0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
7: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
8: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo minor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako

0: Okay, di ka salamat. Kumusta? Og mayong buntag. Og welcome na sa paghihigala. Ning lain nga huwebes sa kabuntag o ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gihapon mga higala, nanukad ta live nag Sibya Live from the heart of CTU Tuboran Campus. Nanukad ta sa labing lanog, mas labing kusog, mas labing tinaw. Nga nagido sa arang FM radio station ning ato nagmalambuong lungsod. Nga mao ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 11 ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sa gihapon mga higala nyo makauban, kinyo ang pubring igsoon, pubring silingan. Apan adunahan sa respeto og pagmahal si Sig Gengon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, wailipulip.
0: Makikuban sa gihapon kunyo mga kigsunan sa hantod sa last 9, bitas kabuntagon. Nga akong usbon. Balik sa wiksun, day maghigala kining tibok sa oras karong atulman nun. Or sabak og sapo ang higala sa tuwag LG Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor C.D. Diamante ang higala niya atong ipadagat karong tutawad kini mga nagbagang balita ang mga labas ka balita pag higala rin sa mga pamantalaan sa probinsya Sugbo mga igsoon ngayon man mga higala sa ato ang mga balita usab sa mga kasikas sa taong lungsod mga igsoon nga ato ang gada post mga higala sa social media sa Facebook mga igsoon sa ato ang mga sinuwat ng balita pag higala magkalabot sa unsay mga panghitabo ng ato ang lungsod sa Tuboran. Padangat ang mga balita, paghigala dito sa lagyong dapit mga igsoon, dito sa Kauluhan, regional news, provincial news, mga higala, pero dito magpawahe. O gusto yung mga panghitabo dito sa tuwan lungsod, no? Ang kinang itong balita to as balintok as itong lagyo, kaya mga higala, dito sa kuglingo itong lungsod, matakibaw kung sa mga panghitabo, mga higala. O labi na giyod sa mga balita sa kalambuan ng ato agal lungsod, mga higala. O mga kalambuan nga itong gi-share mga higala at itong gi-paambit no, nga ito sa mga kasikbit usab na itong mga kalungsuran. O kalauguban pa mga higala mo inyong masairan karon mga igsoon tinagi sa ito ang pagpadaga at ito ang pagkabalita mga higala. And of course mga kigsoonan sa balita usab sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran o sa probinsya mga higala ni Bro Alcher Dungog no? Nanukad live mga higala gikan sa si Biko Dos mga igsoon. O niya mga higala, arita mga kaigsunan usab karon, no? Sa tuwag mga greetings, no? Mga public service o announcements, pa-shoutouts, ato po ng patalinghugan mga higala. No, all you have to do is to search my Facebook account. I-search ang Juriel Bihasa Mourinho Asinjete mga igsun. I-like and follow mga higala. Ayaw kalimot, no? Pag-like o pag-follow sa tuwang Facebook account, o niya i-type the comment section ang inyong mga mensahe mga higala. Di lang ako ang Facebook account kuya ito ang gigamit kaya sa Facebook live kundi lakip na mga higala ang ato sa mga official Facebook page mga higala sa DYPS 98.1 FM Bitter Radio mga igsoon. No, i-search ninyo mga higala no, ang DYPS Bitter Radio 98.1 FM Facebook page mga igsoon. Kita ninyo diha ito ang live karon mga higala nga ito ang live ganindot kay plataforma po mga higala mo gaya po ni Bruno natay katong kuha no ngayon mga disinyo skillet mga higala mo ato yun mga kagsunang ipahimutang ng ato ang Facebook Lives DYPS BT Radio 98.1 FM no alang sa baga no lini ang informasyon sa ato ang programa karon kalambuan sa lungsod sa Tuboran gano na tayo mga numero diha sa emergency hotlines mga higala sa PNP mga kagsunan 0998-598-6368 sa BFP na ito mga higala 0961-5777-877 o diba ka sila hanggang landline nga 463-9055 mga higala o sa Andam Tuboran 0917-116-1363 akong Osmon 0917-116-1363 mga higala o muna yung mga numero na to no? Sa emerhensya mga higala kung doon ay mga panghitabo mga emerhensya dahil sa inyong lugar itawag ba mga higala dayon din sa itong emergency hotline sa PNP, BFP o sa Andam Tuboran mga higala ay kunahan pag Facebook Live kay sunog mga higala, tawag dayon mga kingsunan aron nga matubag dayon ang sunog mga higala. Di kay mag live ta murtag guanda tag reporter mga higala. Nga watay kuan background sa media mga higala, yung mag live live kadiha yung mga saba pa ta usay magyaw-yaw pa mga higala. Ayaw no aron ta makatabang, tawag ditso mga higala sa emergency hotline. So, okay mga kingsunan, kala lang mga higala. So arita sa to mga balita na karon ning adlaw nga Huwebes, Pizza 21, buwan sa Mayo, tuig 2025, mga higala. Adlaw Huwebes, akong Osborne, mga igsoon. Musta inyo ang Huwebes, kabuntagon sa pagkakaroon? Doon na ba'y nagpistas pagkakaroon, mga higala? Kining buwan sa Mayo, wagin ni bakanti, mga kaigsoonan. Puros gini nga. Pista, nga ba? Nagdungan-dungan, good, mga higala. Ugma, fiesta di has barangay Himama mga kegsunan. Advance happy happy fiesta ninyo dia. Akong paribro Jimmy Lumakang mga kegsunan. Advance happy fiesta ninyo dia pres inyong lugar, no? Di has barangay Himama, no? Eh Kapitan Nilson Coligado, happy fiesta ninyo dia kap. Sa barangay Himama nila ni Bro Ramil Albanio. Sila Nanay Josie Paruni may pagpaminaw, advance happy fiesta. Busmar Hinargi mga higala may pagpaminaw ug buntag. No, nila ni Konsehal usab mga higala. Lini Paruni Gonzales. No, sa tanan na to mga opisyalis diha mga higala sa barangay Himama, advance happy fiesta ninyo diha. Ug akong Osbon labi na gyud sa kuang suod mga higala dihang aktibo ninyo balagaron yung barangay tanod si Bro Jimmy Lumakang mga igsoon. Oh, happy happy fiesta ug mga adlaw no 22 ta ug ba. Adlaw Biyernes mga igsoon. Bitar batos Busmar Hinargi sa boss mao lang gihapon Luyos Kapilya. Ayay. Oh, ay pagpaminag may buntag ni Busmar Hinargi diha si muha karon nga flower shop diha sa may hagis may hagdan diha sa may merkado publiko mga igsoon. Arita sa to magabalita mga kaigsoonan. Liso ta diri sa mga balita karon. Na atlan nga nagrubing sa nagrubing ang mga pulis takuhaan og siyabo mga igsoon. Mao na mga higala lagi. Ngano gyud mga kaigsoonan nga mag-apil-apil gyud gihapon aning ginadili mga higala ang bisyo karon. Ha? Dito sa dakbay sa Sugbo pagkahitak mga higala murag ang mga balita karon mga kaigsoonan. Kada adlaw tagpila kabuk mga higalang nasakyo mga higala sa kapulisan gumikan aning paghupot o pagkalambigit ining illegal nga drogas mga igsoon. Matod pa rin babalita mga higala, wala na makauli sa ilahang balay ang usa ka 36 anyos nga lalaki. Human!

Tuig 2026 din ang suspect gila nga si Bernan Phil Mora kas Kanyaliso. Taga sitio ng Kaville, Barangay Kiot, Pardo, Manghegala. Nasakmit gikan sa suspect ang usa ka dako nga pakiting gituhang siya mo. Nga mutimbang og 50 gramos og adunay standard drug price nga 340,000 pesos. Uy, kagaghan man ay mga higala, no? Base sa inisyal nga investigasyon, samtang nagpatrolya ang mga sakop sa Mambaling Police Station. Sa pagpangu sa ilahang ga-deputy chief nga si Police Lieutenant J. Ramos, ilang nasugatan ang suspect nga naglakaw gikan sa sudlonong bahin sa sitio punton. Nagduda na ang mga polis human nila nabantayan nga kalit lang ng lospad ang maong suspect dihang nakakita kanila. Dito na nadiskubrihan ang dala ni ining dagkong puto sa gituhoang Cebu.

0: matur pa sa suspect mga higala nga na malit siya o iligal nga droga sa baong dapit o iya unta kining dadon o isupply dito sa barangay Kiyot apa nasugatan niya ang gamangan nagpatrolyang pulis nga meresulta sa iyang pagkasikop mga ison. Malasa do. Ha, muna yung ingon, abtans malas do. No, muna mga higala lagi nga, muna yung kasagaran karon nga mga panghitabo mga higala. Di nato hilikayan mga kaigsoonan nga dunagoy mga kaso gihapon karon sa illegal nga drugas bisan pa man dinhes probinsya mga higala. Dinhes lungsod Tuburan sayo ta mga higala nga almost drug cleared municipality na ta mga kaigsoonan kay duna pa may mga barangay habilin karon mga higala pila na man ni kalusok pila na ni kabuok barangay mga higala na lang habilin nga pa man drug cleared. Muna nga hapit ta mga drug cleared municipality gid mga higala apan dunag hapoy mga tao nga ma, or mga suspitsado nga nadakpan mga higala sa pagpayuhot ng ilang drogas mga higala. Kaya di mala, malikayan. Kay anditos dakpayan sa Sugbo mga higala. Grabe man, no? Ang kahitak sa ilang drogas mga kigsunan niya muna ang ubang badlungon mga higala. Andi sa tagal sa tuwalong sustuburan na naiuban mga higala at tumamalit sa dakpayan sa Sugbo. O karidri ipayuhot mga higala apan ipunkapinitrate mga higala gumikan sa padayon. Ang pakigbatok sa itong kapulisan din his lungsod mga higala din sa itong lungsod Tuburan pakigbatok sa pagpadakop mga higala aning illegal nga drugas. Inanguluhan mga higala diha karon sa itong COP mga higala Chief of Police din ato ang lungsod Tuburan Tuburan Municipal Police Station Police Major Geoffrey Grande mga higala. Kuya, good morning ni mo diha kuya no? Ato po ning kakuya sa Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles mga higala. Sumula, no? Kadi na to, malikayan mga higala. Dunag hapoy mga tao. Madakpan mga higala di sa ito ang lungsod. Gumikan sa pagkalambigit sa giling drugas. Gumikan dito na mga higala. No? Ang uban, nagikan sa dakmen sa sugbog, ipamalit, sama aning nahitabo, karos sa tuwang gibalita. Wa magpasabot mga higala, nga dunay nadakpan sa illegal nga drugas sa ito ang mga higala sa ito ang lungsod. Wa magpasabot na mga higala, nga way kausaban. Ha? Dakog kausaban mga higala, ikuparari ato mga higala. Nga ni agyod mga kaigsoonan, ha? Naghita ka ni Adto mga higas ng drugas o doon agay mga gitawag nilag mga resident drug pushers. So, karon mga higala, gitawag na lang ni Nato karon o mga street level individual. Ha? Kato mga, na, sama ani mga higala ang mamalit dito sa dakpen sa Sugbo o ganha diha ipayuhot mga kaigsoonan. Okay mga higala, 17 minutos man kalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga igson. Arita pagkahigala sa bagabalita karon ni Bro Alcer Dongog siguro. Okay, doon natay mga balita. Usab karon din his lungsod sa Tuburan. Atong ipadangat karon taod-taod mga higala. Borge Parilla, nagtanaw na to sa tuwang Facebook Live karon. Naminaw kuno siya. Pirmi mga higala, dias balay nilang naglanog-lanog. Ang anilang radyo kuno karon mainiton nga kambuntagon thanks. Ayong pagpaminaw, mga paglantaw diha sab karon sa tuwang Facebook Live ni Idol Junjun Alibio Sumalinog. Is watching right now nya matod pa mga higala ra ni Kuya Ariel Aye Sabio mabasi makabisita karon sila dinhi sa ato ang gatulubanon alang mga higala sa ilang update sa umaabot nila mga higalang annual general membership assembly kung agma mga higala. Okay mga kisunan inaspikas linya mga higala ang inyong kukabildo boy nuwag tang nang the captain mobs. Bago na sa mga higala, dako kabildo boy. Masama ang pasantaan ni Bro Alcer, no? Nanukad live, mga higala, na karo subikados. Please come in, Bro Alcer.
1: Well, may buntag ni mo, ni DJ Roland Buto, yung sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 Beta Radio. Major bonus sa mga maestro o maestra, kawali sa DepEd, gisugod na. Gikumpirma ni Education na Secretary Sunny Angara nga kapin sa usa ka milyon ka public school teachers o non-teaching personnel sa tibuok nasod ang magsugod na og dawat sa ilang mid-year bonus sugod ni adtong Mayo 15. Lakip sa makadawat ang kapin 900,000 ka mga magtutudlo o sobra 100,000 ka mga non-teaching staff. Isip suporta sa gobyerno sa dili pa magsugod ang school year 2026-2027. Mato ni Angara ang sayong pagpagawas sa bonus kabahin sa direktiba ni Pangulo nga Bongbong Marcos aron unahon ang kaayuhan sa mga magtutudlo o gawani nga naghulma sa kagmaon sa mga kabatan-onan. Dugang pa niya nga importante nga suportahan ang education na workforce aron na mas maandam ang mga eskwelahan sa literacy, numeracy o digital learning initiative. Ubos sa DBM budget circular 2017-2 ang mid-year bonus katumbas sa usa ka bulan nga basic salary. Ang kwalipika kinahanglan nakaserbisyo ang empleyado sulod sa 10-4 ka bulan gikan sa Hunyo sa miaging tuig hangtod Mayo 15 karong tuiga. Aktibo sa serbisyo o gadunay satisfactory performance rating. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio. O nalukad na lang din sa Cebico 2. Shout out ni Hildo Galliardo, Nido Lesiman. O sa atong lungsod sa Tuburan nga si Consial Honorable Glenn Rigado. O ni Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang. Kini ang inyong tigbalita. Dako kabildo boy, Kuya E. Alcir Dungog.
0: Daghang salamat ni Kuya E. Alcir Dungog, mga higala. Siyang mga balita karon mga igsoon. 21 minutos man makalabay ang last 8 kabuntagon, mga higala. May pagpaminog, may buntag karon ni Honorable SB Member Eugenio Eugene Arrigo, mga higala. Itong Social Welfare Committee Chairman, mga kaigsoonan, ugway kaabag. Og may usas mga nagsuporta usab sa mga benepisyaryo sa SLP, mga higala, nga himo kining magmalambuon. Kaabag ni former Mayor Aljon Diamante na mahimong nagmalampuson kining maong programa, mga higala, o gani sa pagkakaroon, mga igsoon, miliso na ni dito, mga higala, o may paambit usab ta sa ato ang programa, mga higala, dito sa lungsod sa Asturias, lungsod sa Balamban, dito sa probinsya sa Bohol, o ingon man dito sa probinsya sa Sikihor, mga igsoon. So ato di padagat karon tanto din babalita paghigala. Samtang arita mga kaigsoonan, dugang balita la koy gi-post bro. Ay katong kada hitabo kagahapon arita sa kuhang Facebook account. No, arita sa okay, no. Okay mga kaigsoonan. Arita sa tong Facebook account paghigala sa Jeriel Bihasa Mourinho Asingente gumikan mga higala do na tay gi-post ato no. Nga paghitabo kagahapon mga higala kun diin na iso sa forward mga higala o tricycle kinini ang nagbangga mga higala usap patay mga igsoon. Patay ang usaka tricycle driver human kini mabangga sa gikasugat nga usaka Isuzu forward kagahapon sa alas 5 sa sayo sa buntag Mayo 20, 2026 dito sa Sitio Tapon, Barangay Bagasawi, Tuburan, Cebu. Gila ang biktima nga si Brian Jane Gabuya, 33 anyos, dunay kapuyo o residente sa Barangay Poblasyon 6 sa Tuburan, Cebu. Samtang gila ang nagmaneho nga sa gikabangga ni ining truck nga si Junry Punteras Teleron, 43 anyos, dunay kapuyo o lumad nga taga Mauswago, Liloy, Sambuanga del Norte. Sigon sa investigasyon sa Tuburan Police Station nga ang biyahe nga nagbiyahe mga higala kining tricycle driver gikan sa Barangay Poblasyon 6 sa mga lungsod ug paingon unta sa Barangay Bagasawi Tuburan Cebu samtang ang truck nagbiyahe usab gikan

sa pagkabangga sa duha nila ka mga sakyanan. Gumikan sa kakusog sa impact na labay kininga tricycle driver diin nakaangkon siya og grabing kadaot siyang ulo og sa dagkariang parte siyang lawas. Dali kining gidala sa tambalanan sa mga niresponding Andam Tobran rescuers apan gideklarar kini nga dead on arrival kun DOA sa atending physician sa Tobran District Hospital. Samtang ang truck driver gitanggong dito sa police or Tobran Police Station Detention Facility ug nagatubang og kasong kalapasan sa reckless imprudence resulting to homicide and damage to property mga higala. Ang ito mga kaisuna, no? Ang sitwasyon sa balita mga higala sa nitawong vehicular accident kagahapon dito sa barangay Bagasawi. Samtang wala kagisendi mo bro sa ato ang messenger, no? Kining balita mga higala.

0: kay gayon ang ato ang General Membership Assembly.
1: Mm. Okay, so kapila na ni sa ato ang lungsod murag katulon siguro kay ayo, no?
0: So karon sa ako ang pagka director dili lang murag ikalima na siguro ni, no?
1: Ay kalima
0: na. Oh, so kalima tungod kay naman tay duha ka tuig nga wala ta mag-assembly kay nga face to face tungod sa pandemic. So karon outgoing na di ko nga director, okay. No? So mapasalamaton kay kog dako sa tanan nga mga taga-Tuburan, no? Labi na sa ato ang mayor nga si Mayor ang atong kanhi mayor, no, nga si Mayor Aljun Diamante. Daghang kaayong salamat Mayor Aljun Diamante, sa atong vice mayor nga si Vice Mayor Danny Diamante, ingon man sad sa atong mga konsehales, mga kapitan, mga organisasyon sa mga sa atong community, ingon man sad sa atong mga member consumer owners sa Sebeco 2 nga gitagaan gyud tagi gayon siyam, no, siyam ka tuig, no, 9 years 3 terms nga Sebeco director. So daghan kayong salamat, dako kayo na akong opportunity, no, nga nadala nato diri ang daghan kayong mga proyekto dinhi sa Tuburan, labi na sa pagpasuga kay sayud man ta nga ang Tuburan ni atong tuig 2017 din ako nagsugod sige gyud tag burn out, no. Pero karon salamat, no, sa management nga kanang atong tingog nadungog yud sa management ingon man sad sa ato ang partner sa gobyerno ang NEA, ang ato ang kuan, ang ato ang NEA og ang tulo nato ka partner sa gobyerno mo, no, mao ni ang Department of Energy og ang ERC, no, nga natagaan na, na-approve jud nato ang ato ang tubag sa atong problema diri sa lungsod sa Tuburan nga napatukod nato ang substation nga diha jud diri sa lungsod sa Tuburan diya sa Matnog. So usa na sa atong mga dako kayo nga mga proyekto nga nadala diri sa lungsod sa Tuburan.
1: Usa ako na siya kanang ubos na sa imong liderato nito.
0: Ubos na sa atong liderato, no, nga sa pagsulod jud nako layo kay ni siya nga priority project sa Tuburan niya, pag-abot nako na number one yun. So salamat yung tag dako sa kanang management o ingon man sab sa ato mga member owner consumer din sa lungsod sa Tuburan niya. Ato yun na padala ang maong proyekto. Daghang patag mga proyekto diri kuya, no, aside from that nga usas mga major nga nadala nako na danasan nato diri ang mga line extensions, no, sa mga barangay, no, daghang kitang mga barangay nga atong napasugan usab, no. So pasalamat sa ta nga pagsulod nako, so na so data sa 100% nga 100 nga barangay ang ato ang napa-electrified niya, ang mga sitios niya karon natay programa karon ang purok na sad, no, natong gitagaan ato
1: og okay, so kuan ko eh, no, alas sa kuan sa tanan, no, hantod karos akuto bang imuhang kuan?
0: So karon di ay ako kutob ra ko sa Mayo, no. So nanatay bag-o nga director nga napili ni atong buwan sa Abril, no, si ang kanhi konsehal na to diri sa lungsod sa Tuburan, si Konsehal Alden Horlano. So siya mudala sa at iyang first term gikan sa 2026 up to May 2029.
1: Okay. So balik ta ka kay Aya, direta sa ato ang kanang agma, no, so taghana man ni prices, no. Or si Ma'am may mo paabot ani si Ma'am Marisa May De La Cruz, no, ang ato ang MRD Training and Information Officer.
2: Yes, Kuya Jeriel, so aduna kita iparipa nga mga premyo nga bayin bahinyon
3: sa ato 3 ka mga distrito. Consolation prices, aduna kita 10,925 bucks of 5 kilos rice. Cash pa buenas, no, so 30 winners of 5,000. Minor prizes, 44 winners of 10,000. Ato major prizes, aduna kita 5 winners of 20,000. O atong grand prizes, Kuya Jeriel, nga tumataging ting, no, sa nga 8 winners sa ato ang 50 mil. So ang mong giauhag ang ato mga member consumers nga sa pag-adto sa ato ang Annual General Membership Assembly karong pohong Mayo 30.
1: Okay, so kung ano siya, magsugod siya galauna sa hapon, pero musayo lang gini sila, no?
3: Yes, Kuya Jeriel, so ang ato registration magsugod sa alas 8 sa buntag o sa ilha pang giingon nga early bird catches the worm. So magsugod ang atong agma proper karong alauna imidya sa hapon. So dili lang jud ta makalimot sa pagdala sa atong mga resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register ato sa atong agma.
1: Okay, so nanduta ano yun eh. Daghanam na yun eh, kinig yung 50,000. Sa atong last na agma, dari sa Tuburan, doon ay naka
0: so, so ang venue na to, diri sa Tuburan, so gi-compose ni siya sa Duwa ka District ang Tuburan o ang Taboylan. So dito sa Bugo, kauban nila ang mga district sa Bugo, sa San Remyo, Medellin, Dan Bantayan, sa Tabugon o Bourbon. Nga dito sa Danao, mag-uban sa dito ang Sugod, Katmon, Carmen, Danao o ang Compostela.
1: No, so, sila na.
0: Kaya ang ato ang area coverage din sa Sebeco 2, nagsugod man sa Compostela, padong dito sa Dan Bantayan, nga Dan Bantayan padong sa diri sa Tuburan.
1: Dako-dako ni si Bicodos.
0: Oh, so dako-dako ni siya. So cooperatives di ay sa ato ang Cebu province nga kuan natay upat no ka cooperatives dinhi. So na aw lima di lima. So lima, so mao ni ang Cebu 1, 2 and 3 nya sa atong island nata ang Banelco sa Bantayan o ang sa Kamutis, Selco. So, mao na lima. So, in Region sa DA, we are 10 cooperatives in the Region 7 and 121 cooperatives in the whole Philippines.
1: Apil na ni Biko.
0: Ang Biko kay sa private ni siya. Ang Biko, o kanang naa sa isla sa Mactan, kanang Meco. So, mao na yung nakabidiferensya na to. So, kita, we are controlled by the government, no? So, mao na nga, kanang kuan usa sa itong mga proyekto gisuportahan gyud sa itong gobyerno. Mao na nga kita sad under giapunta sa NEA, sa Department of Energy, tungod kay ang atong mga makadawat man ang atong mga electric cooperatives o mga subsidy, mao na nga i-kuan giapunta sa kuwa, under kuwa giapunta. So mao na nga mag-amping jud ta isip director nga mag-oversight, mag-tanaw o mag-protekta sa to ang mga member owner consumers o ginguman sa atong kooperatiba, tungod kay kaning kooperatiba na to marag yun bugtong nga ko ano kanang kooperative nga gipanag-iya sa tanan, dili ni siya gipanag-iya og usa ka tawo, kun dili gipanag-iya jud nato mismong mga katawhan,
1: labi na gyud mga consumer, no? Nya kuya, naam kita sa crisis karon, no? Yung say update nato, wala bay pagsaka ang atoang gas kuryente or musta man
0: atuang... So karon naam gyud taron dining kanang gitawag nato nga kanang crisis, no? So usa sa mga kanang gitanaw nato, no, sa atong board of directors nga maprotektahan nato una nga to ang mga member consumer, labi na gyud sa kanang regulation gyud sa kanang price gyud sa to ang kuryente. Mao na nga kita diri sa Cebu 2, wala man tay generation din hino, so mao na nga kanang makita nato sa mga Facebook nga diferensya gyud ta gamay sa uban nato mga cooperative, tungod kay ang atong generation wala man manukad jud diri mismo sa atong area coverage. Kung i-compare nato sa ubang mga Cebec sa mga cooperatives nga na jud mismo, usa sa mga nakapadako sa atong prices mao na ang atong transmission line, no, kay mo bayad man tag transmission, so nya

0: sa Beko 2 nga makontrol lang nato ang paggamit sa to ang kuryente para maminusa nato ang ato ang bayranan tungod kay ang ato ang rate nga plus sa consumption nato muda mo nang taas gyud kay tungod kay mo apekto masana sa ato ang bayranan sa kuryente.
1: Okay.
0: So si engineer siguro makahatag pagdugang pa mga detalye pa regarding ani ato ang rates.
1: Okay, si engineer John Aaron Laguardia ang ato ang tuburan area engineer. So kuan engineer, no, si update sa ato ang kuan do na ba tay pagsaka or pag-usos sa ato ang kuan?
2: Yes, Sir Jeriel, good morning. So thank you kayo no sa kuan sa higayon ngayon mo ang gi hatag dinhi kanamo no sa sabi ko nga among mapasibya ang tanang informasyon nga pwede namo mapahibaw gyud.

0: tanang tao diri sa lungsod sa Tuboran. So as of karong buwan na, so sa Mayo, ang ato ang kwan, ang ato ang bill or ang ato ang kining kilowatt hour na to nga presyo sa residential lang ni siya Sir Jeriel.
1: Mm-hmm.
0: So nata sa 11.58 pesos.
1: Mm-hmm.
0: No, ang kwan ang per kilowatt hour. So ang niagi pong buwan kay naman ta sa 13.19. So mm-hmm. paslamaton ta nga nibus-ubos o mm-hmm. kunod gamay ang atong presyo sa kwan sa per kilowatt hour.
1: Mm-hmm.
0: Pero digil malikayan nga ang atong panahon karon perting inita. So siguro kuanggid dagko gapon tag mabayaran kay tungod sa giingon ni Director Ay nga ang ato ang consumption sa kuryente mo dako-dako gid siya. No, kay grabe itong paggamit ron sa kwan sa mga aircon, sa mga electric fan.
1: Bitaw.
0: Kay gamit kayo. Nya aside pud ana Sir Jeriel, so mamarayag lang pud me. Kung okay ra mo pud mapahibaw pud sa tanan, no? Nga amo na pud ning gipo sa Facebook sa akong page. Nya gipang share na pud ni sa atong ubang mga consumer owners. So natay ipaygayon nga kining scheduled power interruption.
1: Okay.
0: Diri sa lungsod sa Tuboran ug ang Tabuylan, apil ni ang Tabuylan na ni. So ang mapawong mo guna to ani Sir Jeriel is ang atoaging substation sa Matnog.
1: Mm-hmm.
0: So ang rason sa pagpawong ana Sir Jeriel kay tungod mag paigayon ta og preventive maintenance sa maong kaning substation kay tungod pangandam pod na nato para sa atong umabot pod nga town fiesta diri pod sa Tuboran. So atong gi siguro nga kining Mayo gid ang ato ang pagpanuga, Mayo ang dagan sa tuang kuryente panahon sa atong pista po. Umali so kana mo importante kayo nga kita mabalda sa ato ang mga pagabuhaton sa pista po kay mobita na ilang giingon nga sod sa 365 days sa tuig bisan pag wa kay burnout sa 364 niya sa usa ka adlaw burnout na pagin sa pista na timing.
1: Oh, yun.
0: So dili gid mo makuan, dili gid mo malikayan nga maggrabe gid kayo ang kwangit ang reklamo.
1: Mga pila ka oras ka ni ang temporary pagkapawong ani engineer?
0: Ang oras ato ang schedule Sir Jeriel kay 6 a.m. to 10 a.m. So alas 6 sa buntag hantod sa alas 10 sa buntag. So patra ni siya kauras. So ang atong ipaygayon ani kay mag-PMS sa power transformer sa Putat Matnog na substation. Magpahigayon po kami og maintenance activities sa atong mga distribution line o magpahigayon po kami og vegetation line clearing activity sa ato apong mga linya kay usap po na sa makapakgang po sa atong power yun dili sa kwandri sa tuang lungsod. Nya ang apektado na to nga lugar Sir Jeriel kay mao kini so lungsod sa Tuboran, sa Tabuylan ug ang nahusan sugod nga barangay sa sugod nahusan ug ang upat ka barangay sa San Remeo mao ang Luyang, Victoria, Kinawahan ug Busugon. So kana mo yung mga kwan, kana mo yung mga apektado nga lugar sa tuang interruption pohon. Pero nga to ang kwan nga to ang purpose og kwan gid ani tumong ani is para gid ni sa kayuhan sa ato aging papanuga diri sa ato ang lungsod.
1: Ato lang awhagon sa no ang dugang pagsabot pod atong hangyo lang dugang pagsabot sa ato mga puan no katawhan ay kana na ang parang puni nato kay hapit nang pistas Tuboran, hapit sa pistas Tabuylan pod no kay Hunyo
0: sunod
1: no. So ato lang nga malipay ang to ang kwan ato ang pagselebra sa pista no. So dugang
2: okay, yes, Kuya Jeriel. So, ang ato ading tema sa maong agma nga ipaygayong karong sunod Sabado sa launa imidya sa hapon. So, ang ato registration na sa buntag man na may tabo sa so, kung makaregister na mo sa buntag nga, pwede pa mo manguli sa inyo ha para maniudto. So, mabalik lang mo kanang hapit na ang launa imidya. Pero sa dili pa ang alauna imidya, we will be entertained by the Tuboran singers.
1: Okay.
2: So naatay mga batan-on nga kanang maghatag og lingaw nato dito sa kuan Tuboran Covered Court sa dili pa ang atong ipaygayon ang atong agma. So ang kaning agma matud pa aggravation man sa annual general membership assembly. So ikakarinta na kining atuig sanglit ang ato ang Sebeco Dos. Hapit na dyan siya mag-golden anniversary sa, no? So, we are founded in December 1977, siguro ito. So, ang tema na ito, Sebeco 2, Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter. So mo na

0: mga board of directors. Sanglit, ako usaman sa mga nahimong officer no sa Sebeco do, so mapasalamaton sa kay kog dako sa atong mga kauban nga mga director sa pagtuboy nila nako isip board secretary di ay from first term to antud karon no, so for 9 years nahimo jud kong board secretary sa atong kooperatiba og ato sab nga kanang mapasalamaton kay tagdako no nga kita usa sa mga nagbantay sa atong kooperatiba sa pag paygayon sa ato ang cooperative kung maayo ba ni siya ang dagan. Then, ang ato ang 2025 external audit report sa dirisa nato may bawaan kay kanang importante magyud nga tong financial labi na karon nung nga kanang sa ato ang panahon karon nga importante kayo ang accountability and governance no mao na atong gisas sa mga gipang bantayan isip inyong board of director.
1: Okay, kining maong kalihukan kuya ye, dila na ingon nga puno sa papremyo kundi sayuran po din nato isip membro sa Sebeco do. Ug unsay mga kalambuan na ug asa na miabot ang ato ang kooperatiba no?
0: Yes, kuya Jeril niya. Kita sad padayon tang manalipod sa ato ang kooperatiba kay kining kooperatiba nato ato mani no? So mao na usa sa atong kan tabangan sa nato ubantay ang atong mga suga no, ang atong mga pusti kay dili man ni siya dili man ni atoa man ni kaakuhan tanan labi na sa kanang mga transformer no, kinanglan kanang aligmat jud ta bantayan jud nato kay kung dili nato ni siya bantayan usa ni siya sa mga makahatag og kanang dako kayo nga problema sa ato ang komunidad
1: kitangin kay mapiktuhan
0: atoa man na siya, so mao na nga kanang mga tao gali nga kanang wala di siya pag-amping ba mao nang apektado ang mga tao so mao na nga kaning siyang panuga dili lang ni siya para sa Sebeco kundi para natong tanan.
1: Okay, so daghan kay salamat kay ha sa maong mga impormasyon niya. Wala may dugang pangay pabot no mintas nga napatay oras.
2: So kuan lang sa Jeril ma dakong pasalamat lang gyud namo nila ni Mayor CD or Mayor Christian Daniel Diamante og ni Attorney Dacalos pod no sa ilang mga suporta o kaning giya sa ato ang ipaygayon nga agma. So sa nihatag nato og suporta gid labaw na sa atong paggamit sa ato ang covered court o paghatag og assistance sa ato ang traffic o sa ato ang kining first aid nga team no sa andam o uban pa. So daghan kaayong salamat gid no sa suportado pod kay ta sa ato ang LGU Dres Tuboran.
1: Nindot kay ninyo ang agma kay nagtunong gyud ninyo ang agma sa ato ang kinini ang mga kalingawan sa sigamot atong pista ba no
2: timing
1: alegre gyud kayo kahatag gitag kuan sa ato ang mga tao kalipas.

0: Mayor Aljun, na himo sa tang co-chair ni Mayor Aljun og na ngatong panahon sa pandemic ni Mayor Danny Jamanti o sa sata sa mga co-chairman sad, sa mga kwan. So ako sa ipaybalono nga kaning atong series of activities, grabe gyud kay sunod-sunod while we are preparing for the AGMA. Sa gabi ana mao ang last counting sa tumutya sa tuboran. Unya igahuman sad sa tong AGMA adura sa basketball no sa ipitsa 30 sa gabi sumo nang sunod gyud kayo ang kuha nato ang atong preparations og sa atong pag aftercare. So mao na nga dili lang gyud mo manguli kay ikagabi ana na ay dako kay nga basketball nga kanang tournament din sa ato ang covered court.
1: Binagid ang ato ang taga-munisipyo kay doon na ipagawas ng memorandum si Mayor C.D. Jamanti nga ito yung suportaan ang ato ang mutya sa tuburan, no?
0: Oh, yes. Nagkuan. So, basig mga sunod adlaw, ma-post na nato ang ato mga nightly activities. So, daghan dyan kayo ta o mga activities, no? So, karon dili lang nightly activities na pag yung day no na activity sa buntag. So usad yun siya sa mga gipang-atngan sa mga tao. So naay mga kabaguhan pero nasay mga maanindot sa nga gipolis si Mayor CD sa iyang kuan sad karon sa iyang bag-ong
1: sports lang gidahan kuya ye dunay sa batan-o nas mga bata no naay tay push bike natay motocross tinaghana sa tuwa mga kuan.
0: So kada adlaw gyud sugod sa Pizza 3 sa June no so wala pagali June Mayo 30 pa.

0: May ubang Tinoy biso. Hantod karon, sugod karon, sige-sige nang atong mga activities.
1: Okay, kuya, you know, so ang ato ang programa sa Kalabuan Suburan, Abrik and Unay, no, sa imong mga updates unya sa ato ang pagpangandam niyo sa pista.
0: Yes, okay. Kuya. So, balik niya ko diri para sa ato mga updates sa atong fiesta. Kaubanan sab nako ang atong mga kaubanan sa Fiesta Execom Committee.
1: Mama Risa, wanay kay dugang. Sir, engineer.
0: Okay. Sige, daghan kayong salamat, BT Radio, Kuya Jeriel, sa ato ang mga opisyali sa lungsod sa Tuburan. Daghan kayong salamat sa inyong dako kayong suporta sa Sebeco 2, labi na gayod sa tanang mga member, owner, consumer sa atong pinalanggang Sebeco 2. So, siyempre, padayon ta.
1: Okay, daghan kayong salamat, no? Mga kato, mga higal, ang ato ang Sebeco 2 Director, mga higal, Kuya Ariel, ay, sabyo, mga igsoon, no? Kutob na siya karon nung Mayo 30 na pulihan na usab siya ni ato ang kanhi konsyal SB member Artemio Alden Horlano bago na usab nung Sebeco 2 Director mga iso. So alita sa dugang pibawa na to sa tuburanong pagtinabangay bro palihog ta sa doon na ko'y gi or today arisa ko ang Facebook post kay doon na itong tayo duha katabanganan karon no sa tuang kining pinubring kahugpungan na to no ay orato sa post ako sa Facebook bro no sa akong account kay dunan tay duha kani taliwa na to nga membro no so mo ni nakakuan ani mga higala no aning ato ang gi organize yun no ni kanhi Mayor Aljon Jamante nga pag tinabangay na to mga kabos no ay panahon mga higala sa kini ni ang kamatayon ang tagtungod mga higala duha gyoy kaguol nga duha ka kaguol yun ang kanini ang iyang hambin gihambin no kaguol mga higala kay mitaliwan ang membros pamilya o ang kaguol no sa so, pagpahipos o pagpalubong labi na gusto pagpalubong una nga nahimugso ning ato ang suburanong pagtinabangay nga bisan lang sa tuwang tag-10 pesos mga higala ang pagamutamo tato or makatabang ta sa tuwang kuan no ato ang membro nga mitaliwan no pero gubika sa tuwang gidaghanon muna nga ubay-ubay pod no ang ato ang mahatag katabang so karon mga higala doon na tayo duha katabanganan no ato ang membro di Barangay 1 ni Taliwan in town si Sir Manuel Ruilan or murag Manuel Ruilan eh or ang iyang nakuan rehistro siguro dito sa kuan pero ang mas nahibaw mas nailhan ni siya Marvin Ruilan no diha sa Barangay 1 o ingon man diha sa Barangay Cugon nga si kanhi or anhing tay Francisco Largo sumoni so, ato ang atong giauhag no ang ato ang kuan mga inon tabag higalang mga membro no sa ato ang kuan kinini ang tubaran pag tinabangay sa cluster 1 kay ang uno og kugon sakop ni sa cluster 1 mga higala no ngihang yo no nga this lagi itaw na ay no? Ato ang tabangan niya duham ni sila sumahog og 20-20 ang ato ang iamot no so ang Barangay Cugon nakatunol na sila kagahapon og 1420 no so daghan kaayong salamat no sa mga opisyalis og labi na gyud sa presidente no og mga opisyalis diha sa Barangay Cugon ug sa uban pa mga barangay no nitunol la puto sila ato lang yang ipahibaw diri ha sa tuang tulumanon og mga adlaw og pila pay madugang no nga tabang alang sa tuang mga tabanganan og sa atong programa dito sa Radyo One Cebu dito sa Balamban mga higala at ninyo atong tulumanon mga kigsoon ang tungas oras alas 2:30 hantod sa alas 10 buntag no alang mga higala sa kinatibuk ang update mga kigsoonan sa tuang tuburan ng pagtinabangay kagahapon adlaw no dito tas Barangay Hagbuaya no alang sa atong orientation so daghang kay salamat Kapitan Jewel Montibon sa imong pagtugot ug pagpagamit sa covered court nga aron nga makapahigayon tas orientation daghang salamat sa atong mga farmers mga atong PO president diha nga silang pagpahuam na to sa oras nila no silang meeting sa mga farmers nga makasit in ta no ug maka conduct tag orientation kagahapon dias Barangay Hagbuaya so ato i-mention bro ang atong mga kinini ang katong mga doon ako i-send mo sa messenger nga gipicturan to nako nga mga bag-o na tong napili nga mga officers no nato diha sa tuburanong pagtinabangay diha sa Barangay Hagbuaya no ang atong presidente si Ma'am Evangeline Pinton atong Vice President si Ate Bibs Corazon Milano ug atong Secretary Jocelyn Labustro ug atong Treasurer nga si Sabina Abis ug man atong Auditor si Gina Mihio. Nya ang atoang mga higalang mga coordinators diha sa Proclaray, Mirna Paraiso, Diasporok Ditas, Gina Narisma, o Diasporok Lamak, Mirian Taak-Taak, o diha sa Prok Bungtod, Junalin Tapia, sa Prok Proper A South, si Mergy Imer, o ingon man diha sa Proper A North, si Leonarda Sabay. Sa Proper B, Prok Proper B, si saan siya? Mitel Abis, no? Sumoni mga higalagaki, salamat, no? Sa inyohang voluntaryo nga kinini ang pagtabang, no? Isip ng opisyalis diha sa Barangay Hagbuya sa tuang tuburan ng pagtinabangay. No, niya ang atuang sa Cluster 1, mga members na to, or mga officers na to, ano na to, igrit, huwag mapuhon. Kay, naman tayo oras mga higalagaki. So, ibi, uno naman sa kamuntago, no? So, akong usbunhan, akong uhagon ang ato ang mga membro sa atong tuburan ng pagtinabangan. Atong tabangan, no? Pilar kita ng 10 pesos, no? Atong itunol, mga higala. Aron nga makaibantas kagool, intawan po sa kinini ang tagtungod nila ni Sir Marvin Ruilan o ni Tate Francisco Largo. Wala kita igong oras, mga kiksunan. At kinilasag ko hangtod ugma puhon mga igsoon. Adlong Bernes, samang taknag sama istasyon, 98.1 FM Metro Radio. Sa gihapon, kininyo ang pubring igsoon, pubring silingan, apan adunahan sa respeto at pagmahal si Sigkingon. Si Real Asingente, manamilit na sagkog maingon nga inyong adlaw. Nga Huwebes kabuntagon. Magbabunguhag, magbalipayon, dagang salamat sa pagpaminaw. O happy fiesta, Barangay Himama, na binagyod diha ni Nanay Josie Paroni. Konsyal Lini Paroni Gonzales. Bro Jimmy Lumakang, Ramil Albanio, o gingon man diha ni Kapitan Nelson Kuligan.
2: Juliel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way... 98.1 BT Radio.
3: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao.

0: cash, minor prizes, 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pulubong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive.
5: BT 98.1.
6: Every day. Every day.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 他的 Lois Lichamano Lichon Bali Ogre Liampo Nagre by Budang Sa Emendos Street Sabarage Quattro Tuburan Sibon Og Nausab Dire Mismo Atubangan Sa City Tuburan Campos Nausab Sila Sa Tabuelan Asturias Og Sabalamban Sibon Makunta Kapinagi Sa Cellphone Number 0966-194-2224 Pagita Si Sir Julius Edilion Ang Tagiaog Tagduma Og Nangita Bausab Kamo Og Jim Adiado Sab Ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tadaylo is lichon medog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
8: Bugas-bugas, akong katul-katul,
9: DTX 500 na!
8: DTX 500!
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha,
9: pag-ayo sa bugas-bugas,
8: akong katul-katul,
9: DTX 500!
10: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Original Hagkuray Capsule.
13: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
12: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta. Kugun, lawas bas kugun.
16: The Morning Drive.
17: Every morning.
16: BT 98.1.
17: Morning Drive.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: Gusto ka ba o Lechon Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
2: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkaayog noong?
4: Bitaw no, atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkaayog kag naong karon?
5: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
3: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
4: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
3: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
6: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
7: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran. Ako!

simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash Pabuenas 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Hindi kong tigon. Taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan niyang kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. So, taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka kung kuwan niya plasok. Salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, kung matay, positibo ba yun?
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: This is the Morning Drive.
6: The Morning Drive. BT.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: Bawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system, ug energize every day,
0: tumar na
1: sa original Hagulay Capsule. This for life.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Para sa manipyo ka dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: V-tron. Subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-tron drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo mag-ilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-tron drop. Palinog. Pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
5: V-tron. Subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: This is the Morning Drive. Morning Drive.

0: Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Susukin natong mga tigpaminaw sa tanan nato nga mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa atong programa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Doc, ang number one concern o sa isang especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
2: Pinakamahal gastuhon o sa high. Kaya mo invest bang ka, basta heart na ang concern, palit ng bulak.
3: O, bulak, chocolate.
2: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kagi-invest ni mo. Basta heart na mo'y musugo.
3: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart.
2: Correct.
3: Kisa katong literal na heart.
2: Tanawara ko ng chocolate o bulak. Bulak, 500 pesos. Chocolate, guro, butanta, 1,000. Pero mo palit nga nag-detect 500, asa. Ba mo palit? Dili ng palit, oy. Palit o ba itisay? Dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni Mos DTX 500 o ba itisay, muna'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
1: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muamping!
3: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita mugwa sa ato ang
2: taguangkan
3: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. Wala, yun na siya. Sige, ragyun na. Why yun na siya na-skip og beat? Kay,
2: kung pwede pa lang, no? Nasuguan yung mong heart niya, pwede pahuwaysa, ikapoy na ko.
3: Wise pa ginoo do kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle, di ni mo makontrol. Kay makontrol pa, kasayon mag-suicide, oy. Yung nakag-heart stop.
2: Sir JP, naikanta sa mga religious groups, guard your heart. Bantayan yun din mo yung singkasing, yung mga korason. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto ka nga maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart, inom yun og DTX 500 og Mighty C. Muna'y dako nga makatabang, Sir JP.
3: Mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is na foundation. Sa itawag na to nga pagkatiguang sa imong heart.
2: Ang heart kinahanglan og antioxidants para nga dili-dali matigulang. Para dili-dali maluya. Para dili-dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Once ka daghag antioxidant ang imong heart, dili mo babag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
3: Keep away heart disease, ha? Mag DTX 500.
2: And even DTX 500 og Mighty C, Sir JP, kaya niya sukulan ang stress nga may usas sinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag stress, mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura ni mo.
3: Alright, so ana ha, mag DTX 500 og Mighty C everyday.
1: Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Imnunta Health Alert.
2: Kanang mga gaminapos na Sir JP, ang importante, inam sila DTX 500 og Mighty C. Kaya nga naman, irritable kaya ng mga babae nga sa gaminapos na. Sagway sila ilang partner, ilang kuan?
3: Birahon.
2: Ilang kasabaan niya. Ang heart town ni mo. So, nanay, para nga dili-dali maguba ang imong heart.
3: Puso mo, nay.
2: Dili mo taas yung blood pressure. Inom og DTX 500 og Mighty C. Para lig on si heart, walay problema ang imong korason. So, combination of DTX 500, parisan ni mo og Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Question of the Hour.
3: Dok, nga namang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
2: Oy, na yung mga nana, Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. Suggest nga limpihoy yung mong dugo, gamit ang DTX 500, inom kag Mighty C, or huwag kay palit, hala, pag-juice o palya, especially ang dahon's palya, dako kay katabang, Sir GP.
1: Immune System, link unon, DTX 500, ang imnon, DTX 500.
4: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Para sa tinaw nga mata, DTX 500 imnunta. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon ang Diyos mga panalangin ka na itong tanan, maagaayo sa daghan niyong sakit o balatiya.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 在 Lois Lichamero Legend Belly Oga Liampo Nagini Baybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos Nausap sila sa Tabuelan, Asturias Og sa Balamban Sibong Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiyaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yam Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yam og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa Monchita?
5: Monching.
4: Oh, Monching yung mga.
5: Ah.
4: Mamansin ni Tangas Gimid diri sa inyohang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kaysa una kapuyon, day ka?
5: Oo, oh, kapuyon ko.
4: Pero sugat ba inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
5: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Tawhay na ron mo lawas day, ma'am.
5: Tawhay na.
4: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
5: Monching.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
8: Morning Drive.
9: Every morning.
8: BT 98.1.
9: Morning Drive.

opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive. 18.

0: BT Radio.
1: Kuya, kliinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng templahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagsebisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo-assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
8: The Best Buy imong gipangita suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang ani

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: V-Tron, subok na!
3: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga therapya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mo tulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong V-Tron therapya. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukhaon.

0: mabarin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Obando, Bulacan.
4: Headlines.
5: Pamahalaan, patuloy na tinutugunan ang epekto ng Middle East crisis. Pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response, mas targeted pa.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak sa local officials na direktang pakikinabangan ng mga residente ang mga programa ng gobyerno.
4: Headlines.
5: Linga program, target na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa may hirap at vulnerable sectors.
4: Headlines.
3: Iba pang flood-prone areas bibigyang prioridad ng pamahalaan sa ilalim ng Oplan Kontrabaha.
4: Headlines.
5: At BARM, isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding init ng panahon at global oil crisis.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, May 21, 2020.

0: 26. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Bogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 11 barangay sa Obando, Bulacan ang nakinabang sa Bawat Bayan Makikinabang program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes. Tig 200,000 pesos na tulong pinansyal ang ibinigay sa mga barangay sa ilalim ng Social Civil Projects Fund. Binigyan din ng 20,000 pesos na educational assistance ang 55 presidential scholars habang may ipinaabot na libreng bigas sa mga benepisyaryo. Ang programa ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno para palakasin ang food security at edukasyon sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong uplift committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, apat ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una, ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula Middle East kung saan pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbalik sa bansa. Gayun din ang kabuhayan, mga pag-asanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtitiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ika-apat, ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift hanggang sa pagkatapos ng 2026.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas targeted at data-driven ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response ng pamahalaan ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno. Mula sa inisyal na emergency mobilization ay mas hihigpitan ang pagpapatupad ng tracking at monitor at koordinasyon sa mga ahensya para mapaigting ang relief measures. Pinagsasama-sama ng programa ang mga datos ng mga ahensya para mas umakma ang tulong sa mga aktual na benepisyaryo at maiwasan ang overlaps. Para naman sa susunod na yugto ng uplift, ipaprioridad ang mga programa na may kumpirmadong benepisyaryo at delivery channels habang pinalalawak ang suporta sa mga lugar kung saan napatunayang maayos ang implementasyon ng programa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local official na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan ang mga programa ng pamahalaan, partikular sa vulnerable sectors. Una nang pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Ay kay Pangulong Marcos, kailangan ng mas malakas na koordinasyon ng national at local governments para matugunan ang gaps sa mga komunidad at mapag-isa ang social development effort.
3: We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkakasynergy and mararamdaman ng tao kagad.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGAP Program. Layunin ng programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at vulnerable sectors. Inilunsad ang LINGAP noong November 2025 bilang bahagi ng Leaving No One Behind ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Nakikilahok din ang DILG sa mga technical working group para tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance. Kasama rin ang iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers. Sa ilalim ng lingap, target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit 1,000 gasolinahan sa buong bansa ang nagbibigay ng 10 peso per liter fuel discount sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express driver. Bahagi ito ng pag-alalay ng gobyerno sa transport sector na apektado ng global oil crisis. Sa programang Boses, sinabi ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza na sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga gasolinahan ay mas marami pang driver ang makikinabang sa programa.
4: More than 1,000 already. Pero alam, kinorderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. Tapos binibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major route, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
1: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Energy o DOE patuloy pa rin ang pag-review ng mandated fuel adjustment sa produktong petrolyo para matiyak na patas ang presyo nito sa merkado. May ulat live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Jack.

0: presyo o charges na hindi malinaw o masyadong malaki ang diferensya ay kailangan nating itong tignan at klaruin. Dagdag pa nga ng kalihim na simple lang naman ang layunin ng Department of Energy na siguruin kung ano ang tama at makatwir ang presyo, iyon ang babayaran ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala, John, patuloy pa rin na nakatutok ang kagawaran sa energy supply o supply naman ng kuryente sa ating bansa kung saan inaasahan na naman na magkakaroon ng yellow grid alert sa Visayas region. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasado na ang special payout ng cash relief assistance para sa mga angkas riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa abiso, magkakaroon ng special payout sa Sabado at Linggo, May 23 at 24 sa Palacio de Maynila para sa mga rider na kasama sa unang batch ng benepisaryo. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng mga benepisaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule upang maiwasan ang mahabang pila at paghihintay. Maaring i-check ng mga rider ang kanilang assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa payout portal ng Angkas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Garap nang ipinatutupad ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Aniya, isa lang ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontrabaha.
4: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kaugnay nito, inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying activities sa G. Araneta Avenue habang target na simula na pagtayo ng pumping station ngayon o sa susunod na taon. Bagamat ramdam na ng ilang residente ang mga improvement ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy pa rin isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago mag-Hunyo. Sangayon din anya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magisimula sa pagitan ng May at early June na palalakasin pa ng habagat at tatagal hanggang November.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontrabaha sa buong Metro Manila kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga

0: ikinakas ang operasyon para maiwasan na ang mga pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ay ang regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing up sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stations o operations, at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
1: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama dun yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis sumupa ang baha at mas kakonti ang pollutionyung dulot nito sa tao at sa trapiko.
0: Yan po ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinayak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni DBM Secretary Kim Robert De Leon sa mga kawaniin ng Budget Department, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad na nangyari sa flood control scandal. Klaro anya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan, at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
4: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
0: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawani ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
4: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory, guided by the...
0: Yan po ang pahayag ni DBM Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, case build up sa iba pang questionableng farm-to-market roads, ikinakasa na ng Department of Agriculture. Ang report, atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Said inaasahang masusundan pa ang mga reklamong iyahain ng Department of Agriculture kaugnay ng mga anomalya sa Farm to Market Road o FMR Project. Kasunod yan ang isinampa ngayong patong-patong na reklamo ng DA laban sa ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa nadiskubring 8 ghost FMR projects. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulero Jr., sa ngayon ay ongoing na rin ang case build-up nila sa 7 pang questionabling proyekto na matatagpuan din sa Davao Occidental. At may isa pa umanong kaso ang inihahanda kaugnay naman ng ghost project sa Ginobatan, Albay. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay nasa 1,200 na FMRs na ang naisailalim nila sa audit habang natitira pang 3,000 farm-to-market project roads ang isa sa ilalim pa sa audit na pinangasiwaan naman ng DPWH mula 2021. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, abangan pa ang ilang mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:23 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang whole of government at whole of society approach para mapalakas ang adaptive capacity at mabawasan ang climate-related losses at damages sa local level. Ginawa ng CCC ang panawagan kasunod ng pagbahan o pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam bunsod ng matinding init ng panahon. Kaugnay niyan, hinimok ng CCC ang local government units na palakasin pa ang kanilang local climate change action plans dahil isang urgent concern ang water security. Anila, dapat isama sa kanilang local planning tools ang drought risks, El Nino conditions at water scarcity. Hinimok din ang LGUs na i-adopt ang ilang hakbang tulad ng watershed protection, rainwater harvesting, climate responsive land use planning, early warning systems at mas malakas na community preparedness.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 43 lugar sa bansa ang posibleng makapagtala ng danger level sa heat index ngayong araw. Ang danger level heat index ay naglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius at maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion na kalaunan ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Batay sa pagtaya ng PAGASA, posibleng maranasan ng Sangley Point sa Cavite City ang pinakamataas na peak heat index na 46 degrees Celsius. Ilan pa sa makararanas ang danger level na heat index ang naiya sa Pasay City, Lawag City, Dagupan City, DMMSU sa Bocnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tugigaraw City, NVSU sa Bayombong, Nueva Vizcaya, ISU sa Etchagi, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora at iba pa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinailalim sa state of calamity ang BARM dahil sa epekto ng matinding init at ng global oil crisis. Sang-ayon ito sa nilagdaang Proclamation No. 2 ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na may petsang Mayo 14, subalit inilabas nitong Martes. Ayon kay Makakua, sa pamamagitan ng deklarasyon ay mapapabilis ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng gobyerno at pribadong sektor sa mga apektadong residente. Inatasa naman ng opisyal ang kaukulang ministries, offices at agencies na patuloy na ipatupad ang disaster response para ibsan ang epekto ng dry spell at global oil crisis sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-jogging o pag-ehersisyo sa gitna ng mainit na panahon, ibinabala ng Department of Health. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Jed, naglabas ng public advisory ng Department of Health o DOH hinggil sa tamang pag-ehersisyo at pag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na limitahan ang pag-ehersisyo sa labas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa mataas na tirik ng araw. Ayon naman sa ahensya, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan sa mga nabanggit na oras. Iginiti ng DOH na huwag bibiglayin ang katawan lalo na sa matinding ehersisyos at sa halip ay magsimula ng dahan-dahan. Ipinayo pa ng DOH na ang madalas na pag-inom ng mas maraming tubig para mas makabuti sa katawan. Kung makakaramdaman naman ng pagod o pagkahilo, inirekomenda na itigil agad ang aktibidad, pumunta sa malilim na lugar at magpalamig. Bilang alternatibo, imunungkahi ang pag-ehersisyo sa madaling araw o gabi at paggawa ng mga indoor sports. Mula pa rin dito sa mahal kong Maynila, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maglalabas ang Department of Health o DOH ngayong Linggo ng mga pinaigting na protocol laban sa Ebola virus. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak ng Ebola virus bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay DOH Secretary Ted Erbosa, unang inisyo ang mga katulad na alituntunin noong 2014 Ebola outbreak. Nakatuon ang bagong protocol sa mga sumusunod hakbang kabilang ang mas maigting na surveillance sa mga eroplano at barkong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda sa Central Africa. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay isa sa ilalim sa screening at obligadong magsagot ng e-travel form habang ang may sintomas o ma-flag ay agad sa ilalim sa quarantine. Nilinaw naman ni Erbosa na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon dahil ang babala ng WHO ay normal na pamamaraan lamang tuwing may ganitong uri ng outbreak para alertuhin ang buong mundo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ang kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay nagisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya na nananakaw, apektado dito ang mga classroom, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong sekretary sa kanyang mga kasamahan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan.
9: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
3: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: E-learning course para labanan ang online sexual abuse at exploitation sa mga kabataan, inilunsad ng National Coordinating Council. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno na kabilang si National Coordinating Council, inilunsad nga ngayong araw ang e-learning course na magagamit ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAE. Ayon sa NCC, sa pamamagitan nito, mas madaling mauunawaan ng mga LGU kung ano ang Republic Act No. 11930 o batas para sa anti-OSAE, SISAEM o sexual abuse. Makakabuo din ng programa ang mga LGU para labanan ng OSAE at malalaman kung ano ang tamang pagtugon sa mga sumbong na may kinalaman sa online sexual exploitation. Kasama na din dito ang pagkalat ng AI materials kung saan inaabuso ng sexual ang mga kabataan. Bukas, inaasahang maaari ng ma-access ng mga LGU ang e-learning course at tutulong naman ang DILG para kahit sa mga liblib na lugar ay magkaroon ng access ang mga LGU. Sa ngayon, nananatili ang Pilipinas sa Tier 1 status sa US State Department Trafficking in Persons Report at inaasahang makakatulong ang e-learning course para mapanatili ng Pilipinas ang mataas na ranking sa paglaban sa mga sexual abuse materials at online sexual exploitation sa mga kabataan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ruisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinauubayan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police sa Department of Justice o DOJ ang pag-usuri sa isinumitin nilang findings kaugnay sa naganap na barilan sa Senado. Inirekomenda ng PNP CIDG na sampahan ang mga kaso si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na walang basehan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sangayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na sakalang maaring gamitin ang baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police nanindigang hindi spliced ang inilabas nilang video ng CCTV kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Dumipensa ang Philippine National Police sa naging akusasyon ng suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mao Aplasca na splice ang inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagpamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Menecio Nartates Jr. na authentic, naka-timestamp at may direkta sa source ang mga footage na hawak ng siya. Depensa ito ng PNP Chief para sa mga investigador na nag-ubos ng oras at kakayahan upang makalap ang mga ebidensyang ipinasa kalaunan sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na makasuhan si Aplasca at ng dalawang iba pang tauhan ng Office of the Sergeant at USAA na lumabag sa rules of engagement hinggil sa paggamit ng baril. Pagtitiyak naman ni Tertates na nanatiling bukas ang PNP sa mga independent expert validation at technical review. Ito para mapreserba ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senador Erwin Tulfo, pinabulaanan ang pahayag ni Senadora Pia Cayetano na hindi nakamusta ang minority senators na mangyari ang shooting incident sa Senado. Narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na wala man lang ni isa sa mga senador sa minority block ang nangamusta sa mga senador sa majority block na naiwan sa Senado nang mangyari ang barilan noong May 13. Matatanda ang naging emosyonal si Senadora Pia Cayetano sa sesyon matapos sumama ang loob sa privilege speech ni Senadora.

0: siya mismo. Sinabi rin ni Tulfo na bandang 9:57 ng gabi ay nagpadala siya ng mensahe na praying for all of you, at sumagot pa si Senadora Camille Villar na ayos lang sila at saka nagpasalamat. Dahil dito ay ipinagtataka at hindi anya maintindihan ng senador kung bakit hindi ito nabasa ni Senadora Pia at naging ganon ang kanyang pahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:35 ang ating oras, valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapaaresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay dito ay ipinaubayan na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ. Binigyang diin din ni Castro na itinuturing na pugante si De La Rosa, lalo't una na rin siyang ikinonsidera ng office fugitive.
3: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
2: Ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binigyan diin ang National Bureau of Investigation o NBI na kailangan muna nilang pag-aralan ang buong Supreme Court resolution kasunod ng pag-deny ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, ang interim relief pa lang anya ang natalakay at hindi pa ang lahat ng issue. Dagdag pa ng opisyal na nananatiling naka-alerto ang NBI sakaling lumabas na ang opisyal na resolusyon at mabigyang basbas na ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief.
6: Okay.
5: Diba? All other issues hindi pa doon na-discuss.
6: Okay.
5: Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna nating ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin.
4: Yan ang tinig ni NBI spokesperson Palmer Malyari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: news nationwide.
1: Naniniwala si Senador Raffy Tulfo na ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay magbibigay daan upang tuluyan ng maisilbi ang ICC arrest warrant. Nagbigay din ng kanyang mensahe si Senador Raffy kay Senador de la Rosa.
2: It's just a decision of Supreme Court. It just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ang executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato.
1: Yan po ang pahayag ni Senador Raffy Tulfo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa panig naman ni Senador Sherwin Gatchalian, sinabi nito na ang inilabas na desisyon ng Supreme Court ay parte ng judicial process at ito na rin mismo ang inaantay na legal basis ng enforcement agencies para sa kanilang aksyon, partikular na sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa.
4: This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din na po ba na resolution dito, yung resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts and Supreme Court is a local court. So, ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies na legal basis for their actions.
3: Si Senador Sherwin Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Araw ng eleksyon, posibleng maging regular holiday na. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera ang House Bill number 8392 na naglalayong ideklara ang araw ng eleksyon bilang isang regular non-working holiday. Layunin ng panukala na mas maraming Pilipino ang makaboto at malayang makalahok sa halalan ng hindi nangangambang mawala ng kita o trabaho. Ayon kay Four Peace Party List Representative JC Abalos, kadalasang idinideklara lamang bilang special non-working holiday ang election day sa pamamagitan ng presidential proclamation. Sa ilalim kasi ng Labor Code, 30% lamang ang dagdag sahod na mga papasok sa araw ng eleksyon habang ang mga hindi papasok ay sakop ng no work, no pay. Di ni Abalos mahalagang maisabatas ang panukala upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga botante na makaboto nang walang iniintinding trabaho o kawalan ng sahod. Nagpahayag naman ang suporta ang ilang mambabata sa bang upang mapalakas ang partisipasyon ng publiko sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kumpiyansa si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na malakas at matibay ang mga ipinresentang o ipipresentang ebidensya ng prosecution sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Ridon, buo ang lakas ng articles of impeachment na inaprubahan sa plenaryo ng Kamara at tiwala silang makakakuha ng conviction ang prosecution.
6: The evidence would speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction at the very least 16 votes. I think minamanggit lang ho na yun only to explain na talaga ho nga lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President.
3: Si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Alyza Valdez kasama sa mga pagpipiliang players ng Alas Pilipinas para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
7: Muling napabilang sa pool ng Alas Pilipinas Women si veteran volleyball star Alyza Valdez. Isa ang 32-year-old spiker sa unang batch ng players na inimbitahan ng Philippine National Volleyball Federation para sa unang practice ng national team na naghahanda na para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup na lalaruin mula June 6 hanggang 14 sa Candon City, Ilocos Sur. Bagaman hindi pa sigurado kung mapapabilang sa final lineup, pinagdiinan ni Valdez na hindi siya magsasawang irepresenta ang bansa sa international tournaments nang dumalo siya sa isang Thanksgiving at media conference kahapon. Huling naglaro para sa Pilipinas si Valdez noong 2023 Southeast Asian Games kasama ng Creamline Cool Smashers team captain sa mga pagpipilian para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup ang mga pro player na sina Cez Molina at Risha Tubu, gayon din ang karamihan sa mga college standouts mula UAAP at NCAA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras po natin 11:42 ng umaga, karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Sunod natin ihahati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
10: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea.

0: and Reform o Mafar Minister Abu Nawas Maslamama na umabot na sa mahigit 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang apektado na ng matinding tagtuyot. Pumalo na rin sa mahigit 800 hektarya ng sakahan ang napinsala at tinatayang nasa mahigit 1,000 metrikong tonelada ng palay at mais ang nawala. Sinabi rin sa proklamasyon na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ay nagpapabigat sa gastusin sa transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing serbisyo sa rehiyon. Inirekomenda naman ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos mapatunayan na pasok na sa pamantayan ang lawak ng epekto ng oil crisis at El Nino sa kabuhayan at food security ng mga Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Batanes. May dadaling pag-uulat si Bea Gaza de Guzman, Department of Tourism Region 2, naghatid ng tulong at programa sa mga homestay owners sa Itbayat, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Report.
3: Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang mga inisyatiba sa turismo, partikular ang Homestay Pilipinas Program. Pinangunahan ito ni Department of Tourism o DOT Region 2 Regional Director Troy Alexander Miano na personal pang bumisita sa Itbayat para sa isang geographically isolated area o malayong komunidad tulad ng Itbayat. Nagpapakita ang presensya ng pamunuan ng DOT ng patuloy na suporta at pagkilala sa potensyal ng lokal na turismo ng naturang bayan. Bahagi ng naging aktibidad ang pamimigay ng startup training kit sa 16 na benepisyaryong nakapagtapos sa Homestay Pilipinas Program. Kabilang dito ang mga homestay owners, operators at iba pang empleyado sa sektor ng turismo sa isla. Sumailalim sa pre-inspection ang mga establishmento sa pangunguna ng DOT. Sinanay ang mga benepisyaryo at saka iginawad ang mga kagamitan. Ginawa ito upang matiyak na kwalipikado at sumusunod sa pamantayan ang mga benepisyaryo. Nagpaabot ng malaking pasasalamat ang pamahalaang lokal ng Itbayat sa DOT Region 2 Office at sa DOT Batanes Satellite Office sa paglalapit ng oportunidad at programa na direktang makatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Itbayat. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa La Union, deployment at pagsasanay sa paggamit ng automated weather station isinagawa ng DOST sa bayan ng Sudipen. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Report.
5: Tagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology La Union Provincial Office ang deployment at pagsasanay para sa operation at maintenance ng automated weather station at session sa basic weather forecasting para sa mga miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management sa bayan ng Sudipen, La Union. Ang automated weather station ay ginagamit na panukat at monitor ng weather conditions para sa forecasting upang magbigay ng warning signals na malaking tulong para sa disaster preparedness at climate resilience ng komunidad. Magugunit ang bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng community empowerment through science and technology o CESS program sa lalawigan na may layuning palakasin ang kakayahan ng mga marginalized communities upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsalin ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayog, may report si Leslie Gemino. Pangasinan MSMEs kasalukuyang bumibida sa International Food Show sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas, Report.
6: Kasalukuyan ang pinamamalas ng 11 micro, small and medium enterprises mula sa Pangasinan ng kanilang mga dekalidad na produkto sa prestigyosong International Food Exhibition na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center, Metro Manila. Sa ilalim ng paggaba at suporta ng Department of Trade and Industry Pangasinan, opisyal nang sumalang ang delegasyon sa 3 araw na trade show na tatakbo hanggang May 23, 2026 upang dalhin sa pandaigdigang merkado ang mayayamang lasa at natang produktong gawa ng mga Pangasinense. Kabila sa mga lokal na brand na kasalukuyan nagpapakita ng kalama produkto sa world-class stage ay ang Huyang Food Corporation, Rotico Food Products, Mamasili Enterprises, Dimalupig and Gabriel Food Products Trading, LDK Seafood Processing, Bernal Bagoong, Abundance Agritourism and Training Center Incorporated, Andio Farms Incorporated, Bantong Samang 9 MPC, Nutridense Food Manufacturing Corporation at Suba 9.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Isinusulong ng Quezon Provincial Tourism Office at Quezon Province Heritage, History, Culture and Arts Council ang pagdedeklara bilang National Cultural Treasure sa ilang mahalagang lugar sa lalawigan ng Quezon. Sa panayam ng RP Lucena kina Ginoong Walter Ladera at Ginoong John Valdeavilla, sinabi nilang layunin ng inisyatiba na mapagyaman at mapanatili ang kasaysayan, kultura at mga pamana ng lalawigan para sa kasunod na henerasyon. Makatutulong din anila ang deklarasyon upang magkaroon ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan para sa preserbasyon at konserbasyon ng mga heritage site. Ngayong National Heritage Month, nagsagawa ng site inspection at validation ang dalawang tanggapan upang suriin ang mga estrukturang inihahain para sa deklarasyon, kabilang ang Old Provincial Capitol, Old Municipal Building ng Saryaya, at Quezon Province Welcome Arc sa bayan ng Chaong. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Punta naman

0: sa mga babae at bata na biktima ng gender-based violence na sinuportahan ng Australian government. Ang nasabing mobile care facility na isang On the Wheels Women and Children Protection Unit ay inaasahang maghatid ng direktang tulong sa mga survivor ng gender-based violence sa mga komunidad sa probinsya. Tinitiyak ng mobile clinic na ito ang kagayat na paghatid ng life-saving na medical at psychological services sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa launching ng Mobile Wellbeing Clinic, iginiit ni Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang kahalagahan ng ganitong pasilidad sa pagpapalakas sa proteksyon ng mga inabusong kababaihan at mga kabataan sa mga underserved na lugar. Samantala, welcome para kay Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte ang paglulunsad ng mobile clinic at iginiit nito ang pagkakaroon ng mga innovative na solusyon upang tugunan ang sexual violence. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang gobernador sa suporta ng UN agency sa probinsya habang kumita naman ang global agency na maihatid ang pag-aalaga para sa lahat ng survivor ng gender-based violence. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, Catanduanes, nananatiling nangungunang producer ng abaka sa Pilipinas noong taong 2025. Ang detalye sa ulat ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanatiling nangungunang producer ng abaka sa Pilipinas ang Catanduanes noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa inilabas na datos ng PSA, nakapagtala ang lalawigan ng 11,256 metric tons ng abaka o katumbas ng 20.2% ng kabuuang produksyon ng bansa na umabot sa 55,816 metric tons. Sa kabila nito, bumaba ng 44.7% ang produksyon ng abaka sa lalawigan kumpara noong 2024. Ayon pa sa PSA, nananatiling pangunahing sentro ng produksyon ng abaka ang Catanduanes sa buong Bicol Region matapos mag-ambag ng 87.5% sa kabuuang regional output. Ipinakita rin sa datos na mula 2018 hanggang 2020 ay nanatiling nasa humigit kumulang 25,000 metric tons ang produksyon ng abaka sa lalawigan. Gayunman, nagkaroon ng malaking pagbaba noong 2021. Bahagyang nakabawi noong 2022 at 2023 bago muling bumagsak noong 2025. Nananatiling naman ang tulong at suporta ng pamahalaan sa mga bakaleros at sa buong abaka industry sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Visayas naman tayo, Maslog Eastern Samar, negatibo na sa presensya ng NPA. Stable internal peace and security condition, nakatagdang ideklara sa susunod na buwan. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Tuluyan ang nakamit ng bayan ng Maslog Eastern Samar ang ganap na kapayapaan. Ito ang ipinagmalaki ni Mayor Septimio Bok Santiago. Ang pagkawala ng presensya at impluensya ng New People's Army o NPA sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Mayor Santiago, simula nang magpatupad ng mga proyekto ang gobyerno, partikular na ang maayos na mga kalsada, naging tahimik na ang kanilang lugar na siyang nagbukas ng oportunidad sa trabaho at nagpasigla sa kabuhayan ng mga magsasaka at residente. Sa kasalukuyang pinalakas

0: pa ng lokal na pamahalaan ang monitoring sa bawat barangay upang matiyak na hindi na makakabalik ang mga rebelde na matagal nang naging hadlang sa pag-unlad ng bayan. At dahil sa pagkakaisa ng mamamayan laban sa mapanirang ideolohiya, opisyal nang idideklara ang stable internal peace and security conditions sa bayan ng Maslug sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, mga programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte inilapit sa mga residente ng St. Bernard. Si Ria Micate ng Radyo Pilipinas Sogod para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inilapit sa mga residente ng Barangay Kimbangan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan sa pamagitan ng isinagawang provincial caravan. Dinala ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga libreng programang pangkalusugan, agrikultura at veterinaryo. Namahagi ang Provincial Agriculture Service Office na mabini ng mais at assorted vegetable seeds para sa mga benepisyaryo bilang suporta sa kanilang kabuhayan at produksyon sa agrikultura. Samantala, nagsagawa naman ang Provincial Health Services Office ng general check-ups, dental check-ups, circumcision operations, ultrasound procedures, health assessment at laboratory tests para sa mga residente. Nagbigay rin ang Provincial Veterinary Services Office ng vitamina, antibiotics, dewormer at iron supplements para sa mga alagang hayop na mga mamamayan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ang caravan na mas mapalapit ang serbisyo publiko at matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, May 21, 2026. Ang ating oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 katapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.

0: ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Lactopafi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting

0: bacteria. Nakamatudan nga ang Lacto-Poppy Health Drink adunay live lactobacillus strains. Ang pag-inom og Lacto-Poppy Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Poppy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadto na siya.
3: Oy, nga nukot taon. Dami ko yanap ang kabaho sa hukaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas?
2: Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy.
3: Unsaon man, pre?
2: Insomo ray katapat, anak, pre. Ang insomo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hukaw sa atong mga binuhi, sama sa tai, sa baboy, o kiti sa manok. Insomo!

0: 今日も泣きさんさない。
1: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
3: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Chika og Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahalang madunggan. Kini ang Chika og Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Oras nato karon alas 12:10 sa udto. Maayong udto sa tanang Cebuano, no, diri sa siyudad sa Cebu, labi na sa province of Cebu. Nga maayong adlaw kanatong mga tigpaminaw, sa atong mga listeners, sa atong mga viewers via Facebook live streaming o sa YouTube. Another episode na punta karon sa Chika ug Advokasya. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kanatong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Karong buntaga, very honored kay tanod, dakong garbo ug dungog nato dili sa El Nuevo Bantay Radyo kay inyong requested kayo nga mag-guest nato karong adlaw, no? Kaya wala lain mao si Madam Raquel Arce, no? Usa ka na kong dungog o kahigayunan nga makauban nato karong adlaw ang usa ka lig-on, kugihan o dedicated servant sa katawhan. Siya mao ang kasamtangang department head sa Cebu City Transportation Office. Nailahan sa iyang tiunay nga serbisyo o di malalis nga baruganan sa pagduma aron mapabilin ang kahapsay o kalinaw sa atoang kadalanan. Atong kinasingkasing nga pagsugat, no other than Madam Raquel Arce. Maing udto, Madam!
2: Maing udto sa atong mga listeners, sa atong mga viewers ning atong programa. Maing udto sa tanan.
1: Yes. So, karo, wa na ko chinihimo gabi eh. Pag-chat ako niya, wa mo gina ko siya lungi. Wa gyan. Mga pila na gyan kasimana, mga gilog kapuya na ko siya na, kapuya na bihana, masigig pangutana. Hindi ta ka mag-guest. Madam, no, Ana. So, kani si Madam Raquel, nga kanang tao-tao na sa jimig amiga ni niya, no? Yes. Panahon pa sa kong amahan, hatoy nga nakursihal ko. So, marag, ang among level of friendship, lahi na po. Labi na nga ko reklamo diya sa barangay punta sa mga jeep. Kani mo aging 3 de Abril. Manta ng mga jeep ni drivers diya, ha? Oh, Ana. So, atong sugdan, ang ato ang chika, no? Before ta sa atong advocacy on safety driving, no? Kanang peace and order sa itong kadalanan, no? Kanang mga padlungon din ng motorista, bantay lang mo, ha? Narabas, Madam Raquel, de. Okay, Madam. Walk us through, kuno, Madam, sa imong journey as public servant, no? Mag-unit ka ni Diretso pagka-head sa CCTO. Asa man dyan ka nag-start? Unsang tuiga?
2: Yes, I've been in the government service for 38 years.
1: Wah? Madam, 39?

0: ni Mayor Tommy Usmania. So that was in 1988. So after that, 1995, nikuha ko og plantilla position. So from administrative aide to executive assistant, pero inikuha ni mo plantilla position, mo degrade man ka, demote man ka, so di man ka mo diretso sa kuan. So I was nakakuha ko clerk 3 pero regular mautong ako nga para na lang ni nga lisod manggod nang naata sa local government reality every 3 years so kulbaan ta kay tam junta ingon ana so nanikamot yu ko atong ma regular ko so bahala nag mugamay ako ang sweldo basta regular
1: basta
0: na
1: regular
0: ko
1: lang.
0: Regular na so nag clerk ko clerk 3 and then na kaagi pa ko Ma'am Grace og sa CCTO, oh no, City Treasurer's
1: City
0: Office.
1: CTO.
0: CTO, yes. Nakaagi kog CTO, taud-taud sa Local Revenue Collection Officer. So, diha ko na-open sa field sa market, kay collector ko sa market.
1: So, okay. Diha ka so good. That paved the way.
0: Onya. Kay, on that, nahimo man kong secretary sa Market Authority. Panahon ni Jojo de la Victoria,
1: yes.
0: No? May his soul rest in peace. So, pagkahitabo yun ni Jojo, nabakante ang market administrator. So, mauto siya nga, grab na ko ang opportunity kay inuntang sa pila ka tuig na well versed na ko sa market ni grab ko sa opportunity gihimo kong acting market administrator
1: para ma-ready jud ka if ever nga imo pagka-acting di na ma-acting
0: di na mo
1: ma-real na jud
0: di na mo over-acting so 1 year tos 1 year nag-acting market administrator ko unya mauni ang akong kinatasan nga serbisyo, kinatasan sa market ko taas ang serbisyo, Ma'am Grace. Kay, that was 1997, nga kupot ko sa item, until ko na nahimong assistant department headman, ang next na ko nga promotion. Pero that was 2022 naman. So, okay. Taas ang ako argued. That was more or less 25 years ko sa market.
1: Sa market.
0: Pero, wala ko sa market. Item na ko ra kay on 2016 mauman to nga gi floating ta, diba? For kuan. So na floating ta unya. But gibalik ta on 2017 pa, sa probe na lang ta. Kay that 2012 good. 2012 until 2016 duha ang akong function. Sa market og sa probe.
1: Sa probe.
0: Oh, sa market og sa probe duha akong function. Wala dili siya inuntang lisod nga trabaho kay pare-pareha raman. Mao ra gyud trabaho.
1: Connected ra gyud siya.
0: Connected, mag-clearing ka sa vendors, mausad sa probe only sa market na akay jurisdiction. Ano ra gyud ka sa market? Di gyud ka mulapas. So kung mulapas na probe na nga trabaho. So mao ra gyud siya nga kuan. Mao to nga na trabaho na to, nakuha na to ang gusto sa mayor, ang instruction sa mayor, na-deliver na to sa lakton, na-deliver na to ang ato ang until nga 2022 nahimo ta or ni-apply ko for the position of assistant

0: assistant department head sa CCDRMO, disaster office.
1: Okay, so mura connected ra po siya, di ba?
0: Yes, connected ra gyud gihapon. And then sa 2024, bago lang, mao tong nakuha nako ang item sa department head sa CCTO.
1: Na bakante gina siya.
0: Bakante man bakanti siya. Siya. Oh, bakante man siya ang kuan. So, mura man kuna siya, wag yun na pay, wag yun na ka-fill up na kay bago man na siya nga na department. Mauna siya. So, nakuha na to.
1: So, mauna nga, kumingon kag Madam Raquel Arce, marag ang una masot sa utok sa tao market.
0: Yeah. No, market demolition. Diha gyud ko ni shine sa lakton.
1: So sa friendship ni siya sa mga kwan, sa mga ma-demolish.
0: Ambulant vendors, sidewalk vendors, pero dili sa mga buutan. Ang gay gura jud mo ako ang mo tang mabanggaan. Kay kumo follow lang, wag gyud tay problema.
1: Mao gyud. No, as market administrator, madam, unsay tan-aw nimo pinaka challenge nga part sa imong position?
0: Yes. That was on 2012. Bago, mo'y murag magpagsud sa bagong administration. I was given 60 days to clear Carbon Market.
1: Agree.
0: Katong the whole stretch of MC Briones. 60 days. Kay i-appeal sa mayor sa iya haunyang 100 days nga kuan.
1: Kana report.
0: Report.
1: Achievement report
0: niya. So, gitagaan ko 60 days to clear. Kay sa una, kung bata pa man kaato dahil, di ka ka-remember ani. Pero sa atong mga viewers, MC Briones sa una is not possible. Dili, way sakyanan nga musod sa MC Briones. Muingon, naog lang mo, Ariramos Magallanes, kay way musod sa MC Briones. No? So, nga naman, ang tanang mga manindahay na asadan, adlaw o gabi. So, mauto, muingon sila nga, mingaw na kay ang carbon, of course. Mamingaw gyud ang carbon. Nga naman, wala na may ruta sa sakyanan nga muagi. No? So, dili solusyon nga, dili mo diha ilabtan. Ang atong ipahamutang na to, aron manood ang inyong customer. Mauto siya, wala masabti sa atong mga vendors.
1: Wala masabtan nga, dapat na mo'y saktong lugar kung asa mo pwede mamaligya.
0: Yes,
1: ang wala masabtan, may itag sidewalk, para gina sa mga tao, agian sa mga tao. Ganing sidewalk, sa site mo walk, di ba?
0: Correct.
1: Dilira carbon, madam.
0: Yeah.
1: Ano yung problema na? Tanang barangay mo, na usa na sa problema. Kana wa ni kaagian ng tao. Ang tao, ato na sa dan.
0: Mulihay na. Niya mo nang madasmagan, nasagiran.
1: So, problema ho na pa na gobyerno. Kaya nasa dasmagan, wala giatiman ang sidewalk,
0: yes.
1: Ingon ana. Mao na ang wa masabti, madam.
0: Correct.
1: No? Sa kadaghanan. Bantay mo na ko, chaleng. Ma'am, kaning imong pagka sa kataas sa panahon nga na market administrator ka, unsay imong secret for staying strong that long? Kay, I'm aware and everyone is aware ang imong position lisod.
0: Yes.
1: Kuyaw. Toxic. Tanang negative.
0: Correct.
1: Siguro pwede na kumahatag ang imong position. Unsay imong secret for staying strong ana kataas na panahon?
0: Ang ako siguro is my passion. Ang akong love gyud sa kong trabaho. Pareha ra gyud na og bisan pag dili ka sa gobyerno, naa ka sa maninda ka, og wa kay love sa imuhang trabaho, wa di ba? Kapuyan ka, dugaya sa kwad. Kung wa naka sa gobyerno, dugay kay 8 oras kay wa kay love, dili nimo wa kay passion sa imong trabaho. Mao ra gyud ay ako ang nakita nga. Unya also maoy akong panginabuhian. Kung dili ko mo maniningkamot, kung di ko maningkamot nga mo succeed, unsa may akong ipakaon sa ako ang mga anak, being a single parent, di ba? So naningkamot yun ko.
1: Kung lain pa siguro ni nga babay, kung lain pa ni nga babay, murag mga pila ka man siguro kapuya na, no? Mo give up na. Pero kanisya nila siya mabanti ka tuig kapin gino aning posisyon na. But before tamo commercial kay inigbalik na to hiskutan man to imong legacy sa probe and then how you entered CCTO, wa na to mahatagan na ang question of the day. So when I posted sa ato ang market gabi nga ikaw ang guest na ay nahatag na question of the day. So kada guest na to mutubag jud na question of the day. Ang imong question, madam, unsa ang rason nganong gitawag kang the woman with the iron fist? Na, matay. Ako balik ko na question of the day ni Madam Raquel. Unsa ang rason nganong gitawag kang the woman with the iron fist? Pero unya pa na nito bagon inega last segment, no? Human ani atong mubong pahinomdo.
2: Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
3: Bring health into your home.
4: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring

0: Kanyan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health
1: into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your
2: home. Oras nato karon, alas 12:25 sa udto. So atong gibiyaan gini nga topic na about na po sa iyang probe legacy. So as probe chief, Madam Raquel, unsa imong mandato, main function as a former probe chief?
3: Yes, gisgutan nimo ganina ang sidewalk. So usa na maunay mandate sa probe, no? Kay outside naman na siya sa market. Tanan nga outside sa market premises is under probe na siya.
2: Na siya.
3: So unya ang kana sang pag-clear nato sa mga government lots against kanang ato ang sa ato ang mga squatters, di ba? Mao na siya ang function sa probe and also the beautification. So kung i-clear nimo ang sidewalk, kinahanglan i-enhance nimo niya,
2: i-beautify sa Jude, no? Appeal pa na sa
3: mandato sa probe
2: sa inyong office.
3: Yeah.
2: Okay, ang tanong ko sa mga to, mingon tag probe, oh, mag-demolish ni.
3: Demolish, yes.
2: Mao na, no? Karang stereotype, magod na generalize ang kuan ba ang trabaho sa opisina. Tungod ra pud niya ng mga di nila masabtan, madam. Kung unsay trabaho, taud-taud pud kang probe chief, no?
3: Yes, madam. Taud-taud gyud.
2: Kung diin sikat kay nang word na clearing operations, sikat na daghan kaayong mangisang kilay na, madam. Oy, giunsa nimo pagda ang pressure nga tawgon kang kontrabida sa kadalanan kani adto, no? Kay syempre matay mo ka ng mga di mo patuman sa lagda, ha? Sige, madam.
3: So, ang ako ra gyud is kung pananglitan aduna tay clearing, ato man ang sanggi paagi og diplomasya
2: process.
3: So ato ang ipadalhan og notice, no? Pero dili sad ta nga kada higayon or kada clearing magnotice ta. Kung sige na lang sa tag notice nimo, adi na naman, no? So kausa ra ta mo notice, after that kumuingon nga dili pwede diri, dili gyud pwede diha, no? Wala gyud tay supakon ana. So pangita or mangita ta og lugar diin adto na to ipahimutang mo nga

0: ma inunta ma win-win nga pwede ra dire dili sad ma dili sad ma dihado ang gobyerno kay lapad bang yun ang sidewalk yun na magamit pa sa nila for livelihood panginabuhian. So unya ato sang strictly enforced during our time through GASA strictly enforced nato ang zero growth. Oh, kay kini mga vendors kun ato ni silang patuyangan lang sa ilahang gusto aw ilahang mga anak apil na sa ilahang lista. Ila na nang dalhon og karganing wala na lang gyud ni gyud sila inuntang panglantaw nga moabot ang higayon nga di na gyud ko manindaw. Ako jug iisa nga ako ang ko labi na ako mga anak nga manginabuhi sila nga dili na sila vendors pero lahi na lahi ang mentality sa vendors. Ang ilaha is mayo ang dagan diri napita, dalhon ang iyang anak, dalhon ang umaga, dalhon ingon ana. So kung wa kay control sa number of vendors unya ang atong sidewalk nagpabilin ngayon ana ang gidak-on, wala gyud tay harmony sa ato ang pagpaninda or sa ato ang lugar diha dapita. So mao na nga we should ID unya zero growth gyud ang atong mga vendors. So wala gyoy kung pananglitan mo asinso ka kay nakakita kag afam, so di na ka maninda, dili na napatindahan ang iya, dili kay pulihan ito. Sad og lain sad nimong membros pamilya ingon ana, kay di man na siya kanang yuta nga imong iridar sa imuhang sakop sa pamilya ingon ana ra gyud to siya.
1: Pero normal gyud na madam nga for example dihan na sa carbon no kay mo gani mo ra center ninyo, normal gyud na nga kung asa maninda ato na pud mga tug ilang tibuok pamilya.
0: Correct. Sakto na nga observation. That was the time kanang ang naninda nag 24 oras na. Ana na nga di na mauli.
1: Di na.
0: Susuli aday nindot kay nagbay day. Dagko kay bay. But kung ana sa carbon mo mantinel lang og kanang lantay, no? Lantay nga daghan pa jug kuting, no?
1: Oh, as in.
0: But dili na imuha lang nang imong kung ano nga yun na nasa sidewalk, dili na imo lang na ang ila manggod ang comfort nila nga muuli sila niya ni ugma na maninda ra man gihapon sila, so bet might as well di na lang muuli ari na lang dire. So mao na kay ga 24 hours man.
1: So pag alagid na to time madam nga 24
0: no,
1: hours
0: dili
1: maninda.
0: Yes, that was lagi sa pag take over na ko, di ako galisod. Kaya nga naman, naman nang nakuntrahan. Yun, kay ang ilahang comfort ato mang naputol.
1: Yes, ito.
0: So, ato mang naputol. So, balikon to na kung 60 days nga gihatag sa mayor nga ipaklear ang MC Briones. So, pag clear na to na, gupa gyud ang ilang mga structures. Hawan pangita gyud na ko ang dan o asa gyud ang galap kilap dun sa dan sa MC Briones. Now, katong ga 24 oras, mauto na pitaran. Kay ang atong gihatag nila is panginabuhian, arimos gabi. Kay wa man mo di man mo legitimate na stallholder. So sa gabi mo pwedeng maninda.
1: Night market.
0: Mao na inigsira sa MC Briones sa dan tungod sa night market, makatinda sila. But at 6 o'clock sa buntag, hugot nga wa na gyud mo diha. Mao na diha gasugod ang ato ang kuan.
1: Oh, bitaw no. So pero katong time madam nga mo na ano gi-enforce ta na to no. Strictly gi-enforce ta na to na bawal na 24 hours, sige na. Gitapok sila. Murag public hearing.
0: No, gimiting yun sila.
1: Gimiting, ana.
0: The office of the market ga sigig patawag sa mga vendors. Ato yun sila. But, sad to say, kay bawaman ta sa reality nga, kung change gani, no?
1: Resistant
0: to change. Maumang yun na sila. Labi na yun ug maapiktaran ang imong pinginabuhian. But later on, pag kita nila sa daan, nga waday sila papahawa kay na igipuli. Ga clearing regulators dan haron musod ang customer, mubalik ang kahalin sa carbon kay musod naman ang mga sakyanan.
1: Hamugaway na pud ang mga mamalitay. Mas ganahan na mubalik sa carbon. Dili ka tong the notion bito nga carbon ka na huot,
0: ang magdatag sakyanan masangit as backup yun ana.
1: Ana, dapat mga bata dito, yun ang mahatag ko sakyanan madam boy. So gaton ra ba jud? Paita.
0: Correct. Mauna siya.
1: Mauna. So, kaning now, madam, human na ta sa probe, ha? Okay na tatanan sa probe. Naminaw din na to, no, si Sisi Kova. Sino pa ba karoon ang president? Marapino?
0: Ah, hello!
1: Yes, may pagpaminaw.
0: Mauna, gitawag ako ang friend ni me. Friend at the same time enemy. Kay mauna na ako mga mabangga.
1: Oh, na binaw gi check pag sigurado kita sa sa post ba no? Oh, so man nata sa probe ha. Okay nata sa mga questions ninyo. Now moving from a kontrabida in clearing operations no to a hero na punta sa traffic and disaster management. Naay gihatag nga question about ani no, how did your experiences kuno sa market administrator as market administrator og as former probe chief prepared you for the chaotic world of Cebu City traffic?
0: Yes, dako kaayo og contribution ang atong pag-handle nga nauna gyud ta nga gahandle sa market. Ngano man, during my stint sa market, I am a deputized traffic enforcer. Diba? So dili gyud bag-o nako. Ingon nga ngano man siya nga wa man siya experience. Dili bag-o nako ang ako sa ako ang terms sa ako ang as market administrator nahimo kong deputized traffic enforcer. Unya during my time,

0: sumautong na na clear gyud nato ang kadalanan kay enforcer man ko, we have citation tickets man, we ita, issue ita, man ita. Oh. So pag CCTO na nako, okay ba na ko unsay balaod asa dapita ang asa dapita
1: kay well versed na
0: mura man og sa kuan pa ga enforcer na man kong daan before ko na department head.
1: Ito, no?
0: So kahibaw sa kog unsay mga trabaho sa ato sang mga kaubanan nga bulayog unsad kanus sila mopasilo nga di sila ikita no magpahipi sa landong yun ana
1: no kalabang pwede pagkat kalabang diri mopahipi ra bay na sila no no nga na sa jimula bang jin mo ali pwede
0: di pwede nga no mangita mang gyud sa enforcer nga mobehave man di ay kung na enforcer mobehave lang gyud ug unsay kuan mao sa na ang ato gong traffic enforcer is obliged gyud sila, protocol nila, 4 hours kinahanglang naagyud sila stunga sa daan. That was during rush hour. Kinahanglang magkabya sila, kabya sila, kay hinay ang dagat, nagkabya, visible sila sa mga tao, sa motorista. Ang remaining, di isan mahimo nga ang atong enforcer, 8 oras ni mong ibutang sa tunga. For humanitarian consideration, di ba? Wala magdugay sa atong enforcer niya. No. Nasa tayo ba yung enforcer niya, idara na. So, ang 4 hours nila, gitagaan na to sila or gitigutan na to sila nga di alang sila on the sidewalks or side streets, but visible. No?
1: Dili magpahipi.
0: But usahay manggo na ay musandig ta kay mangita taglando mo ko wala na nagpahipi gikapuya na intaw na og barug ba no basig na ay sakit sa dai sciatic nga sakit nga lisod na ibarog sumusandig og kahoy mo nang moingon nga nagpahipi. So ang ako lang sad sa ato ang mga motorista, dili na ta kinahanglan nga mangita ta og traffic enforcer kun mo abide ta sa traffic rules. Unsa diyan, no left turn, no stopping, no parking. O i-follow lang na bahala nagnaay enforcer o wa. Wa jud tay kulba ana. Mo lagi nganong mangitang enforcer, magsalig.
1: Labi na kani gabi, madam, magsalig no. Di naa mo gina timer. Ay wa bitay mo agi. Mula mo tipas.
0: Mo cross.
1: Sus mo po huna-huna sa pikas. Yes. Oh,
0: Mauna'y kasagaran sa disgrasya. Actually, ang among presence, dili for our own good nga.
1: Bito.
0: Trabaho na mo. No, para ni ninyo.
1: For everyone's sake.
0: For your safety. You need for road safety. Kaya ang inyo mang nga naman nga kasagaran disgrasya during man sa kanang mingaw na angkon. Yes. Kay tungod, both motorist nagkumpiyansa. Kato yung mag-ingon. Gadali. Pak, inig-abot sa intersection. Di asay gadali.
1: Pareha sila guna-huna ba nga? Ay, wabit ang kaayoy sa kenan. Nag-aabot na nun mo.
0: Hindi na, hinon mo mauli. Di ba?
1: Yeah, manawag din mo si CTO.
0: Maugin na siya. Mauna siya kasagaran sa ato ang mga... Nahundi
1: nagtrabaho si Madam Raquel.
0: Mauna kasagaran sa ato ang mga motorista sad nga mura sa kuwang sad sa disiplina.
1: Bito. Madam, when you were officially appointed as CCTO head, no? You famously mentioned ato about internal discipline.
0: Yes.
1: No? Kumusta man ang paglimpyo o pagdisiplina sulod mismo sa CCTO before you tackled enforcement?

0: no on the road.
1: Yes. Ako yun ang gi siguro nga galimpyo ko sa ako ang internal, no? Okay. Sao na to paglimpyo, magdritso ta dito niya de ang ato dere nang kamuyakap.
0: Oto pud din badlungon.
1: Ah, badlungon, pud din badlungon na. Admitido ko ana nga na tay mga enforcers nga manago. Admitido ko ana. Mm. So kibaw ka, it's a cat and mouse thing. Kung na ako, di yun sila manago. Kung wa ko, manago sila. Then, mangayo ko sa inyo ang cooperation. Take lang ang pilaragoy picture, ganahan mo kayo mo niya, mo post
0: so, okay
1: mo.
0: So, kikay ko, ana, ni madam.
1: Yeah, mauni si madam. Nga. Big picture, unya, then isend. Ayaw lang saan i-post.
0: Bito,
1: no, isend lang, unya, give me chance nga akong maaksyonan ang imuhang reklamo. Mauro yun na ba? Kay we are partners. Partner, mantas kadalanan. No, so, I hope masabta ni sa mga viewers nato sa ato mga listeners, nga ang CCTO dili kontra sa mga motorista. Labi na yun, mo ingon na, angay lang mo sa mga motor, digay mo kadakop anang four-wheel. No, di yun. Basta maatlan niya na i-violation, ma-motor man ka, ma-four-wheel man ka, ma-sana, BYD man ka, o unsa brand sa imong sakyanan, ato yun ang i-enforce o unsa balaod. No?
0: Bito, no, akong i-share ha. Kanisuki educate ko ani niya. Muna ako sa baan na ni siya sa akong message niya kay kalitra kong send picture sa jeep ha, kada mo agi punta niya ha. Ako nang picture niya. Usahay madam kay sige naman ko pamadlong nila madam. Mura na pag enforcer dito sa mong barangay. Usahay gabot ako. Di na pud mapamadlong. Atlo na pud
1: no wala. Sa
0: ako na sa bantayan. Kay mo send man ko picture nga Moni madam, wa na sad niliko na sad sa Palawan. Di na mo diretso sa tres niya. Na mga nami mga viewers tagapunta ipapangutana jud ko no ang tres mingaw kaayo. But after atong sige na tag take action no about aning mga di na mo diretso og tres kay mobalik sa Katipunan.
1: Yes.
0: Wa ko ni tao ang tres. Unsa ta mo tao stress aba? Kadi man kay jeep. O muna no so munang kamo awhag pud nato no sa mga naminaw. Ay, di lang tayo mag-retro post. Kaya instant matabangan, nakakostag more problem sa atong pag-post. Better, kanang Facebook ni Madam Raquel, for team ka ng opina, send mo dito. No, ako ihatag din yung Facebook. Ato screenshot mo natin yung post. No, kana open ragu na, pwede mo send or isend din yun ako. Kaya akong i-forward ni
1: yes.
0: Madam Raquel. Okay? No, dilira na sa tanan tagapunta, Apilocop, Cebu City. Okay? Muna siya, Madam, about aning quota system, kadungog sa ni Ana, no? I-clarify ko nun ato, madam, unsa ng individual performance system versus kanang quota. Quota-quota. Mga driver, pag-iingon naman ni madam. Oh, unsa na siya, madam?
1: Ang driver ay na'y quota. Di ba? Na'y quota. Di ba? Ang amo is target. Unsa man ang target, mauna siya, katong imuhang gimension, Ma'am Grace, individual performance target. No, kada 6 months, every 6 months, aduna mi filled upan ang empleyado aduna filled upan nga form civil service ni unya adto nga form makita og unsay activity sa usa ka empleyado. Now aritas enforcer ang activity sa enforcer adunay 40% magman sa traffic, ang flow sa traffic 40% mo enforce sa traffic rules, traffic laws, ang 20% ang other activities. Mo attend sa flag, mo attend kung sa mga activities sa gobyerno, mauna siya. Based on that, naana siya target. Graduhan na sila as to the target. Mo i-quantify yun ana. So, based on that target, i-total din na naaday grading. Naaday na siya unsatisfactory, oh, no, napay poor. Poor, unsatisfactory, satisfactory, very satisfactory, and outstanding. Of course, sa 40%, ato na yun tay, sa enforcement, na yun tay, ingnuntang ligon, na yun tay gibasihan. Natay basihan, unsa may basihan na to, kung enforcer ka, aray yun tas dakop. No, ari kita sa dakop. Ngano man, makita man pila iyang na issue ng citation. Yun ana, di ba? Ana tas dakop. Wag yun tay question, ana. Ang sa management and control, mao na akong giingon nga sa for the 4 hours makit-an gani ka nga wa ka sa tunga unya during the atoang gikasabutan or atoang protocol nga kinahanglan 4 hours during rush hour naa ka sa tunga then adto na dito mo affect sa imo hasang 40% mao na siya. So it's not quota.
0: Yes,
1: you know, it's really good. Oh. Quota, pero target. Naama na, nga kinahanglan dyan ka mo, mo pakita sa imo ang performance. Yeah, dili lang kay sa dakop lang. Dili lang sa dakop lang. Naapod gani sa another percentage, arin na kuhaon sa, during sa dakop, before siya mo dakop, mo educate siya sa driver. Mm. O nga no, kung sa iyang salaod, nga gidakop siya. Mao na siya part of the 40%.
0: So, pero, walay labot sa inyoha, madam? Or appeal ba na sa inyo ang e-bike?
1: Ang e-bike, yes. Appeal. Appeal.
0: Oh, so, dili tinuod, madam, nga, kanang ingon ng mga driver nga, sige na sa dagdakop, kota ro nila. Ako, madam, tigsakay dyan kong e-bike kay, kanang hasulan man pag kuog magsakinan nga duura ang barangay ng balay. So kani mga e-bike mga leader nila ka charing lang. Moingon gid sila dakop to sa goods kay kota.

0: Padung Buhisan, yun yes. Ana. Daghan jud ang reklamo diha. So, kung di good sad me, ha, sabton good me ninyo. Ug dili good me maka-act on complaints. We are given 3 days. Unya, after the 3 days, kung dili may maka-act, pwede ming ma-ombudsman, pwede ming sa ma-civil service. Ma-civil service. Kaya wa may nagtrabaho sa amon trabaho. Wa may mo take action. So, sinabtanay lang yun tadi. Hadapita, wala na nga gakota na. In the first place, ang inyuhang, kanang inyuhang mga bayad or penalties, multa, di mo na mapadong sa mong opisina. Basta siguro alang nga gi-issuehan kag citation.
1: Yes.
0: Ay, dyan hatag o ay, dyan hatag nga 1,000 may multa, muhatag at 200. Ayaw, yun in town na.
1: Nakabot sa na ni mamada.
0: Yes, di na malikaya. Naana, mga ingon, ana. Maubitaw na nga ang ato, kita sa opisina, wata maglingkod sa atong opisina. Kay kung ang enforcer o ang driver, ga cut and mouse, ako sad o ang ako mga enforcer, ga cut and mouse. Pan, na? So, pasensya kayo yung taong masakpan. Yeah. Mauna, kung naamong ebidensya, pwede rin yun ninyo ipadana ko. Then, dili sad na ito, adadada yun. Ato pa nang iproseso. Kung sakto ba. Kaya basig, nasuko lang ka, kagidakop ka, na wak ka pahangyo, ah, unya mo nang nireport ka, di ba? Anong iproseso?
1: Bitaw. Katong gingon ni madam nga, daghang kagreklamo apunta, let me defend my barangay. Ako nang idipinsa ha. Ang barangay, labi, ang barangay punta, labi na diadapit sa Jollibee. Dili ra kayo na, amuagi diya taga punta ra. Muag, ang uban anha gigil ug uban mogid na ang agianan padugbuhisan tuong pamutan no sa daghan ming nabaligya nga manao gikan sa bukid babaw sa mong barangay mo tipas pud kagamay diri sa left side intersection so agianan kiyot mambaling
0: correct
1: nga jeep sa naga anha magloading unloading mao nang daghan jud kay reklamo sa among barangay but dili na tungod sa among mga puntahanon sa Chennai.
0: Gidipinsa dili taga barangay.
1: Gidipinsaan ka na oi. So before ta mag commercial Madam Raquel no para ka ginhawas sa kagamay diha. Lata sa acknowledge no ato mga hook up stations 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tubura. 107.1 Real Radio Toledo City. 100.7 Power Radio Bisdak diha sa Lutupan. O 95.3 DYAJ 1 Heart Radio diha sa Sambuan. No ato nga tiwaso na ato nga chika humananing mubong pahinumdo.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos con garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa

0: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
1: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
2: Oras nato karon alas 12:49 sa udto. No, so last segment na kita sa ato ang chika with Madam Raquel Arce. Madam, atong tiwaso na tong chika no last na lang ni about safety driving. Unsa una to pag-address kani mga minors, madam, ug mga unlicensed drivers nga kusog kay mapadagan ma urban area o ma mountain barangay pa na.
3: Yes, ako siguro na dili siguro maglisod ang atong opisina ana kay maulag ini cat and mouse. Musugod yun siya sa pamilya. Kamo kung ang inyo kabantay mo ang inyong mga anak walay mga lisensya, lukati in taon og lisensya.
2: Palitan na bag motor.
3: Oo, nya palitan ninyo motor nya walay lisensya, no? Yan naman ro mga programa ang barangay, di ba? Ang city or ang LTO kanang free o sana anak mo anak sa barangay.
2: Yes, di ba? So, city hall at your doorsteps ba inana?
3: So i-grab ninyo ayaw nga inyong gipalitan yung motor o niya mo pay pag-practice, no? Mura bag gi kuan dili na na siya gugma nimo para sa imong anak. So hinautunta nga mag atong ampingan ba magsugod na nganha ninyo sa ang road safety sa inyo ha sa inyohang mga anak. Kamun magtan-aw mo sa inyohang mga bata kay kung dili pa siya able nga mo drive. Mahalang na siya bagong motor, ayaw lang sa paggamita, no? Iyon ana na siya. Kaya nga mo mangod the last one to know. Mahibaw-an lang wala lisensya kung na checkpoint, di ba?
2: So na disgrasya na madam.
3: Di ba? Siya luoy na kaayo kaysa kun imo pa nang gibatngunan imuhang moingod din gikuha mo kung yawi ma'am ikaw na lang sa imo sa tanang gitangkil ang yawi sa motor.
2: Ikwintas.
3: Kwintas on ta.
2: Madiskrasya ra ba? Pagkasad una sa gobyerno.
3: Oh, gobyerno na sa dingon ana.
2: So, muna dapat ang process is kuan sa natug lisensya.
3: Correct.
2: O dapat kung bisag mag-practice, no dapat
3: mo undergo yun sa driving course, di ba?
2: Uban na sad gud madam. Anha ra man sa ilang tugkaran mag-practice. Kay pinagbukid kita ko kay lugar.
3: Mao na siya diyan yo. Kasagaran mao na sa bukid ang disgrasya, mamunit na lang mi didtos buak nga helmet, anaay uban wa gyoy helmet.
2: Mao lagi.
3: Hindi man mapunit ang utok.
2: Kani madam, punta magid ko no. Agianan among balay madam, padung buhisan tuong pamutan kanya. Minaw magid ni Cap Grimar. Yes, nang gapeng mayong udton mo Cap Grimar no. Ana jud man nago diha sa among gate madam. Kay among balay pa ana man. Na, okay. Magtugan ay ba? Ayo diretso kanay. Nay dakop dito may sasam. Ani mas kay no. So, ingon ana, muto hindi gawas ako. Nagusa na masad mo dire do. Nay dakop dito kuns. Gano'ng masadi mo mga aglisin siya? Kulurong ba?
3: Kaya usahay mag-drive pa, magkuag pasahero. Luoy ba? Luoy ang pasahero ba?

0: So, mauna siya ang atong problema. So, kung naamoy ka ng mga request gani nga na ay overnight parking sa inyong lugar, ayaw lang isend na o niya, ayaw mo pag-expect ka, karon day ng gabi eh. Mm. Naapa ato para kay naapa may daghan nga nag-una ninyo. Mm. Yun, Ana.
1: Appeal sa inyong function sa office, madam, ang kanaklam, mag-clam, appeal pa na.
0: Mauna siya, ang atong focus sa gabi na itong operation is the overnight clamping. Okay. No, kay kanang overnight parking from 12 midnight until 4 a.m. Mm. So, pwede dyan ka maklaman, Ana. O niya, naasad tayo clamping sa during the daytime kung naka-obstruct na sa ka or naka-park ka, illegal parking ba, patakalakag park sa mga ganan. So, na, Ana, appeal na sa ato, sa function sa atong office.
1: Sa mga wakahibaw, madam, niya, wapakaswag clam, no? Pila man na, madam, kung maklaman ka,
0: ang atong clamping is 1,500. The first initial violation is 1,000, unya 500 ang sa pag-clam. So,
1: kanos saan nila pwede malukat, madam? Well, first example, karoon, naklaman. Kanos a?
0: Pananglita, naklaman ka alaunas kadlaon. Mm. Pwede rin yun na tumaan-clam. Dayon, muadto lang ka. Have you heard that 24/7 katang Cebu City Government?
1: Yes, yes.
0: Adto ka dito sa Salinas, adto ka dito sa Cebu Exchange Building, second floor. Adto ka mubayad. Then, once mabayad na ka dito, ang ato ang person, natay personnel dito sad, mo forward na nga, pa-unclam na ni, kaya nakabayad na ni, yung picturean na imong resibo, ana. So, nagbalik ni mo, pwede na ni mo. Unlike before, nga wala pa taan yung 24-7, naklaman ka galauna, mahuwad yung ka sa lasotso.
1: Alasotso, kaya mag-open.
0: Kaya wak may cashier. O, maghuwad yung ka muabot ang cashier. Kaya ang cashier, di man na sa amo, CTO man na. So, karun, ang kanang 24-7, naasay cashier sad nga ga 24-7. Nga, ga
1: so, round the clock na gita ni ay.
0: So, pwede ra, napalitan ni, wak na ako gipasur, kasagaran sa rason, wak na kong ipasood, ma'am, kayo. Sayo may mugikan sa airport. Kaya na ko'y kuhan. Yan, so, pagigikan sa airport, naklam naman, no?
1: No,
0: so,
1: bito.
0: Di yun na siya maklam. Mangita yun siya, mag-taxi to siya dito.
1: Bito.
0: But now, pwede nagyud na nga, muadto ka sa Salinas sa Cebu Exchange.
1: Bayad ka
0: second
1: dito.
0: Floor. Bayad ka dito, maklam da yun na siya.
1: Okay, so ayaw na lang mo. Pagpamadlong, aron di mo maklaman. Sayang kay 1.5,
0: no? Sayang kayong 1.5.
1: So, apil, asadakob sa motor, madam.
0: Ang dakop sa
1: motor. Yes, akala ako yung scooter. Kaya kanyang mga motorista na ito naminaw karon, no?
0: Yes, 2.5 na siya. Ano man, gito man, gikarga man na ang imong motor.
1: Kung ito, kung dagdag-on ang tibuok.
0: Kung dalhon ang motor.
1: Kung
0: pero nadakpan, puro, kung nadakpan ra ka, wala dalha imong motor, 1,000 ra na. In every moving violation, 1,000 pariha ra na panitan.
1: Regardless sa violation, ma'am.
0: No left turn.
1: Ah. Oh.
0: Moving man na. No left turn, no stopping, no parking, 1,000 na.
1: 1,000.
0: Ah, 1,000.
1: Ma'am, kanang magsakay o tulo ka pasahero?
0: Kana.
1: I mean, for example, ang driver, na ay passenger, na pa another one. Ah,
0: dako presya. 1,000 po na. 1,000,
1: Magdagbata, ma'am.
0: Ako bitaw kanang sa tinuray lang ba sakitan bi ako ana kay kanang magdaog bata ba pero kung atong gyud tan-aon ang balaod nga nagdili sa usa ka bata nga imo ang ikarga sa imong motor para man sa safety sa imong bata pero usahay man
1: ko helmet madam
0: ang asawa garbo kay nag-helmet ang driver nga helmet ang bata sa nga way helmet yun ana gani
1: mingod namo ko just nga okay na way helmet
0: unya another thing mura magmaumang gui means of transportation nato kay
1: sa
0: eskwela lang kanang yun kanang mo eskwela kanang yung magdaghan kay gagmay nga magkuan o saray driver niya daghan kay tuloy ang talisakay niya mga bata ba kanang kun imo jong i-enforce gani lisod jud baya pero ngato sa kung hunahunaon jud nato. Sus, kung ako pa itong gidakop, ipakanaog yun tato ang pasahero niya, di tato madisgrasya. Yun, anang sa gani, listen ka gasa ba
1: na,
0: makargo di konsensya, yun hinoon ba? So, akong buhat ito na nadili na lang ako dakpon, pakanaog ay imong pasahero. Pakanaog ay imong pasahero. Kay, wa siya man magiging.

0: Madam, pero kung na-in-enforce that po, gitu.
1: Pwede sa, actually, sa tinuray lang ha, mag-istorya tagkuan, kasagaran sa ako ang mga enforcers, kamaubay agad maluoy. Kamaubay agad maluoy. Di ko mo tuuan na nga. Naasad siguro, labi na yung habitual na sa yung kain mo ka ng e-bike. Ka ng e-bike yun. So,
0: grabe ang e-bike.
1: Wanag yun tayo pasinsya, anak. Kay, nagkiat naman ang pudmugod niyo. Kanang gidili sa National Road, anak yun sa National Road, yun anak ba? Pero kung istorya lang ka, tarungon na ni mo istorya, maminaw ba yun ang atong mga enforcers? Maminaw eh. Ano gutaong makahibaw yun ko?
0: Pero madam, kanang ubang reklamo sa mga e-bike na, gigukod yun mikus, padunggit dito sa suok. Kaya ginukuray na sila, madam. Kaya ginukuray na sila sa eskina. Gigukod yun mikus, nakabayad yun nun eh. Kaya ka ba yun? Pagka dito palang daan, diba?
1: In the first place, ang punto lang hindi ha, simple ra kaya akong pangunta na, naka-violate ka og balaod? Nakasupa ka
0: yes
1: og balaod?
0: Or no?
1: Yes or no? Kung yes, nga nung mudagan pa mag-yuga, wala lang takagukda kung makamudagan.
0: Ibayad rin ka pong kagagagol.
1: Diba, gipaningot pa ka na nawa pangimong kago kadiyot kay ginervyos ka. Yun ana ba? So, maurag yun eh ako ahang yun ako sa mga motorista. Kung sa inyong tanaw, gidakop mo, bisagwa mo isa, ireklamo yun na. No? Ireklamo na. Pwede yun ka mo at do, at ubangon mo. Pero kung gidakop ka, kaya nakasa ka, nakamulta ka, kaya nakasa ka, lahi na nang istorya. Nya, nakahatag ka kwarta, kaya nisuborno ka, dili yun na siya pwede. Maug yun
0: na
1: siya.
0: Mauna wait ka ireklamo na dawat, madam. Kaya nakasa man. Muna gidakop, kaya nakasa man. Ma'am, arita sa interactions, madam. True or false? Ay, true or false ka
1: na.
0: Strictly for discipline, do you really choose to sleep in your office during massive city events like Sinulog or Misa de Gallo to strictly implement command responsibility?
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Agree. I have my quarter. I have my quarter. Kanang Sinulog?
0: Yes.
1: Kanang Misa de Gallo? Di ba? Kadlaon biya na. Kadlaon na. I see to it kay commander nakasuway na magugo nga nakasuhan ko ba kasuhan ko sa ombudsman command responsibility bisag wa ko didto appeal man gyud ka sa kaso appeal man gyud ka sa kuan ana ga clearing ako mga tao yun ana nya na wa maay mauna nga ako kung mahimo labi nagdinagko nga mga events or clearing naa gyud ko haron makahibaw ko mo kwinta-kwinta og unsa una ko pag decision judgment call dili kay makadawat na lang ta og kuan kay
0: correct
1: maunay kasagaran sa ato ang kuan command responsibility di makakapanghunaw
0: correct
1: di kakapanghunaw na.
0: Next interaction, madam. Unsa ang number one traffic violation Cebuanos commit out of Cagahico?
1: No stopping.
0: Wait,
1: no stopping. Kita siya, no stopping. Kasi, kuan pa ko, ma'am, no stopping. Lagi, ang no stopping, wala na'y oras, wala'y segundo, wala'y minuto. No stopping, ganun, no stopping. Yun na, muna'y kasagaran.
0: Ito, number one ha, natubag ng pangutan ha, kung wala ko'y utang ninyo. Madam, gamay na lang yung tag-uras, wala yung taigong oras, madam. Please answer our question of the day. Unsa ang rason nga nung gitawag kang the woman with the iron fist?
1: Di man siguro ko qualified. Mauwa man ko. Ano. Actually, nindot kaayo na nga kuan adjective. Pero, basing mauwa ito. Ano, gara sa anak niya. Pero, ang ako alang tubagon, for the sake, ha, kamo'y nag-mention, ana, dili, nagikan ako. Pero, tungod siguro na sa ako ang enforcement.
0: Yes.
1: Nga, strict yung ko sa ako ang
0: discipline,
1: enforcement.
0: Discipline, madam.
1: Yes.
0: Leadership.
1: Maurag yun na siya. Maurag yun na siya. Sa ako, sa opisina, o sa karsada, sa mga motorista. Kaya, yun nga, stricto yun ko. Stricto yun ko.
0: Yeah, napito ni interact ganina, madam, na ako nabasa. Ingon siya, kanang nindot magod kanang cons kay iyang gisugdan ang pagdisiplina o paglimpyo sa imong internal.
1: Yes.
0: No, before, before sa enforcement or the actual road na yun. Madam, final message to all Cebuano drivers, commuters, o mga ginikanan regarding road safety and daily discipline.
1: Yes, sa atong mga motorista, please bear in mind nga ang ato ang Cebu City Transportation Office, dili ninyo kontra. No? Naami, tungod, yes, sakitan siguro kay we enforce the law pero ang ako this is for your own safety no para ra gyud ni sa safety ninyo safety sa kadalanan mao ra gyud na siya magtinabangay ta
0: yes thank you kaayo Madam Raquel no Kani siya, ako dyan siya wala ko ni siya lungis. Tamatoy pa sa kong kisulti ganina. Wag yun ako ni siya gilungan hangtod. Iya dyan kong tubaguno. Ako siya gipanguyaban o maayo. Diri lang din hinatapos atong advokasya sa kahapsay

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kung Seta Dadulo, Seta El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yun sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yun doon ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakit. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakit. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
1: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit doktor.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pinaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napo tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napo tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napo na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kanit yung tanas, tunling sa mga garay.
1: Lain-laing pinulungan gigamit. Dili maihap sama sa bituon sa langit. Lingwahe og sud nga daghan. Ang imong kahibaw mo ay gikinahanglan. Palapdi og ablihi ang huna-huna. Aron masabtan sa buot, ipasabot niya. Pagkat-on og gamita sa hustong paagi. Ano mong masulti ang titik?

una ng imong pinulungan nga tinahon. Nagkalain-lain klase kini nga pulong. Tagsa-tagsa og tingog nga makalibog usahay og dungog. At kinahanglan pamatian pag-ayo. Kay ang pinulungan mo ay tulay sa atong pagsinabtanay gyud mao. Sa tudling sa mga garay.

0: Γίνεται καμπά.
1: Atol kaninyo sa pinakadabes na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
2: Atong pangalan og address?
3: Jean.
2: Jean?
3: Jean Batutay.
2: Jean Batutay, taga?
3: Barangay San Jose, Dinagat Island.
2: Ma'am Jean, unsa may imong maingon human nga nakagamit ka sa produktong Huwander Herbal Oil?
3: Nangindot gigay siya kay kagsagaran man gid akong trabaho, maglabaha, kahabing pamaol, tapos magpras, sakit kayo sa likod niya. Akong gamitan og Huwander Herbal Oil, one good, ulian good siya.
2: Imong giaplasan, imong likod, imong gipaplasan?
3: Aplasan, lupo na ako pagabuntag. Okay ra, wala d'yo yung problema. Wala na d'yo yung mga sakit-sakit. Wala na, mamaol, wala.
2: Wala, tanan ang sakit.
3: Balik sa trabaho na po, wala na gigibati.
2: Huwander Herbal Oil ra po ang imong giaplas?
3: Huwander Herbal Oil ra.
2: So, epektibo gid kayo siya?
3: Okay. Kaya kung giagat ang mga kuan, katawahan niya, magamit so sila si Huwander Herbal Oil kay nindot yun siya. Kawala gid sa tungatan ng mga sakit sa lawas.
1: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Huwander Herbal Oil. Ano nga plus nga way kaparyas? Kanang na i-tailer dili na amo oy. Wa gi milabot ana. Kanang na i-tailer wa milabot ana. Kanang Wonder nga WO wa milabot, kanang Huwander nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Huwander Herbal Oil. Bantayan na ni Huwander Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday ay. Na. Kaya Dimday, mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lilig yung ka. O na yung pinaka-importante nga muliklik yung ka kay na yung marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kana po nga itong Huwander Animal Vitamin, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamin sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya mana, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mong gunay lamis karne yun. Lami po ng karne sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, ka ng kabo, kay daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, na itestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
4: Kagi ang Animal Vita, che.
5: Yes, sir. So, wala ko na damit sa Animal Vita. Kaya nag-anay man ko. Pero mayroong anak sa akong anay. Pito. Sunod. Eight. Sarunda yun. Yung anak, dosi.
4: Uy, nagkadaghan.
5: Oo, nabuyag niya ang baktin, sir, sir. Direda yun sa kusilingan. Magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yung anak.
4: Animal Vita, kaya pong gamit ato.
5: Yes, sir.
4: Kanindot kayo na, Chie. Salamat, Chie. Ingna ang uban, Chie. Magamit ang Animal Vita.
5: Ako din giyawag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na, pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
1: Nana kanindot no, ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Bana Ba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Nindot man kay Huwander Bana Ba Plus, ang plus anin niya mangustin. So, effective day para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Bana Ba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Huwander Bana Ba Plus.
0: Rekatosin niya, tigatiguma, pagdian city. At ang ilantan ko, ini kay ko, din sige ko, ino mong tubig. Then, gusto ko mangihi, dili may noon mo gawas. Muna masiguro na yun yung bara sa ako ang kantog. Kandungog ka ning wonder ba na ba? So, akong isulayag. Ako na matigdan nga, epektibo d'yo kayo. Wonder ba na ba? Kay pagpangihin ako, ning busagak akong di. So, epektibo d'yo kayo ang wonder ba na ba? Kay nawala d'yo ang ako ang libate sa akong laban.
1: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamilya. Igreet nga kong anak sila Dudong Titing among bunso. Si Kim nagreet si Marvin Olabalang sa Dialco. Salamat sa pagbasa. Pag-igreet sa lang taga Housing Proctress Kisulon among Coordinator Ilin Halad. Salamat, God bless. Pag-aray Kuya Cards ang Isin Family, Andos Family, Ugapay Family, Ramos Family. Ang tanan na minaw siya mong programa Gilay Daini from Mahayahay CI. Shout out Kuya Cards sa mga Santillan Family, Aligre Family, Binser Family. Salamat! Garin ako akong anak na minaw, si Nala diya sa Liliungan Carmen. Nag-greet ko

0: pinagyutong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Rush. Bata, may pagkatao taman 1 year old.
1: Pangalan og address.
2: Ridon Sayandong, taga Sakop, Salantapan, Siwangay.
1: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
2: Kusog na siya mudula o mukaon. So wala pa sila nagamit, hindi kayo mukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
2: Isa pa sa mukha kong napali.
1: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
2: O, dili. Pero, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
2: 1 year.
1: 1 year old o saka tuig?
2: Oo, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
1: Pangalan og address, ma'am?
3: Atiliana Ramos, Malandag, Sarangani Province. Ang kuan, Vitron Syrup na, o yun man akong apo, magsige naman nagkaon.
1: Pili edad si mong apo, ma'am?
3: Oo, City Anews pa lang siya.
1: City Anews pa.
3: Kuan ganing, arang-arang na po kayo ng itong tangutok, biligyod pa rin sa una, mo nang magpasalamat ko sa naghimo anang Vitron Syrup nga nakaayo sa kuang apo sa iyang tangutok o siyang pagkaon. Pasalamat po ko sa Ginoo nga ang Vitron Syrup mo ilang instrumento nga makaayo sa mga tao nga nanggamit o Vitron Syrup. Nindot ikay ang Vitron Syrup.
1: Thank you.
3: Kayo salamat sa nagmugna ana.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto ng Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet yung katapatan at.
4: Ako si Linda Rambuan, nagpuyo sa Bugo, Tontek. Nakasinati po po kayuhan sa Vitron Tablet. Nagpasalamat po sa Vitron Tablet kay sabihang hindi ko makatulog. Pag inom na ko o Vitron Tablet, kaya diha makatulog na ko. Maayo na nga ko ang pagpahulay sa kagabhion. And maayo na po akong taon. Dayon, pag inom po na ko o Vitron Tablet, nawala na nga ko ang mga sakit-sakit. Maayo nagyod, basta maayo gid siya sa minuto. Magpasalamat sad po sa inyo hadiha nga kamo pod moy gihimo og instrumento sa Ginoo para nga ma ulian pod ako ang mga sakit. May gyud nga naa jud kay ma ibaw-an ba nga mga tambal sa maning Vitron Tablet. May gyud siya gamiton.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kaya ako'y pag-aray tanang Rama Family sa Lower Ladingan. Pikit, nagpag-aray ang accredited dealer si Inday Agnes Rama Undoy sa Poblasyon Pikit. Cotabato, salamat sa pagbasa. Kuya Carl, si Nanay Imay Sindico, Barangay Salabaca, Esperanza Sultan Kudara. Shout out ko sa akong anak nga si Bea Minister diya sa Bisihan, gikan siyang mama from Bisigan. Bisigan? Bisihan. Salamat kuya. Greet ko akong apo si Christina diya sa Pinamungahan. Musta na mo diya si Henry Maniman Imo. Apo, salamat kuya. Garay akong maigsoon, tanan siya to Negros Oriental. Mailan Family, tanan lang kuya, salamat. Gingging Romano ni Risa Pulomulo. Pag-aray na ko ang Kahigas Family, ang ulam nga si Miss Nako siya kuya, si Inday Kahigas. Wangan Kalinan, salamat.
5: Katong-atong mga kaigsoonan, itong gididaan sa pagpangapin, ang mga panahon, ano, nga, kanabang kwan ba, kanabang,

gididaan kas pagpangapi kay taas kag sugar kani ato 100 herbal coffee wa ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man choker ra gyud wala kay angayng problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug ani kulbaan kay nindot pa ni kay mo po ni herbal kaping akong nga tilawan nga dili pud langtoh unya dili pud manimaw herbal gyud ba lami gyud sa laktol ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang 100 herbal coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsunan hanga. Kanigin atong gamito ng Wonder Herbal Coffee parte lamia. Lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digba minang. So katong atong mga kaigsunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ito na yung mga problema diya sa ilabi taong blood pressure kanang Wonder Cardio Care. Maunay maayo. Ah, ang Wonder Cardio Care, maunay ato ang imnon kay aron nga dilita basta-bastang lupigon anang kanang high blood pressure. Maunay kanang itong tridor nga sakit nga mukalit lang kagkahiwi. Mautro imong linakwan o di ka swertihon, may sarong madido pa ka. So mag-inom ka ng Wonder Cardio Care labi na naakay mga history bitaw nga ningkalit ang spike, ningkalit ang taas ng imuhang blood pressure. Ha? Inom kang Wonder Cardio Care. Wonder Himoid po para sa dunay mga almoranas. Oh, pero grabe na kaayo ay nag-iisalig sa Wonder Himoid. Agan mang pamaagi anan. So ka ng Wonder Himoid, unay may gamiton para sa tumakaing suunan nga dunay mga almoranas. Ha? I-try ninyo. Kay okay ka nang ato ang produkto nga Wonder Himoid. Itong mga almoranason niya. Ana sa mga parmasya at butika na po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Dayon kung nangita ka vitamin C, karong panahon na kay kinanglan gisuro na ito ng vitamin C, no? Kay umaot kayong panahon ba? Ulanan ka, mainitan ka, masay maabugan pag yun, masubawan, mahilantan ka. Unya ang atong lawas dili kayang magproduce og vitamin C mo nang mogamit ang Wonder C+. Wonder C+ mo nang atong gamiton mga pinalanggan din paminaw. So katong wala pa ka try og gamit sa Wonder C+ mo try gid ana. Nanay syrup para sa mga bata nga 2 to 12 years old na po na sa capsule para sa mga 13 anyos patas. Nagkinahanglan gyud og vitamin C ang lawas sa tao. Unang kinahanglan mo gamit sa Wonder C+. Pag-aray ko ni Purokraha, Buayan, Barangay Tambler, Jensen, Armando Nervida ni, salamat sa pagbasa. Kita na ko akong mga amigo diya sa Macris, napitan ko ya silang Manoy Nulpo Gundal, yung asawa nga si Sanita Gundal, o yung bata si GR Gundal. Salamat sa pagbasa from Darwin, Negros Oriental. Pag-aray ko yan sa kong anak niya sa Baraas, si Jaira Talarok na nagbantay sa akong apo nga cute kayo liwat na ko. Pag-aray ko akong self nga sigilag pasakitan na Lise Verbrook na ini from Baungon, Bukidnon. Kahit lang ko sa Mama Julieta at Papa Edwin kanunay na minaw sa imong programa. Ato ni hatagag pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Gerald Paksyal. Tagatayak si ato Negros Oriental, kasing-kasing sa tunglo sa lubog nga dalan. Ato ni nga taga kinabuhi. Taliwala sa guba nga dalan, tinangatong mga tamis nga saad kaniadto gilubong og nangatunas. Ang kasing-kasing dispirado og samaran nagpangita sa imong landong nining kalibutan nga puno sa paglabas. Bisa naman sa dili masukod nga kaisog nga akong gikuptan aron lang ikaw dili hingpit nga mabiyaan. Nahisama ikaw sa batong bantilis, magahi walay kasing-kasing ug di gayon matandog sa akong paghilak sa tanan. Subay ni ini lubog nga daan sa pagmahay, di nang mithi sa atong gugma wala na gayod makatubo. Mataglakang ko nahisama sa pagtunob sa hait nga tunok sa kamatuuran sa akong kalagmi paso. Imong gibuhian ng mga malala nga pulo nga mas hait pa sa punyal nga mitaop sa akong dughan. Nga naghimo sa akong paglaom nga may sama sa bunga sa patayng punuan. Way duga, way kinabuhi og hingpit ng namati. Bisan naman niining tanan ang matagtulo sa akong luha na isama sa ulan nga nagbisbis sa disyerto sa akong pag-antos. Laom nga sa matag malala nga pulong
makit-an ko ang kalusugan.

Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Ay mo kalimot mga pinalanggang digbaminaw nga nagitay balak writing contest dere. No. Aniya, welcome gyud ang tanan kung gusto mo mapadalag balak. Kay namo tay premyo. Tuod ay mo ganang kani kanang wani premyo nga namo ni premyo gud. Dinagko mo ni atong premyo dere. Ang atong first prize kay 3,000 ba niya, second prize 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Inanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong kanang niduton po ninyo ba? Kanang napoy rhyme mo niya. Ang pinaka-importante kay guys balak kanyang ipada, moabot siya og 5 ka istanza, no? Unya kanang kada istanza nato kinanglan ang minimum 4 sentences gyud na, no? 5 ka istanza unya minimum of 4 sentences. Mo na inyong ipada diri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon pwede LBC, GRS, pwede po GNT. Ang ato man lang address kay kuan, RSV Building.

0: Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano ra? Abot mo na diri kay daghan pong nakadumduman ng RSB building. Oh, dayon. Ina na lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sumagaray nga balak writing contest. Pwede pa mo dawat og entry ipaagi diya sa Messenger o dito baka sa page, no? Pwede pod. Dayon, kinanglan ang balak kanyong ipada kanang napoy. Apoy rhyme, unya napoy topic, di kay gasalaag ba? O muna to'y kinanglan, so tibuok, Visayas ug Mindanao nga kamaong mag tagik og mga pulong kanang mga ludabi ba? Oh, ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay ipadaan. Dari maluwi po muna ko. Tarong nga po nyo, suwat kay, buting lisura po basahon ang balak o matarong hanay. No? Kay kada bulan, mag-proclaim tag winners. First prize, 3,000. Second prize, 2,000. Unya, sa kalibo din ang atong third prize. Kanang first o second, ang maghatag na RSV Life Care Marketing Incorporated, ang third nga sa kalibo, si Congressman Attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Sambuanga, Sibugay ang maghatag po dana. Pero madun ako, ano naman ko yung oras. Salamat kay ninyong tanana sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte Moingon, ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
1: Ever since nga nakatry ko, ana, naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun, ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
0: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gapo na po sa Sed Marketing Incorporated.
2: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
3: Dog Dreads Vinegar.
2: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Nawan ang makaugana sa kama?
5: Masinug!
4: May diabetes ka?
5: DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Adlay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palaya
5: ug desugared sugar cane
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
6: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
7: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffing.
8: Sa Lactopuffing,

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: Hello, kung naminaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong duro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Mag-76.

0: siya pananglitan ay kataptan gyud og mga problema ang panglawas, no? Og kining ato ang lawas mga galagigsoon, whether we like it or not, basin off time na to, ubos ang ato ang kusog og kini mga kaigsoonan, kataptan kita sa mga ginatawag ng mga problema. Aron sa pagpakusog mga galagapanyawan, ang said marketing mutabang kanato. Pinaagi sa mga produktong herbal nga makalikay kanato batok sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Aduna kitay kapsula, aduna usab kitay haplas, aduna kitay mga sabon nga makatabang kanato. Ang atong kapsula mga kaigsoonan, duha ka buok ug kini mao ang said panyawan herbal capsule plus nga adunay mangosteen ug usab kaning atong said panyawan herbal capsule plus nga green nga adunay garlic. Ang red mga kaigsoonan mao kini atong produktong herbal nga barato kaayo ang presyo mga kaigsoonan, no? Ang suggested retail price ato ang said panyawan herbal capsule plus nga adunay mangosteen 13 pesos lamang. Ug usab kaning atong said panyawan herbal capsule plus nga green nga adunay garlic mga kaigsoonan, barato kaayo gumikan kay ang presyo niini naa lamang sa 12 pesos. Mao kana mga kaigsoonan ang ato ang mga said panyawan herbal capsule plus nga makatabang sa atong mga panlawas. Ug karon mga kaigsoonan, aron kita kaprotektahan sa ato ang mga panit, kay abi ninyo mga higala kapanyawan, bisan paglamok, no, mao kanay pinaka deadly nga insekto nga posibleng mutapot kanato kanang mga ubang mga insekto susama sa mga manglupad sa gabi mga higala kapanyawan. Kasagara ni ana igo ra man makapahatag og pangpangatol kanato. Mao kanang kinahanglan nga atong protektahan kining atong kaugalingon. Maghaplas kita sa mirakulong haplas aron kalikayan nga bisan paglamok mga higala igsoon dili makatugdon sa atong panit gumikan kay kita nakased panyawan. Mao kining atong liniment mga kaigsoonan, ang said panyawan liniment nga ginama sa Seed Pharma o gin-manufacture mga kaigsoonan. Ug ang said marketing mao itig distribute nini. Ang atong said panyawan liniment oil, doon ay duha ka sizes ang sukod sa plastic bottle. Aduna kini sukod nga 60 ml og 30 ml. Ang 60 ml nato mga kaigsoonan, nagbalor lamang kini og 100 pesos ang SRP kon suggested retail price. Ug usab ang atong 30 ml mga kaigsoonan, aduna ay 65 pesos lamang ang atong liniment nga gamay. Mao ka mga igala kapanyawan ang ato ang said panyawan liniment oil nga makatabang bisan pagalig lamok mga igala igsoon, dili makatugdon ka nato, no? Ingon ana kaprotektado kaning atong lawas. Busa igsoon, atong kanunayon nga ipabilin nga maayo og himso kaning atong lawas, milikay nato kini sa mga nagkadai ang mga balatian, ha? Kining atong mga produkto sa said marketing mao itong hayay nga makatabang ka nato. Busa kung mupalit ka igala igsoon og panyawan sa mga butika, ang pagitaon lamang gayon mga kaigsoonan katong adunay tatak nga sed. Kaya ang tatak nga sed mga kaigsoonan mao kalay nakapamatuod na sa mga mirakulong kabaguhan sa mga kalawasan sa mga katawhan. Ilabi na gayon katong mga adunay mga balatian. Pinaagi sa tatak nga sed mga kaigsoonan, lawas mo protektado na luwas pa. Giya sa maayong panglawas sa sed panyawan. Timan ilang
1: sed panyawan herbal capsule plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
1: Sed panyawan liniment oil.
0: Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa sed panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang sed marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tora siya! Nagdagan nga nagkugos ni Bizonia!
4: Sa ibuhato niya sa atong anak!
3: Hunong dan! Manaog na sa sakinan!

0: ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumagawa.
0: Kinsa ka?
1: Ako

0: sa ermitan niyang bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mauy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
1: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
0: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Juanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap o niining istasyon. Biktima!
3: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Ina, kuan ta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O, hubak ko man itong isa ka anak nga karon no, di na ba siya si hubak kay ingkod na. Uy, mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsigitag inong para sa hubak madaot ta. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko. Minom lang ko Panyawan, mawala ko kapuy.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. At ito ay hindi ka matatang di maaaring paggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy claims.

0: o karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa Sed Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.
1: Ermitanya bruha.
2: Naibog ka ni Dan nga ban ng Grace.
1: Unsa?
2: Oh, ing nantaka nga usak pangutan na usak tubagra. May sulti tag tinood ha. Naibog ka ng Dan nga ban ng Grace.
3: Hi, Bernadette, tay.
4: Ah, wag ko kay mo. Kunahin siya, Degris. Kaya nga no, dede?
3: Makigsulti ko niya ka ng kamerang duha, tay.
4: Ano naman?
3: Basta. Musulti mo na siya na ako, basta kamera.
4: Maba? Lahir sa nababayhan na sa? Hala.
3: Tay, ang akong gusto ba nga magkasinabot ang tanan din, he?
4: Ay, mo sa niya mong gusto, Degris. Uy, inasagulan magutaglain o pangutok ba? Ah, sama ko na ng putas, day. Basta masagulan ka na naglata, nga sobra kahinog, matakda po ng ubang mga putas, malata po ni, hala. Pero kay mga tao man ta,

0: may natimehoan si Hinubiba anang mabayhana nga dili maayo hala.
1: Uun sa mantay.
0: Ah, pangutana niya sa labibang ni Moana.
2: Hoy, asa man ka? Biyara man kagway panamilit. Kaway-kaway naman dyan, Bernadette. Ay, wa na gud mamati na ko ang kanahang dako. Ingon anak yung may tabo, Bernadette, kung makontrahan kasta ng tao. Kung ako pa ikaw, mubiya na lang kas bay nilang Grace. Kay kung dili, makakubot ang ilang pagpuyo. Dabi na kay magunahon na kagdautan. Kang daan nga ba ng Grace? Hayan, madapatan kang ginuwi ba? Ay, sundan kog asa tong babayhana. Ngayon.

0: Ipangita ni Grace Bernadette.
1: Ay, sabang ako kang gisultihan ini, ha?
0: Hala. Ay, saba ba? Nga makibaw maghapon ni Grace konsultihan ko ni mo. Tsum na, ha?
1: Gusto siya makisulti kang Bernadette nga si Lara kunong duha.
0: Doray, kay?
1: Maayo man kuno na si Lara duha magsulti nga wata. Kay, musultis tinuod niya si Bernadette, hala?
0: Ay, istoryahe. Hasa kasulti.
1: Taw. Ako pito gisultihan na si Day Grace, inubi ba?
0: Makaingon kit ko sa akong apo Ronaldo nga bright siya nga bogo.
1: Inubi ba?
0: Bright siya kay maay siya mo diskartis kinabuhi. Pero bogo si Grace kung anak siya mo dapig kang Bernadette nga mo ibakakon. May makaingon sa kagubot inibaya.

0: Que capo en naco si pan está can pernatas. Pero anaco se ama que te. Kapuyon man di ay sa ko basta laos-laos ang akong paglakaw. Ay, pahuay sa ko din eh. Mingaw man din eh. Tagsarang tao ang muagi ining dapita. Oy, oy, masoy! kay lako ni mo eh. Kaklaro biya ni mo.
1: Kinsa ba kuno kami?
0: Ikaw si John J.
1: Kinsa John J? John Gomez?
0: Dili, no? Ikaw si John J. John Gago.
1: Kinsa?
0: Buko dayon, suko dayon ay. Ay, kasuko. Kay mo gawas na ba dayon imong sungay?
1: Nakaila ginay ka na ko.
0: Nakaila kayo. Demonyo man ka.
1: Kabright, di mong tiguan ka.
0: Mas tiguan pa ka na ko.
1: Kinsa? Ngayon nagkasurdi ka man ako, ano? Di ba ko tiguan? Dili ba ko tiguan?
2: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol, dako kining matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Di kay ang mga peke nga panyawan maoy pili ang may tatak. Seed Marketing.
3: Gigama sa Seed Marketing.
4: Ang kakulangan ng pagdulog ay may epekto sa ating katawan. Maaari ito rin ang dahilan ng kawalan ng gana kumain. Pakinggan si Princess Ruth Encinares, natulungan ng Seed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.
5: Ako po si Princess Ruth Encinares. Dati po meron ako insomnia, saka po mahina po ako kumain. Tapos may nag-recommend po sa akin ng Seed Panyawan Capsule. Nagkikaka ako, may epekto ng Seed Panyawan Capsule. Nagbackbone normal na ulit nung katawan ko, tumaba po ako, tapos maganda po ako nakakatulog.
4: Isang pagpapatunay ng totoong kagalingan na hatid sa atin ang Seed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Gawa ng Seed Marketing. At hindi ka matak, hindi maaaring pagkakamusan ng uri na sakit. No approved therapy claims. Ang gikahugupan sa tanan, Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadali kanyo sa Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News. Mga Igalay Zone, maying adlaw ka ninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban. Aduna ba'y pagpalakit ka ng tuong bahin sa mong lawas? O baka sa atong mga lower nga parts sa itong likod? Aduna ba'y pagpanglisyo sa mong pagpangihi? O baka Igalay Zone, aduna'y pagpanakit kada pangihi ni mo isuon, no? O kung mangihi manggalikat, tinagagmay. Igalay Zone, basig aduna na kay problema sa atong ginatawag nga kidney stones. Ang kidney stones, mga Igalay Kapanyawan, o sa kanikamatang sa balatian nga sagad makuha kung kita adunay pagkahilig sa pagkaon sa mga uga o mga paraton ng mga pagkaon. Posible nga pinagi ni mga Igalay Suon, mutubuan kita o ginatawag nga problema, no? Nga bato sa atong mga kidneys. Ang maayong pamaagi mga Igalay Kapanyawan, mag-Seed Panyawan Herbal Capsule Plus Gilayon. Katabangan ta Igalay Kapanyawan nga dili na kita kataptan pagdugang pang problema sa panglawas, ilabi na kining ginatawag na to nga problema sa kidney. Ang buhaton mga Igalay Kapanyawan, kanunaya pag-inom ang Seed Panyawan 3 times everyday, buntag udto o gabi, 30 minutos before kang mukhaon sa imong meal, aron mabati yun mo ang hinanaling kayuhan. Pagkahuman Higalang Kapanyawan, banati ka na o inom o tubig, aron na mahilis ka ng mga bato mga kapanyawan, o mapagawas ka na nimo. Adunay usa ka testamento nga usa ka lalaki mga Higalang Kapanyawan nga adunay nag-ung-ung nga bato sa iyang kinatao na pagawas pinagi sa Seed Panyawan. Busa ka mo mga kaisunan kung adunay magalitay problema sa kidney stones, ayaw kalimot nga adunay Seed Panyawan Herbal Capsule. Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa Seed Marketing. Ang tig-apunapun sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ugusap sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Seed Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini si Max Urban.

0: Ayaw lang kong singgit eh.
1: Magkalagot na.
0: Ay, kalain ha. Ayaw kasuko ha. Istorya tag tinuodin eh. Tinuod man nga mastiguang kapanako, God.
1: Nga ano nagkaingod ka man nga mastiguang pagkudbo?
0: Eh, waman kay ngipon.
1: Nagpa-disguise sa manggod ko.
0: Ay, hain man da yung imo ngipon.
1: Ako ngiprinda. Tagmaw na ka.
0: Ay, kalit nagkawag tang demonyo. Ay, nalupig na ako.

0: Wa pas Bernadette tay?
1: Wa pa magi day Grace, oy.
0: Ay hain mo kun papayana.
1: Basig di suroy. Mobalik ato. Nagpalabay si uto sa yang kalagot tala.
0: Di magud sa angay maglagot tay.
1: Mao gyud. Day Grace. Usay tan-aw nimo anang Alicia.
0: Nagsulti siya sa tinuot tay.
1: Si Bernadette.
0: Namakak siya tay.
1: Na! Nausa na. Tulo na minigsulti ni mo nga why ayaw na babayan, ha? Bagkakon kay siya, hala.
0: Di na siya makabasol na ko, tay. Gihat.

0: Hello, Dan!
1: Musta naman akong lahat?
0: Okay na ko. Ikaw?
1: Okay na po. May problema sa imong pagmabdos ni Agres.
0: Awa man, kalawis Ginoo.
1: Happy to come, anak?
0: Lagi. Og excited na ko kung lalaki ba niya o babae kay wa pamantay pa ultrasound.
1: Mas thrilling magod ko dito may bawo sa ato anak, babae ba o lalaki, di ba?
0: Maosan. Excited ako nga mugawas na gin siya, Dan.
1: Sabaw na ko. Labi ng lalaki na. May junior na niya ko. Danilo Per Segovia Jr.
0: Junior ginayon?
1: Oo.
0: Dili ba himong Dan the second lang?
1: Junior, Grace. Mas ganahan ko nga doon na ako yung junior, di ba?

0: Mayoy! Mayo.
1: Nga Danilo Jr. yung anak ni Grace kung lalaki man?
0: Oo, nindutan Jr. Oy! Danilo Jr. Ay, teka ngayon.
1: Ay, na. Basta Jr. raba ko, no. Ngayon sila, bayot.
0: Usa! Sabag ka dahil no, biba, oy?
1: Kada ko iyoan, yung mga barkada, Pulos Junior, si Juscoro Junior, si Fernando Junior, si Orlando Junior.
0: Unya.
1: Pulos mga bayot ang mga Junior.
0: Bayot.
1: Kanabita si Orlando Junior, wak man na magdahon nga, ang yaginikanan, mabayot na, kay bagsik begamahan niya si Orlando Senior.
0: Bayot.
1: Aso ko, alaging Orlando Senior nga nabayot ang iyan Junior.
0: Pero doon ay mga, doon na sa dili mga junior nga nabayot hinubi ba?
1: Ha? Huh? Kitsa man pa ng det be.
0: Na, di na tapos sultiyan, oy! Kaya doon na niya malain.
2: Mami, uy si Aya Bernadette.
3: Wak pa masuri ni sabay, Bibi Zonya. Nga naman?
2: I miss her.
3: Baby.
1: Ang gisultis bata, Grace?
3: Gimingaw ko na siyang Bernadette, Lula.
1: Ah, pagaling mabuto sa kadlaw nga nawa, Dines Bernadette. Mingaw man dahil niya, Sonia.
2: Yes, Lula, Pipang.
1: Uy.
3: Lula, haingkid ka ha si Bernadette.
1: Amot lang atong babayana, eh. Mas labing maayo, eh. Hindi na siyang pakita na to, Dine.

Uyay, usan naman sa ninyong balita. Usan naman sa ninyong balita. Diskrasya na po sa dan. Pasti lang yan yung mga danghag mo drive, uy. Dekang mamong. Wala. Oh, yun pa. Katumabay na kadugo ng hagyayungan. Dito si Bernadette. Mura si Bernadette yung tumabay nga nakadugo. Wala. Wala na diskrasya na siya. Mawa mauli din si bay. Ah, konsultiya si Lubi bay ni.

0: Mayo yung kaya na, biba?
1: Ayo, kayo. Wala. Ano man, Rinaldo, nawili kang mamatay sa Bernadette.
0: Willy good. Dilioy.
1: Yan sa man.
0: Yan sa man. Oh,
1: happy na ta.
0: Oh, happy na? Oh, uy.
1: Uy.
0: Na may nagdurbel. May bisita?
1: Ablihe dito ba, Rinaldo? Ablihe dito.
0: Okay, babes. Your wish is my command. Kadiyot lang! Una pa doon pagani ko. Kaya ako ablihan. Iablihan naman ang gate. Kasama ka na. Uy! Siya!
1: Kesa nag-doorbell, Rinaldo! Uy! Ikaw? Nga nung nibalik ka? Nga naman!
2: Ang Shed Marketing, ang tigama o tig-apod-apod sa mga inila o epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagpahibalo sa tanan nga ang

Kinahanglan, panyawan liniment oil, maski pakusgan pa. Pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa Seed Panyawan Liniment Oil. Mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo ng hi. Seed Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta panyawan, tatak Seed na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.

0: Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Utana kabalin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mokin ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.

0: ila binadyon sa mga managtiayon.
1: I agree.
0: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pud ang asawa sa bana. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sir GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
0: Makahimog bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man sir GP kung sperm count ra man ang problema.
1: Musto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
1: Mayra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sir GP kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells sir GP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkalungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry o ginuha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kayo kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom, pag-alak,
0: sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman jud ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir GP, mo inom, manigarilyo, magdruga,
1: kadaghan.
0: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir GP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
5: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
6: 90s, 80s, and now.
7: The home of real music.
6: 98.1
8: BT Radio.

0: Hala, niato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og ingong usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita dito sa result na ingbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
5: Ha? Kuya.
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ko na nagamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
6: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawa sa tao. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, kanindot gana nagamiton kuya tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa mo palit ang Lolo Masyang Coffee.
7: Ang Lolo Masyang Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500 mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at marami.

0: 89.1 BT Radio V-tron. Subok na.
1: Doon sa Yandong, taga Basakop sa Lantapan, Siwangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: O, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa V-tron.
0: V-tron. Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, lechon manok, lechon baling oga liyampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
7: Namiaon.

ang saya-saya time shake, guys. Alas 3:37 na sa gahapon nun. Grabe ka late na yung digerans. Pero kamusta mo di Alason, Visayas, and Mindanao? Tutob sa mabot ni Natubag Sibia sa kanginayon sa live streaming sa Ridge Red Garden. Yes, kumusta? Labi sa itong mga viewers nga nagtanaw ka rin panog, nag-share sa itong Facebook Live, mga langga. And then, ako yung kauban natin alas 4 sa gahapon nun. Ilan na lang ka oras, no? Pero ato lang ning sulito ng oras. Huwag adlaw karon kay tungod natay public service announcement to. Huwag isa to yung huwag tangan diha og pitaka, no? Pitaka sa students siguro ni. Pero wala may ID. Oo, pitaka ra din na ay sulod kwarta. Oo, then ang nakapunit, no, mao si Sir Kuan, ang driver sa Sikad. Mao si Sir Wilberto Umasas Karumba. Again, Wilberto Umasas Karumba ang nakakita, driver Sikad nga yelo. Isa to'y nawag tangan diha, mga langga, ha? Gikan na sa Kuan, gikan sa Prince to City Tuburan siya nagbiyahe. So sa katong gisakyat aning tawhana ni Sir Wilberto palihog lag Kuan ari diri kung kisa to'y tag-iya. Black ang color sa maong pitaka, binabay. Oo, for sure babae tag-iya siguro ani. Pero palihog na, ha, niya tinan ako isulti ang Kuan. Puros ra kwarta anay sulod kwarta din na apoy laing Kuan. Pero di lang ako i-salty tanan, no, kay aray na atay Kuan, no, kay wala rabay ID in town. Basing magwataka rapuning uban. Oo, panihog na sa katong mga Kuan diha, mga pasahero or sa katong gisakyan aning tawhana ni Sir Wilberto Umasas Karumba, no? Buutan in town kaayo kay naglakaw in town diri sa sulod sa City of Tubran para lang mag-uli sa maong pitaka. And shoutout ni Ma'am Quen Colot sa kong basher nga gwapa sana all. Good afternoon, baya ni mo diha DJ. Good afternoon sana mo da ma'am. Oo, kumusta man ka ma'am? Kumusta man to ang kuan diha? Atong butong-butong. Nanabaya ko na si Kuan, Madam Pearly! So kay ribatawang, may hapon na ba niya? Nanabaya ko na si Kuan, anang niste mahinay di ako nun sa maghanay. Ilaki nagyawyo di ako rin. Dito ka nang, kanos ako nun, madayon. Rally, hori, tumarsin, good night, hapon. Dizeran, shout ko sa lahat na ginig sa program nyo, lalo na sa mama and papa ko, Sina, Lina, and din siya tumarsin, at kay Arlinda tumarsin, Lorigas. Thank you po! Mayong hapon sa tanan niya, ma'am, no? And Ana Moral, may hapon, Dizeran, may hapon sa nimo. Nga, nawala ko yung labot, ana, oy. Wala siya kay labot, ay na lang, mag-apilaki. Itong mga menu, di, paso sa... Much better nga mo scroll na mo. Bitaw ay kanang tubaga nga to ang topic karon, no? What if ikaw ang rason nga nung mahadlok siya main love o balik? O tubaga na diha ang ito ang pangutan na Kwen Kolot. Si comment na diha sa comment section kaya itong pasahon diri on air sa itong programa BT Musikahan. Then laing pahibalo gika ni Kwen na Sir... nalimot mo ka na Sir Nainggi, Leo Nainggi sa Carmelo Tubarain. Shoutout ni Sir Glenn Vanguard. Shoutout ko Kuya Dizrans. Maya ni mo vlog, Kuya Oy. Maayo ni ay. Sure, wag mo ko kita ni mo, may support lang eh. Wow, ay lingaw-lingaw na. Manglaba na lang ko ay. O oh, sige, panglaba sa ni. Porbida ang marites niya kare. Agad shoutout ni Sir Rimard Aliaga and Ma'am ako si Pearl Pearly Shell. Ela ang paibalo gika ni Sir Leo Nainggi Tubran sing lakas boxing 2026. Nagparayon ang pagpanimbang sa gustong musalmot sa torneo sa boxing sa mga kabataan amateur boxing tournament. Ang entirisadong boxer muadto lang sa Barangay Shati covered court diin adto rito ipahigayon ang pagtinimbangay. Magsungod ang duwa, no, sa boxing karong Mayo Banshenko 2026 Lunes alas 5 sa hapon.
adto sa bagsakan, no? Bagsakan. Giawhag ang mosalmot o moapil sa Siglakas Boxing sa pagdala og medical certificate gikan sa sentro. Ang tinimbangay magsugod sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 4 sa hapon. Adunay mga taga committee ang maoy manimbang ang timbangay kutob lang sa Domingo sa Undo. Salamat, my committee. Shoutout niyo, Sir Leo Nainge. Oo, sa katong kuha niya, ha? Sa katong mahiligon niya, sinong bagay? Itong mga dagko kay Kumo. Dagko glawas. Dagko abs. Ah, sabay. Dagko tanan. Kita sa katong, labi na katong maghagit-hagit na sa kuha online. Ang katong mga kuha niya. Katong basta nato yung mga vlogger. Kaya ito maghagit-hagit. Aray niya ipakita, oh! Oo, oh, kay aray malingaw, tagtanaw ba? Kuan ba yun ng inyo ha, bagay ng kanon inyohang istorya, so ba? Bitaw ha, sa katong osmon ako, sa katong mga ganahan niya, mga pilog boxing tournament. Mao na ni ang inyuhang kuan ni inyuhang makalagot, pwede niyo ipagawas itong tapita. Charo naman. Shout out to Israel's Guapa, request kong song I Belong to the Zoo by Sina on top of play na good Nemo. Thank you.

Thank you so much, Rizrans. Nga, live di Rizrans, live na live. Live di DJ Evangeline Kioperilia and also Sir Virilio Duron. Good afternoon, Idol Rizrans. Good afternoon, Undo Duron, diri sa Tabuelan, Cebu. Yes, siya sana niya ka nakakaroon sa Tabuelan, no? Then also, shout out sa mga Idol Rizrans sa mga ano? Idol, kaayon na ako ang nag-istorya, Idol Rizrans. Shout out.

0: Ikaw punta niyo. Shout out brother Idol, no? Diha ka sa Antipulo, Tuburan, Ransa. Maano ang vlogger na to diha nga ako ay na. Gwapo, nindot to yung tingog. Dancer. Magikaro. Vlogger, content creator. Sana oil. Ano man tanan ni mo, sir? Patudlo niya ko, sir, amo. O, basin mo ko, anday ko diha. Mupatighog di ko diha sa Antipulo. Duol-duol, Ramos Carmelo. Oh, duol, rakayo. Ako ning kuanon si sir, ako ning adto niya. Patudlo ta kung saan niya nga mga kuang-kuan, hurim-hurim ba? Pero shoutout mo na sir. Then again, shoutout ni kuan, kuan kolots, nakaroon niya karoon sa, asa man siya, sa Asturias or Maghanay. Asik hilom-hilom diya ma'am, dali-dali. Gawas na diya, gawas. Pero kaya ginakong usbon sa katon na magdangan niyang pitaka nga black. Yara ang maong pitaka. Ako na ipagkita. Black ang color niya. Wala na yung mga ID sulod ha. Yan ay usa ka po krisibo. Then rin ako isulti ang guan na to. Sulod sa mga pitaka. Basta na ay kwarta. Sulod sa kwarta. Sulod sa pitaka na ay kwarta. Okay? Then sa muklaim palihog lang ari in town diri niya. Interviewon sa nato kadali. Ito ay mamalihog ta sa katong nawagtangan diha. Naadri sa BT Radio 98.1 FM aron sa inyo ang pag-claim no. Duol lang sa disgrace niya. Parang hilom sa guard, pasudlon ra mo ana. Ha, okay. Basta importante kaayo pasudlon ra mo. City YouTuber ha, BT Radio 98.1 FM. Then salamat kaayo idol. Shout out na dol ha. 45 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Let's take a short break para sa itong mga sponsor. Please stand by until 4. Kapan ka pong series runs.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon ng inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
2: Ang madami sa Vitron ko yung ang gagaw si Jono tungkol sa anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may tayong palitan namin yung Vitron no kay dako kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos lumangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain niya sa Vitron gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. 90s, 80s,
4: and now the home of real music.
5: 98.1 BT Radio.

Yes, I'm back. 10 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Parang ikaw na po kita sa DYPS Beat Radio 98.1 FM. Shout out ni Mercy Lou. Request talaga ko I Don't Stop Believing by Journey. Sa genre or Journey man eh. Ayan, genre. Good afternoon, DJ Mo. Greet ko sa mga kauban nga BHW, Mariel, Lori, Vicente Arnaldo, Teresita, Gipo, from Rosana, Pablo, Bungon, Tabulan, Cebu. O siya ay dali tantanan niya, ma'am, na mayong hapon. Then, paabot-abot na dili sa to mga students nung mo drama. So, kung walay drama karoin, basin, parahin lang siguro tas na program, no? Oh, ito pa abot to sa akin kung ayun na. Aron ba, padayon ito ay pong mga song request, okay? Wala, wala pa man should. Students, nasaan na kayo? Bitaw na i-program karong 4 to 5 p.m. na niya. I-play ang Nothing's Gonna Stop Us ba? Okay. Nothing's Gonna Stop Us. Niya, sa may kwan, para asama ni mam, asama ni may dikit-dikit. Ma'am Queen Klotz, Janice Maambong Alemanio. And also shout out ni Marcelo. Hello po sa inyong lahat na nakikinig sa radio. Sa mga friends sa Beat Radio, guban pa asa maabot ani. Oo nga ni Dan Virgilio Doroy. Good afternoon Idol Dizalas. So good afternoon Undo Doroy. Okay, salamat kayo na marami ha. Then also shout out ni Lang Lang Arintayan ni Across Tabulan. Oo, shout out tanan diha. Then ni Sir Ryan sa maano, shout out mo na Sir Ryan sa then maayong pagpaminaw po ni Sir Glenn Pahis di akron sa Mangga, Tuburan, Cebu sa iyahang kuan niya no, sa iyahang limutangan may hapon mo na Sir Glenn Pahis. So kung kinsa to'y nakakita sa iyahang cellphone, hanap to panawagan no. Pero sa katong nakakita ng cellphone nga Oppo ang natoy profile picture niya, I mean wallpaper. Then napalatag uli na Sir Glenn na pahisa uli na sa tindahan niya or diri sa ato ang station 98.1 FM. Okay, importante kayo na tanang contact ato niya, wala pag i-password to nga account. So malihog ta ha, sa mga nakakita sa cellphone ni Sir Glenn na pahisa, muhatag na siya 2,000 pesos sa mga nakakita ato nga maong cellphone. Okay? Sige, ito oras guys. Alas 3:32 na sa kapon. Shoutout ni Senki Generous. Shoutout bro Senki. Sana oil kaanyo Senki. And also ni Kwan.

Yes, I'm time check 4:06 in the afternoon and you're still tuning in TYP SB to Radio 98.1. Oy, shout out to mga viewers nga nagtanaw ka rin ha. Dili sa to ang BT Radio 98.1 FM and also sa to official account Raniel Santiago. Para itong share na palaga sa to mga nagtanaw ni ha. Pero pa rin mo sa inyo hanggang mga tubag sa to mga tanda karoon nakaroon sa caption no sa bubong kapahin. Palagod ganda ni ha. Then also sa inyo hanggang mga song request na. Wala ito ba song request dili ha? Gusto kong tubag! Oy, tabangay ko yung tubag dire kaya dili mahimong akura kaya may nag-monitor na ko. Natay mga kuan diri natay. Obligasyon sa atong partner. Ito katubag o kuan. Lahos-lahos. Ito ay hang ba? What if, no? What if sa DJ nga dili day ka enough? Unsa man na angay buhaton kanang gibuhat na nimo tanan then para sa iya wala ra niya mo na ipinakasakit ni Aaron no saan na lang ni Diana Lynn saan na ni Mon Diana pwede ba makarequest ng song siya pwede kayo Ma'am Shaira ha pwede pa kayo mamuapas diha sa inyo mga song request shout out ni Marcy Lola po sa lahat na nagkinig sa radio sa mga friends mga friends ko BT Radio o guban pa sa mabuti ng programa. Then a shoutout also ni Kuan DJ Mark Labangon God PM Idol shoutout ko sa Labangon family and lamina nila ni Mama Ruchi and Papa Eduardo Labangon Mapa mingaw na ko ninyo diha amping mo diha permi watching here in Ibu Lapu-Lapu City salamat sa WhatsApp doll God bless yes salamat kaya mga doll ha maayong hapon nya dayon ahem hello designs maayong hapon pasensya na dili ko kalantaw sa imong live kay wala ko'y wifi shoutout na lang ko ni Arlina Lorigas ni Mercy Lu thank you sa basa designs pwede mo request og celos si mo celos naman si ma'am di gini siya mapull out ng celos nag 2026 na lang celos talaga hapon niya ha ano siya what if di na ma-in love o balik doll ang Shakita muna ang atong topic di na siya ma-in love o balik kay tungod ranimo saon banda na what if, what if, what if? What if dili na ma-inlove ug balik? Mauna na, no? Then, sarayang greetings si malimot na tas uban na ni Roy na. DJ Rans, guwapo. Asar ba? Sarayang greetings, hello, good morning, nako din siya, good afternoon ni Mudiha. Ay, good morning ni Mudiha, madam. Kumusta ito ang buntag? Ayong pagkuhan niya. Nangapin na ka, ma'am. What if dili na ma-inlove o balik doll ang Shakita? Maunigi ka ni Eliana Grace Kanyati Gracia? Di na daw ma-inlove o balik. Request ko din siya, B. Request niya, ma'am. Ikuhan niya. Nag-cute na ba yan? Kakaroon ka po. Pag-hello na sa inyo. Ma'am, dali ay mo request, ma'am Shaira. Hello. Ako man yung classmate sa una. Then also, shoutout ni Kuan, unta ang mga gwapo mang libre, no? Bisa na mga gwapo diha. So, kani si Kuan, diyan, na gwapa man ni. Kani si Ma'am Shaira, lamang libre gini sila rin. Ay, sama na ni Sinki. Shoutout ko daw sa ako ang mga apo, mga anak, Diaz Carmelo, lamina sa ako, ang mag-agaw nila sa Libet in National diha, nga naga, sa Naga, Barangay Lanas. Okay, salamat kayo ng marami. Then also, shoutout ni request ko ni Jay and the Manaya song. Okay. Oo, grabe yung sikata ng the Manaya. Tingin na mahuman, tingin na mawagta. Anda Manaya. Oo, apil man sa ito ang top song. Top song na to ni siya. O nang inig tukar ani si Ma'am Kuan diha si Ma'am Shaira. Kuan na siya mag-act like sumayin na. Like Kuan? An artist? Sumayin.
Akhirnya shout out kepada Mam Syairah Zinadhan. Dan also nih Marabel Lanrias Labrador. Request pun tadi ya, bos, tapi ini bos, ini kayak bos. Bos-bosan nih kan. Eh Marabel shout out kepada ha. And the Manaya song requested by Syairah Zinadhan.

0: 98.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surigao del Sur. Ang ako na kuwanan sa Vitron Syrup, naka-try na kayo ko kung kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Mm. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ngayon na siya mudula niya. Nibuyag po na siya.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services. Og yung usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services. Og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle og truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Aksa nga lang ito, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa Monchita?
8: Munching.
7: Oh, munching imo angga? Ah. Munching, nitangas gamit diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nai nakaingon sa mo ng usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Hmm. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi una kapuyon dai ka.
8: Oh, kapuyon ko.
7: Pero sugod paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
8: Okay na.
7: Ah, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
8: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immunity

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang doon na kinibo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Oh, luya nam liti ka bay?
4: High cholesterol mangud ko bay? Matud bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka dagana na ko score. Gihangat ra kog maayo.
3: Uy, delikado na bay? Mobile ra ba kay blood pressure na? Dai said panyawan mi garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o kay blood pressure.
4: Ako na suwayan bay.
3: Ha, kusog nam liti ka maduwa bay? Bura magagwaga puya. Bura magagdimakina.
4: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic, bay. Tinuod! Epektibo yun!
5: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
7: 80s, and now. The home of real music. 98.1
8: DTV.

the Philippine Standard Time, 23 minutes past the hour of 4 o'clock in the afternoon. And again, Chris Richard, sa inyo nabatian karoon nga mga orasa, inyong background, sa inyong mga radio. Kumusta sa itong mga listeners and late viewers nga nag-view, nag-tenaw karoon sa itong live and namino sa inyong mga radio. Shout out din ni Sinky Generosa. Boards ka ng Hapita Boards, no? Ang libre ko na siya. Buot-buot. Walay kwarta o'y daghan bayaran. Single, yeah. Walay kwan. Nalantaan eh. Hapita Boards ka ng... Parang masa nagpamuyab niya. Daghan akong music ni Hadishin, no? Song by Diana. Naay, daghan, ma'am. Ang mga pangalan, imuha. Sabi ni mga konsekwen, Diana, dire. Yan na lang ni Tanan, dire.

Ngayon, another shout out DJ, request ko theme song namo sa kong Love Love, dedicated pa nako niya, siya ang song para dedicated nako niya, siya ang song para niya, Every Day I Love You. Wala kong gigitik. Oh, Shaina! Hello! Menyo na to siya din siya. Grabe pangutan. Uy, kwan si Rovina na asya sa syudad. Oo, pero wala pa siya na menyo. Naguyab-uyab, pero iyang ibuga. Isa naman yung tapita. Another shoutout din siya, please ko. Shoutout sa kong Love Love, John Mark alias Kambing Amping in town. Kanunay sa imong biyahe sa kada adlaw. Adlaw, palangga baya ka na ko. More power sa inyong station, Disranza. Oo, salamat kayo na maraming mga. And amping daw oy sa imong palangga, Sir John Mark. Wala po minaw magkakaroon na anha lang ka. Paminawan na ihang song gi dikit-dikit sa imo ha. Dikit-dikit. And ay, kanang thank you so much yung madapang Shaira Sinadan. And para niya ang ako ang request DJ, pa-feel unta na ako nga ogi kilig man gali turong orasa. For sure, gikilig na gito. Shout out ko please, ako ang family sa Barangay 8, puro krumahan sila Mama Janet, Papa Jimmy, o sa kong nanay Norma, nga naminaw daw ninyo karon sa inyong station. Salamat. Then also shout out ni Kwan. Uy, shout out ni Ma'am si tawag ato niya. Biban Saison Hori, Israel Patabang ni Tatsuki Gutwal, kay Maayo, kay ito si Mutubag Ana, watching from Gunob, Lapu-Lapu City. Thank you, more power to your program. Salamat. Saag sa muna yung si Kwan. Sir Tata Idol Gutwal, yakal sa bagay doon sa Buran. Shout out to the Sir Idol. Ito, grabe ito siya ka mga Kwan ito. Grabe ito siya ka mga balak, no? Balak mong kaayo. May kaayo mo diskarte, grabe yun. Kung babae diskartean na murag makatando dyan. Ligit mura makatando dyan. Kaya pong pa niya. Sayang istorya na ay 99%. Joke lang. Ay, pasiaw. Puro niya siya. More on pasiaw. Ay, bugoy-bugoy ni si Sir Idol na. Nga, actually, ay, sige man kong ngisi. Ay, na niya. Pero na niya, mama. Ay, na, joke na to, Beben Sayason Hori. Yung ay si Tata Idol Gutwal. May kasi mo diskarte bitaw. And Ginger Rochana, siya at Dizrans dari sa San Carlos City. Then pag share town mo sa live Dizrans mga guys. Oh, nindu tari mo sa iyo. Ura mag si Diana Lin. Ay, at ang isa yung mga request mo kaya ko pang i-process din. Naman i-processing ang ato ang Juan God. Wala man ma-download. DJ Jimar Glabangon, ganda shoutout mo na idol ha. And Maribel Norias Labrador, shoutout ko sa kumban na Rini Boy. O sa tanan na kong mga kauban, tanan na mino ni Kristen niya sa iyong anak. Salamat sa wasa di Zeranz. Dayon shoutout ni Quen Colot Secret, imo palang imaydi. Masama ni Maydi Maydi de Quen Colot. Wala tayong Maydi Maydi de ha. Shoutout ko sa Keras Family. Wala new pool ko na libre sad. Sad. And also shoutout nga to ni Kwan. Sir Bert Ablan niya dakaroon sa Taang Lungsod Duburain. Then Ma'am Mergie and Sir Jimmy Hinosa Family. Congratulations sa inyong anak, Ma'am and Sir. Salamat na marami, no? Then, also shoutout ni Sir Aldrin Dakwa and Sir Kappa Alexander Dakwa. Salamat kayo na marami. Salamat sa Cinder niya, si Ma'am Shaira. Hello! Hello!
Sige, nag-ngisi niya. Oyan, ang walas nga sa 4.29 na sa kapon. At ang isunod ang song yung pangayon board sa kalayas parilya. Here's the song, Barnes. Sana, sana, sana by I Belong to the Zoo.

0: Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension.

0: gyud ang hagunoy capsule mao na kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumas sa hagunoy capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og original hagunoy capsule. Mapalit sa mga butik.
2: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na naman nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
10: 98.1 DT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, nauli. Anang akong kabuyo niya, ayo na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
6: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
5: Malunggay, paligon sa imong immune system.
6: Tubo, natural energy booster.
5: Ginger, panguntra sa inflammation.
6: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Bliss for life.
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liempo. Susas Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan. Susas Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liempo. Tara na!
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul.
9: Bugas-bugas o katul-katul?
10: DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayos sa bugas-bugas
9: o katul-katul!
10: DTX 500!
9: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
11: 90s, 80s, and now the home of real music.
12: 98.1 DT Radio.
13: Right, ang saya-saya, time check.
14: Ang saya-saya.
13: 51 minutes past the hour of 4. Shoutout nga to the store, GR Bustatas Malirong. And also shoutout ni Ma'am Nizal Bakunador Malirong. Shoutout na niya, sir. Late mag-ganit, sir. Ay, di mo siya gikan. Ito shoutout mo na, sir, hama yung hapon. Did you shoutout ko sa Handmaids of the Lord and Couple for Christ, Sis Lourdes Taburada, og Sis Ernalina Rosalejos, si Roy, og Sis Eva Murato, Tabulong. Salamat, Israels. You're welcome. Then also shoutout again ni Boards Akalais Prilis. Shoutout nga to ni Marbel Anores Labrador. And wala tayong oras, guys. Salamat guys sa pag-uban sa loob sa duha ka oras ng programa. Magdala mo nun ang BT Musikahan, Musika Chikahan. Hanto na po na po sa susamang takna. Salamat guys sa pag-uban. Then sa mga request nga wala mo play, pasensya kayo, ato na utangon, umapuhon na lang po. Pero standby ni Ma'am Arlinda Lorigas. No? Then, ato na ko, wala tayong oras. Sa ngalas ng station manager, Engineer Fernando Mangubad Jr., Stone Program Director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to Engineer Naomi Sandianti Bahaw. Og, wala na ko'y kauban diri. Salamat kayo. Uy, ay papa, shoutout ko Father Expedito Torbs Torrevillas, Father Zachary Zacarias, Adrian Casabuina, Gitgat, Louis Cinco, Warro 9, Roger Colemar, Troy Carl, Steven Navarro, Brad, Patrick Jacoba. Thank you, Rizrans, guapo. Salamat kay boards. Again, kini si Rizrans, magbili ng song ipangayon ni Ma'am Arlinda Lorigas, Ikaw by Yen Constantino. Good afternoon, bye-bye!

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na ra nato ang kaning pinaka-common lang ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes Mr. Miguel.
1: So unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes Mr. Miguel mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin Mr. Miguel pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy Mr. Miguel.
1: So of course mo na siyang reason Mami Pucci kung magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: Og karon Mami Pucci, unsa mapud ni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig

0: kay tamis nga pagkaon o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usap po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tao na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Di ba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kanindot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso, o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaasa sa residential care facilities. Anaasa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga social welfare and development office, o pinakadool nga pasilidad. Kining pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, o GACSIS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: And now, back to

0: o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinyon, o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagidlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula.

0: pagiging maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
1: And now, back to...

Road Watch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: idiniklara sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa epekto ng krisis sa Giyot. At Pinay singer na si Cristel Herrera nagpakitang gila sa semifinals ng isang international talent show competition.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan hinatiran ng iba't ibang tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residente sa Obando, Bulacan.
0: 55 estudyante sa 11 barangay sa Obando ang binigyan ni Pangulong Marcos Jr. ng tigda 20,000 pisong scholarship.
1: Samantala, nakatanggap naman ng tulong pinansyal ang bawat barangay sa Obando na magagamit sa pinakakinakailangan na gamit o proyekto sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
2: Sa pangihiram ng laptop sa kanyang mga kaibigan, iginagapang ng four-year college student na si Yuki ang kanyang mga project at assignment. Sa liit kasi ng kanyang kita sa pag-tutor at pagtatrabaho sa patahian, kulang pa rin ang kanyang pantustos sa pag-aaral. Kaya labis ang tuwa ni Yuki nang makatanggap ng 20,000 pisong scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Obando, Bulacan.
3: Bala ko po kasi is makabili ng kahit pa paano laptop and printer po since mag-internship, mga demo teaching po na malaking tulong sa akin para hindi maging mahirap yung paggawa ng mga visual aid since early child education po.
2: Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program, 55 estudyante sa 11 Bulacan na ni Pangulong Marcos ng tig 20,000 pisong scholarship.
4: Sana mapakinabangan ninyo na mabuti ito. Ito'y biyaya na binibigay sa inyo para

0: emergency. May tatakbo po namin sa malalapit na hospital.
1: Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao.
1: Namahagi rin ng 10 kilong bigas ang Pangulo sa Obando sa 2,000 beneficyaryo.
2: Sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan.
1: Personal din kinamusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Obando na naapektuhan ng sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas. Matatanda ang tumagal ng ilang linggo ang pag-apula sa apoy sa naturang landfill. Umabot pa ang mapanganib na usok sa iba't ibang lugar, kabilang na sa Obando. Sinikapan niya ng pamahalaan na mapigilan ang apoy sa pamamagitan ng pagtatakip ng basang lupa. Pinatitingnan ng Pangulo ang kabuuan ng sitwasyon sa lumang sanitary landfill at siniguro na hindi na maulit ang trahedya.
2: Mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na maulit.
1: Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order, ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador. Kinaulat ni RR Tubise.
4: We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan, mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano, yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan, ngayon patay na sila eh. Di na sila pwede kumuha ng abogado.
5: Yan ang dahilan ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida kung bakit kailangan ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng senador na temporary

0: restraining order o status quo ante order.
1: The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
0: Nilinaw naman ni Vidant na hindi manhunt ang tawag sa operasyon. Ipapatupad lang anya ng mga otoridad ang pagsilbi ng warrant at hindi nahihintayin ang final ruling ng Korte Suprema sa main petition.
1: First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate president, in the Senate premises. There's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served.
0: Tiniyak ng DOJ na may koordinasyon na sa pagitan ng mga law enforcement agency gaya ng NBI at PNP at susundin ang kanilang standard operating procedures.
1: Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
0: Ayon sa kagawaran, bagamat may immigration lookout bulletin order laban sa senador, wala pa umano itong hold departure order dahil ito ay nanggagaling lamang sa korte. Nang tanungin naman si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng mga pahayag ng DOJ, sinabi niyang maaasahan ang karampatang aksyon na naaayon sa batas mula sa gobyerno. Lahat anya ay gagawin ng mga opisyal para maibigay ang hustisya sa lahat. Samantala, umapela naman ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings sa international community na tumulong sa agarang pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC. Sa isang pahayag, iginit ng grupo na dapat harapin ni De La Rosa ang kasong Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay ng War on Drugs. Nanawagan din sila ng kooperasyon ng gobyerno at proteksyon para sa testigo, pamilya ng mga biktima at human rights defenders para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nahanda na ang pambansang pulisya na gawin ang kanilang mandato sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, ginagalang nila ang justice system ng bansa. Kaya naman bilang law enforcement agency, gagawin nila ito alinsunod sa umiiral na batas sa tamang proseso. Tiniyak din ng PNP na mananatili silang impartial, professional at may paggalang sa karapatan ng concerned party.
3: Iginiit ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may mananagot kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa habang nasa protective custody ng Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan ay matapos sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bitbit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasumbrero. 2:31, makikitang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise, patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG.
5: The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na nakakap.
6: Yes, sir.
5: Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified.
4: Dagdag pa ni Remulia, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamay-ari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulia, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Mariinding itinanggi ni Remulia ang paratang ni suspended acting sergeant-at-arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG.
5: No, not at all. May time stamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may time stamp lahat.
4: Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat.
6: Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang mga pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
4: Natanong din ang palasyo sa naging apila ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Giit ng Malacanang,
6: ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law.
4: Una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng palasyo.
6: Yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
4: Samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
3: Naniniwala ang isang senador na kailangang magpatupad ng overhaul sa security protocols kaugnay ng kakulangan umano ng seguridad sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Nakukulangan sa Senador Erwin Tulfo sa pinatupad na seguridad sa Senado.

0: o na PNP na sinecure yung kwarto ninyo na ma'am, dapa po kayo kasi we're under attack. Wala man lang ganun. Wala daw, sabi ni Senator Villanueva.
1: Naniniwala si Tulfo na kailangan na magpatupad ng overhaul sa security protocols ng Senado. Pinunarin niya si suspended OIC Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca kaugnay naging estratehiya sa panahon ng insidente.
0: Kung magaling si Aplasca, sinabihan niya yung Marines, oy Marines, poste kayo doon, wala makalusot dyan, may mga senador dyan. O TNP, bantayan niyo na wala makalapasok na makalapit sa mga senador. Dapat yun po munang inuna nila. Hindi yung lahat po sila doon sa isang sulok na wala namang makita na sinong kabarila nila.
1: Gid ni Tulfo, wala ring maayos sa evacuation plan, standard operating procedure, operations manual para sa mga insidenteng tulad ng pamamaril. Pinabulaanan naman ni Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong senador mula sa minorya ang nangubos sa kanila noong May 13. Ayon kay Tulfo, shot ilang kapwa niya senador sa minorya ay nagpadala ng mga mensahe sa kanilang group chat.
0: Parang 9:50 po nag-si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:50, 55 yata, ayun, 9:56, nag-text na po si, si Senator Meigs, si Senator Sherwin, keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you, kasi po, papunta po ako ng Baclaran.
1: Posible anya hindi lamang nakita ni Cayetano ang kanilang mga mensahe. Tila sinagot naman ni Senator Panfilo Ping Lacso ng pahayag ni Cayetano kaugnay ng issue. Samantala, iminungkay ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na ipaubayas sa Committee of the Whole ang pag-imbestiga sa insidente. Ayon kay Soto, kinakailangan ng isang extraordinary remedy dahil posibleng masaklaw ng iba't ibang komite ang magkakaibang aspeto ng kaso, kabilang ang public order, justice, ethics, Senate rules at finance. Nighain naman si Senator Raffy Tulfo ng Senate Resolution No. 402 na naglalayong maglatag ng malinaw na operational protocols para sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA. Sa ilalim ng panukala, isinusulong ang mandatory at pagbuo ng formal na operational

0: kasunod ng nangyaring pamamalin sa loob ng gusali ng Senado. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nagpahayag ang isa sa upong private prosecutor ng House Prosecution Panel ng kanyang mga inaasahan sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelario.
2: A bloodbath.
3: Yan ang matapang na tugon ni Attorney Lorna Capunan nang tanungin kung ano ang aasahan sa kanyang pag-upo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Capunan ay kilalang veteran litigator sa bansa na humawak na ng ilang mga high-profile at malalaking kaso. Ayon sa abogada, tututok sila sa pagbibigay ng legal assistance sa mga kongresistang kabilang sa prosecution team para tiyaking matitibag ang depensa ng bise at ng kanyang mga legal counsel.
4: We'll give them the bloodbath that they expect. So the bloodbath will come from our side, not from their side.
3: Giit ni Kakas ang apat na ground sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo, kabilang na dyan ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at grave threats. Ang bawat isang ground sa apat na ito ay sapat na umano para makapag-secure ng conviction.
4: Kung hindi malakas yan at kung walang klarong probable cause, hindi yan isasama sa Articles of Impeachment na tinasmit sa Senate. No?
3: Tiniyak pa ni Atty. Capunan na dadaan sa tama at maingat na proseso ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matapos sumagot ni VP Duterte sa summons ng Senado, magkakaroon muna ng pre-trial para mailatag ang mga ebidensya at saksi. Maaring umabot ito ng ilang araw para pagtapatin ng impeachment court ang mga ebidensya ng dalawang kampo. Matapos nito, maglalabas ng pre-trial order bago pagdesisyonan ang mismong trial proper at trial dates. Sakali namang mag-resign si VP Duterte sa kalagitnaan ng impeachment trial, magpapatuloy pa rin ang proceedings dahil maaari pang patawan ng perpetual disqualification from office ang bise.
4: Yung ibigat ng ebidensya, to speak for itself. No? At sabi nga ng taong bayan, kung despite the clarity or despite the weight of the evidence, mag-vote pa rin ng acquittal, ang taong bayan na magiging judge na.
3: Sa nakataktang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan, umaasa ang lahat na maisisilbi ang karapat-dapat na hatol at sa huli ay magagawang ipanalo ang kapakanan ng taong bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang anti-political dynasty. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang politika. Dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin itong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Sa clause sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ang Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabili sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Sa Mindanao naman, isinailalim na sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo at tagtuyot sa rehiyon. Inangulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng global oil crisis at patuloy na El Nino phenomenon. Ayon kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, nagdeklara ng state of calamity upang agarang matugunan ang lumalalang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot sa rehiyon. Nakaranas ng ensign neutral conditions ang Tropical Pacific na nagdulot ng El Nino Alert mula pa noong April 22, 2026 at inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Pinayaga ng deklarasyon ang agarang paggamit ng calamity at emergency funds ng mga local government para sa rescue, relief, recovery at rehabilitation effort sa mga apektadong komunidad. Inatasan din ng Chief Minister sa lahat ng ministries, offices at mga ahensya ng BARM na magpatupad ng mga hakbang para maproteksyonan ang buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan. Aabot na sa...

0: Bulacan, umaabot sa tinatayang 1,500 metric tons ng palay at mais ang nawala. Bukod sa agrikultura, lubhang nakaapekto rin ang pagtaas ng presyo ng krudo at transportasyon, supply main chain ng pagkain at mahahalagang serbisyo sa buong rehiyon. Ang El Nino at oil crisis ay nagdulot ng panganib sa food security sa pangkalahatang kapakanan ng mga bangsa Moro. Naging epektibo ang state of calamity sa BARM nitong May 14 at mananatili ito hanggang sa formal na pag-aalis ng Chief Minister. Mula dito sa PTV Cotabato, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, inirekomenda ni Project NOAA Director Mahar Lagmay ang Hybrid Flood Management Solution para mabawasan ang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Kabilang dito yung urban planning at nature-based solutions kung saan hindi dapat tayuan ng mga bahay ang mga tabing ilog at estero habang kinakailangan naman ang pagtatanim ng mga puno at paglalagay ng retention basins sa mga basketball court. Naniniwala ang Project NOAA na kapag pinagsama-sama ang mga solusyon na ito at tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga ilog at estero, liliit ang problema at mas magiging mabilis ang pagbawas ng baha lalo na sa mababang lugar.
2: Dito nagkaroon ng collaboration, better communication, so mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So yung mga magkakasamang mga LGU na maaari magtulong-tulungan.
3: Nagpapaulan na ang low pressure area sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang trough o yung buntot ng LPA ay patuloy na magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa

0: bahagi ng Surigao del Sur at Surigao del Norte. Nananatili lang itong bilang low pressure area pero patuloy na magpapaulan yan this weekend. Samantala, pulupulong pag-ulan, bahagyang maulap na panahon naman sa Luzon at Visayas, dalayan ng hangin silangan o yung easterly winds. Apektado naman ng localized thunderstorms ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Hindi pa po tayo tag-ulan o rainy season pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na po ang tag-ulan sa bansa. Karaniwang onset ng rainy season sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, maghanda pa rin sa matinding init sa hapon. Bukas ng hapon, ayon sa heat index forecast, sa Naiya Pasay City area, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius, maging sa Mactan, Cebu at Davao City. Habang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius. Ayon naman sa heat index forecast na Pag-asa, aabot sa 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Tugigaraw, Esuechague, Baler, Taung, Camiling at sa Virac. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
1: At susunod, Agriculture Department gumagawa na ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga bumibili ng 20 pesos kada kilong bigas.
0: Dalawang pulis sinibak sa pwesto matapos ireklamo ng panunuhol ng mga pamilya ng nawawalang sabungero.
2: At Pinay singer na si Cristel Herrera nagpakitang gilas sa semifinals ng Britain's Got Talent. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat by

0: BBM at Work. Susunod sa Schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
1: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
2: Nagbabago din kasi yung lipunan kayo, nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
0: Classroom Clash na may real talk at kulitan. Gitayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi, dito lang sa PTV. PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Matapos na mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia, ginit ng isang eksperto na pinatunayan ng Pangulo na kapayapaan ang nais ng Pilipinas sa gitna ng mainit na usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Gavilliagas.
1: Isa sa mahalagang tagpo sa 48th ASEAN Summit sa Cebu ang pagiging peacemaker ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan napahupa nito ang border tension sa pagitan ng bansang Cambodia at Thailand. Nagkaroon ng trilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos, Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul na layong pag-aanin ang tension sa pagitan ng dalawang bansa. Pinagtibay ng dalawang leader ang kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, pagkakaroon ng restraint at pag-iwas na gumawa ng mga hakbang na magpapalala ng tensyon. Ano nga ba ang naging paraan ng Pilipinas upang mapahupa ito? Ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Annalyn Ratonel, malasakit at pakikipagkapwa ang naging paraan ng Pilipinas para pahupain ang tensyon.
2: The belief that when friends or neighbors face difficulties, we help bring parties back to dialogue and consultation. This is precisely how we have translated the theme, Navigating Our Future Together. So, and then a trilateral meeting was held at the margins of the 14th ASEAN Summit in Cebu between the Philippines, Cambodia, and Thailand. Good offices is a tool wherein a third party, in this case the Philippines, arranges a venue for candid and open dialogue between disputing parties, and in this case, Cambodia and Thailand. So this meeting essentially has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding.
1: Nakapaloob sa Article 23 ng ASEAN Charter na maaaring humiling ang mga disputing parties sa ASEAN Chair o sa ASEAN Secretary General na magbigay ng good offices para resolbahin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Sa kanilang naging pag-uusap, may mga kasunduan na nabuo. Tulad na lamang ng pagpapanatili ng candid at constructive dialogue sa pagitan ng dalawang bansa at trabahuin ang de-escalation efforts para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa pagitan ng Cambodia at Thailand at pagkakaroon ng kolaborasyon sa pagitan ng mga national police agencies ng dalawang bansa para labanan ang transnational organized crime. Nagkasundo rin ang dalawang bansa para magkaroon ulit ng peace talks at border

0: maintain the momentum of their discussion while they continue to work towards a durable solution to their bilateral concern.
1: Mm-hmm.
0: Also, the Philippines remains committed to fulfilling its role. Yung AOT, the ASEAN Observer Team, was extended for another 3 months until July 2026, which we of course welcome. We note that this is not meant to replace in any way, but instead complementary to existing bilateral frameworks between Cambodia and Thailand on managing border differences.
2: Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Para labanan ang hamon ng supply ng enerhiya sa bansa, inilunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya sa pagtitipid ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas live. Elijah?
4: Audrey, ilulunsad ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para nga sa pagtitipid ng kuryente kaugnay pa rin yan ng dinaranas na energy emergency ng bansa. At pinangalanan nga itong one movement o oras natin sa efficiency na kung saan planong turuan ng mga Pilipino na magtipid ng kuryente, patayin ang kanilang mga ilaw kapag hindi ginagamit. Hinimok nga ng...

Replikan ang report ni Elijah Canlas maya-maya po lamang. Samantala, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang mga ahensya ng pamahalaan sa parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Melsenen Sarmiento, ang tanging papel ng OPAPRU ay siguraduhin magiging mapayapa, matapat at maayos ang ipatutupad na halalan. Sa ngayon, nakatuon na ang pansin ng pamahalaan sa normalization track para sa mga former combatants. Binigyan din ng kalihim ang panawagan.

0: Tawagan ng gobyerno para sa malayang pagpili ng mga Pilipino sa kanilang magiging pinuno.
1: Really, bigyang laya ang mga tao pumili ng kanilang magiging leader. Napakalaga po nun. Free, honest election. At safe, peaceful siya.
2: Nasa 500 college scholars ang inaasahang makikinabang sa pangalawang taon ng scholarship program ng Development Bank of the Philippines o DBP. Formal nang lumagda sa isang kasunduan ng DBP at ang 11 partner schools, kabilang 6 na state universities and colleges na kanilang katuwang sa pagpatupad ng programa kung saan naglaan ng 96.75 million pesos ang DBP. Sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o DBP Inspire, sagot na ng bangko ang tuition, miscellaneous fees at allowances sa lahat ng taon sa kolehiyo ng mga mapipiling benepisyaryo. Layunin ng programa na makapagbigay ng scholarship grants sa mga kapuspalad na high school graduates na gustong ituloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ang proyektong ito ay suporta rin sa pamahalaan at sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak pa ang akses ng mga kabataan sa quality education. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng 5-year assistance program ng DBP para sa sektor ng edukasyon kung saan naglaan sila ng mahigit 400 milyong pisong kabuang pondo.
3: Sa arraignment ng Pasig Regional Trial Court, ang founder ng online platform na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kaugnay sa kasong isinampa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Hindi ito patungkol sa press freedom. Yan ang iginiit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez kaugnay ng kasong inihain ng mambabatas laban sa founder ng online news and commentary platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN dahil sa umano'y tangkang pangingikil kay Romualdez ng 350 million pesos sa ibinaba sa 300 million pesos kapalit ng hindi paglabas sa sinasabing expose video patungkol sa umano'y korupsyon ng kongresista.
5: This is not about press freedom. In fact, we encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. We should always follow the process.
4: Matatanda ang hinainan si PGMN founder Franco Mabanta ng warrant to examine computer data para suriin ang call logs, chat history, electronic communication, at iba pang electronic data ni Mabanta. Bagamat nagpaunlak ng pahayag ang spokesperson ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, hindi siya nagbigay ng detalye patungkol sa arraignment at usat na investigasyon ng National Bureau of Investigation.
5: So sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, and along with the other evidence kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of our case and our evidence, and the court is the proper forum where we can, you know, test this evidence.
4: Sumipot si Mabanta kasama ang kanyang abogado na si Attorney Bernice Rodriguez sa Pasig Regional Trial Court para sa arraignment ng kasong robbery extortion. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa media. Binweltahan naman ni Atienza ang mga kumakalat na post sa social media na sinasabing fabricated ang mga ebidensya.
5: No, yung court talaga, hindi yung social media, and we encourage the public, no, to be more circumspect, mas maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin sa social media because ultimately it is the court that will decide.
4: Pansamantalang nakalaya si Mabanta at 4 na co-accused matapos makapagpiyansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, balikan po natin ang ulat patungkol sa paglulunsad ng Energy Department ng isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente mula kay Elijah Canlas live. Elijah?
6: Audrey, ilulunsad nga ngayong gabi ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente para labanan pa rin ang nagaganap na energy emergency sa bansa. Nga itong one movement o oras natin sa efficiency na kung saan layo nito naturuan ng mga Pilipino na patayin ang mga hindi ginagamit na ilaw at mga appliances tuwing hindi ginagamit. Hinimok ng kagawaran ng publiko na i-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, ang kampanyang ito ay bunsod na rin ng mataas na demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ipinaliwanag ng kagawaran ng mahalaga ang pagtitipid para maiwasan ang red o yellow alert sa ating mga power main grid. Layunin ito na mapantayan ang nabawas na 145 megawatts na power laban sa bansa noong Earth Hour noong March 28. Ang nasabing enerhiya ay katumbas ng konsumo ng 1,000,000 sambahayan na gumagamit ng 100 kilowatt hours. Kaugnay niyan ay maaaring magparehistro ang mga publiko sa official Facebook page ng kampanya para maipakita ang pakikiisa. At ngayong gabi nga ang launching event nito dito sa Globe sa isang famous mall sa Pasay City. Binigyan din ng kagawaran na ang disiplina sa enerhiya ay makatutulong para mapababa ang singil sa kuryente. At ngayon nga maya-maya ng konti, mapapanood natin yung pagpapatay nitong pinakapamosong The Globe dito sa isang isikat na mall sa Pasay City. At kanina ay nakita natin na nandito din, dinaluhan din ito ni Director Patrick Aquino at ni Energy Secretary Sharon Garina. At yan muna ang update mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo, Audrey.
0: Maraming salamat, Elijah Canlas.
2: Samantala, naghain ng patong-patong ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ang Department of Agriculture dahil sa natuklasang Ghost Farm to Market Road Project sa Davao Occidental. Inaulat ni Rod Lagusa.
7: Nagain ang reklamong malversation at graft sa Office of the Ombudsman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. laban sa mga opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga private contractors kaugnay ng umunay 94 million pesos Ghost Farm to Market Roads sa Davao Occidental. Kasama sa kanyang inreklamo ang 6 opisyal ng DPWH Occidental at 8 private contractors. Una nang napuntahan ang kalimang kinaroroonan ng mga proyekto noong nakaraang taon.
8: Wala talaga. Zero. Wala kang makita. Meron siyang daanan, parang lakaran na dirt road, dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat.
7: Anya, karamihan sa mga ito ay taong 2021 pang proyekto na maaaring natapos ng kaparehong taon o 2022. Ayon sa kalihim, dumaan sa case build-up ng kagawaran ng naturang reklamo.

0: official benefactorian. Baka lumabas.
1: Anya, maaring may sabwatan din sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor.
0: That is the theory. That is the general theory. Kung when I looked at the case, malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa ng na nakita namin is fake because wala yung project eh.
1: Patuloy pa niyang investigasyon nila kung may mga opisyal ng DA na sangkot sa anomalya. Bukod dito, mag-ahaid din sila ng panibagong reklamo sa mga proyekto sa parehong probinsya habang may case build-up na din sa Ginobatan, Albay. Sa kabuuan, naabot sa 4,500 na lugar ang kailangan nilang ma-review kung saan sa kasalukuyan nasa 1,240 pa lamang ang kanilang na-review. Paliwanag ni Laurel, maaaring mag-request ng farm-to-market road ang isang mambabatas, DA, mayor, barangay captain, kooperatiba o ang mismong magsasaka o mangingisda. Ngayong taon, naabot sa 33 billion pesos ang nakalaang pondo para rito. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Magpapatupad ng pagbabago ang Department of Agriculture para matiyak ang kaligtasan ng mga pumipila para makabili ng 20 pesos na bigas. Nagbabalik si Rod Lagusad.
1: Nagpaabot ng pakikiramay at personal na tulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pamilya na nasawing senior citizen matapos mabangga ng pick-up habang nakapila sa sidewalk para bumili ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City.
0: Yung personal assistance ko should help pati sa burial. Actually, yesterday nagpadala na ako ng tulong at emissary para pakiramay at we'll see how we can improve pa na yung safety ng ating mga consumers na no, bumibili ng 20 peso na bigas.
1: Dagdag pa ng kaliim, nakipag-unayan rin sila sa ibang ahensya gaya ng DOH at DSWD para makapagbigay ng tulong. Pinag-aaralan na rin nila ang paglalagay ng heavy duty barrier para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Samantala, sa kabuuan, nasa 900 sites na sa buong bansa ang nagbebenta ng murang bigas.

0: Ang utos ng ating Pangulo ay dagdagan niyan to 1,800 sites, if not more. So, nagpa-fast break kami ngayon para maparami ho yan dahil talagang yan ang isang solusyon para makatulong sa krisis na to.
1: Ayon kay Laurel, humaba ang pila lalo na nagkaroon ng krisis sa langis. Anya, gumagawa na rin sila ng paraan para maging komportable ang pagpila ng mga mamimili. Kabilang na rito ang pagdaragdag ng mga kahera at pagpapalawig ng oras ng pagbebenta. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng Philippine National Police matapos magreklamo sa National Police Commission ang ilang pamilya ng missing sa Bungeros. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
3: Bit-bit ang ilang libong piso. Dumulog kahapon sa National Police Commission o NAPULCOM ang ilang kaanak ng missing sa Bungeros. Bahagi umuno iyon ng suhol sa kanila para hindi na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang pulis na akusado. Sa kanilang salaysay, itinuro nila ang hepe ng custodial service at ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na lumapit umano sa kanila para makausap nila ang mga akusadong pulis na nakakulong sa PNP Custodial Facility. Sinibak na sa pwesto ang dalawang pulis. Batay sa imbestigasyon, ang tagapagsalita ng PNP HPG umano ang sumundo sa ilang kaanak ng missing sa Bungero upang ipasok ang mga ito sa loob ng Campo Crame gamit ang kanyang sariling sasakyan.
4: Isa na po siguro yun na as the PIO nung aming unit, supposed to be, hindi po niya trabaho doon ang makisawsaw doon sa issue na yon, at mas dahil nga po sa kadahilan ng malamang ikakilala niya itong individual, kung kaya naigawa niya yung mga bagay na yon na matulungan na makapasok lang po dito dun sa loob ng kanto.
3: Habang ang hepe ng custodial service ang nagpasok umano sa mga ito sa loob ng custodial facility upang makausap ang ilang dating pulis na akusado sa kaso.
5: Lahat po ng anggulo ay aming iimbestigahan.
3: Batay sa sumbong ng ilang kaanak ng missing sa Bungero kahapon sa NAPULCOM, inalok sila ng mga akusado ng 40,000 pisong financial support buwan-buwan kapalit ng hindi pagdalo sa mga hearing sa kaso. Ito ani ang dahilan kung bakit nababawasan ang mga complainant na nagpuporsige sa kaso. Magsasagawa na rin ng backtracking ang HSS sa kuha ng kanilang CCTV upang makita kung sino-sino pa ang sangkot sa illegal na pagpapapasok sa mga kaanak ng mga biktima. Sa sumbong ng ilang kaanak kahapon sa NAPULCOM, mula 31, 5 complainant na lang ang aktibong dumudulog sa mga pagdinig ng korte. Samantala, nasampahan na ng kasong administratibo ang dalawang pulis na kanilang inirereklamo. Nasa 13 dating mga pulis ang kasalukuyang nakakulong ngayon sa PNP Custodial Facility na pawang sangkot sa kaso ng missing sa Bungeros. Ryan Lesigues, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nagtungo sa Office of the Ombudsman si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo para maghain ng mga reklamo laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio at sa 7 iba pang individual kaugnay ng umano'y flood control project sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
1: Nagay ng reklamong graft, malversation at falsification of documents si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo sa Office of the Ombudsman laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio, DPWH District Engineer Roel Umali at ani na private contractor dahil sa umano'y maanomalyang 79.2 million pesos flood control at iba pang infrastructure projects sa distrito. Ayon kay Malonzo, nakatanggap ng buong pondo ang mga nasabing mga proyekto pero kulang anya ng standard compliance.
7: Sa tingin namin talagang anomalous. Pero yung portion pa lang yun, marami pa kaming nire-review.
1: Sa tanong kung posibleng may nangyaring sa buwatan.
7: Sa tingin namin yun kasi siyempre wala na mga amin na congressman na sila yung proponent nun pagka na gigipit na . Pero pagka umarap sila sa tao, sinasabi nila sila nagpagawa ng proyekto na yan.
1: Malinaw rin anya na may uugnay ang mambabatas sa proyekto base na rin sa mga tarpaulin at mga talumpati nito hinggil dito. Kasama sa mga inireklamo niya ay ang umano'y Ghost Flood Control Project sa Barangay 187 na nagkakalaga ng 19.2 million pesos. Maging ang Road and Drainage Rehabilitation, Road Construction, Building Project, Daycare Center at Covered Court Rehabilitation sa lugar.
7: Dapat may masuspinde, dapat may managot. Kung kailangan makulong, makulong. Di ba? At saka kasi ngayon, parang nakakalimutan na itong mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH.
1: Sinubukan ng PTV News na kunin ang panig ni Asisio kaugnay ng inihayang reklamo ni Malonzo pero wala pa itong tugon. Una nang nabanggit ang pangalan ni Asisio sa naging joint sworn statement ni Sara at Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng flood control projects. Kasama si Asisio sa naimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure noong nakarang taon para sa investigasyon nito pero binigyan din ni Asisio na wala siyang anumang kaugnayan sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Kaugnay nito, naglabas na rin ng pahayag si Caloocan City 3rd District Representative Dean Asisio kung saan iginit niyang walang ghost project sa kanyang distrito at lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa ni Asisio, naniniwala siya na ito'y pamumulitika lamang lalo't tatakbo umano si Malonzo sa susunod na halalan. Anya, hinihintay ng kanyang tanggapan ng kopya ng reklamo laban sa kanya.
2: Nagpositibo sa gunpowder ang 11 sa 19 na umano'y miyembro ng New People's Army na nasawi sa engkwentro noong nakaraang buwan sa Barangay Salamangka sa Toboso, Negros Occidental. Base ito sa naging pagsusuri ng Forensics Unit ng PNP Negros Island Region. Karagdagang ebidensya umano ito na lumaban ng mga armadong individual na nakaputukan ng mga sundalo sa isinagawang operasyon. Posible namang nag-false negative lang sa gunpowder iba pa dahil ilan sa mga bangkay ay nalubog sa tubig. Kasama sa mga nasawi ang 2 Pinoy na American citizen. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kabilang sa tinutugunan ng mga dayuhang napapasama sa engkwentro gaya rin noong Enero sa Occidental Mindoro kung saan nasagip ang isang Filipino-American activist.
8: Efforts are underway to counter the international networking or international solidarity works of the CPP, NPA, NDF. It is something that we need to address because we believe that even if we are winning locally, if we would not

0: pagtatapon sa tamang basurahan, pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan, at pagkakaroon ng maayos at ligtas na komunidad. Bahagi rin ng programa ang Mobile Materials Recovery Facility kung saan ang mga recyclable materials o kalakal ay pwedeng mapalitan ng grocery. Hindi naman pinalampas ni Maylen de los Reyes ang pagkakataon na mapalitan ng grocery ang kanyang mga naipon na kalakal. Ikinatuwa rin ng Ginang na may ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kalikasan, kahit papano'y makababawas ito sa gastusin sa pang-araw-araw.
1: Siguro pag tuloy-tuloy ito, malaki siyempre, di ba? Kasi makakatulong talaga pagka ano, inaipon ng naipon plastic tapos mabayaran nila yung may kapalit na ano, di ba, item. Mas nakakatulong. Naiipon mo na yung basura, tapos isegregate mo na yung mga plastic, may kapalit pang ano, redemption ng mga...
0: Matatandaang nitong Abril nang sinimulan ang programa sa Malabon City. Inaasahan na sa San Juan at Quezon City ang susunod na lugar ng paglulunsad. Kasunod ang iba pang mga lungsod sa Metro Manila para sa pagpapalawak ng Yes to Ayos campaign. Samantala, hindi pa man pumapasok ang tag-ulan, tuloy-tuloy naman ang mga paghahanda at operasyon ng MMDA para sa inaasahang mga pagbaha.
2: Nagsimula na noon pang previous month, ano? Sinisiguro natin ay malinis at open ang mga estero. Kaya tama nga itong Yes to Ayos campaign natin dahil isa naman talaga natin pagtag-ulan.
0: Napansin din ni Gian Torre na madalas ang mga basura sa kanal, estero at ilog ang isa sa dahilan kung bakit bumabaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Dahil dito, pinaiigting na ang pagmumonitor sa mga taong nagtatapos.

0: Tilapia Hotdog ang inaasahang magiging bagong produkto na maipapakilala at bebenta ng mga miyembro ng Nagtipulan Fisherfolk Organization sa bayan ng Lagangilang Abra. Naging posible ito matapos ang isinagawang special training on tilapia hotdog processing sa pungon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang TESDA.
1: Dito po nga training ko at mangtod ka niya dati na yun, dito pag-aamuda. Ta lagi di tiltilapia dahaan laungan niya malako nga live or fresh tatanket mabalinan niya ila ko dawid value addingan ika adati nayon nga balor DJ paglakwan danta mabalin niya maprocessen into tilapia hotdog.
0: Ang nasabing programa ay bahagi ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program na naglalayong maghatid ng mga proyektong makapagpapalakas sa kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan.
2: Agyaman kami mita sir kay ang gobyerno kada kami ng pagsayatan. Daklo na kami, tulong na kada kami ng asosasyon.
0: Layunin ng BFAR SAAD na matulungang maiangat ang antas ng pumumuhay ng mga mangingisda habang isinusulong ang sapat at masustansyang pagkain sa komunidad. Mula dito sa Abra, Christian Tubadeza ng Philippine Information Agency.
3: Napawaw ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang mga hurado at mananood sa powerful performance nito sa semifinals ng Britain's Got Talent. Narito ang ulat.
4: Muling napahanga ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang audience sa semifinals ng Britain's Got Talent. Nang awitin niya ang kanyang powerful version ng viral hit na Die on This Hill.

0: Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Rodrigo Rizeta para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
1: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligon sa imong immune system.

0: Cavite Radio Tuburan. Di ana si DJ Ron sa Latos on Air na tadiha. At isuringa Imelda asa ka niya ng atong mga ka K5 News FM. O dana. Yes, mayong gabi e K5 News FM diha sa Sikihor. Sa ating mga kabantayan astig Kuya Nalds, nandyan ka na. Arita sa Amigos Capsule, proven, tested na yan. O karong orasa ha atong pamation ang mga naglain-laing testimonya. Bahin sa ka-epektibo sa Amigos Capsule, kauban ang inyong DJ Beray, taralat sa atong pamation.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Isa ka ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga-kwan ka, ma'am, no? Taga-balamban ka, ma'am, no?

0: mo sa Amigos Capsule, Mamilsa.
1: Ah, okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
0: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December gyud ni nako, sir, nako pang gipa mati, bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan nako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang gihapon itong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba naganam-amnam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod nako, sir Angel, no?
0: So nawala ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad, yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
0: na usa ka blister pa.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang gyud pug ko.
0: So, karon, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So kaduha pud na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang ubat pud nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ako ang pagtuog sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kung ano to, sir, dala to. Usap po ito nga ka ng symptoms ba basta mag...
0: Normal na ang imong menstruation.

0: amigos, amigos capsule na normal na sa'yo.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
0: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, maubi daw itong
0: ang... So, angay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dalapod sa minupusal na ako kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, maoto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, maoto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to'y ako ang kanang bingod na pa doon, there is a lubot.
0: Okay, na sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka nang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Magkakuana. Modagayday na sag ang sapa.
1: Sir, dako ang answer no na experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Bura naman bagong dalaga, ani. Bola po dako ang experience, sir.
0: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ano, kaning sa ato
1: pa. Budagay day na yun, sir.
0: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kay katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
0: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagay-day.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
0: na-print
1: yung sir ba? I-try lang yun nila, sir. Ang ka nang...
0: Dili lang ta'n ang dagay-day. Kaya ari lang ta'n sa word nga lubricant.
1: Yes, sir.
0: So, mga minsan, usay ka-advise mo sa mga... Usay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako, nga nag-edad na og 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule, kay matabangan yun ta, kay sa ako, ako kaayong pagduo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gyud na akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang bisayaan so, ang
1: ang
0: bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
0: Okay. So, nakakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, sir.
0: Nakakay salamat, ma'am.
1: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
0: Hello, pre.
2: Yes.
0: Mayong udto or may adlaw ni mo diha, idol. Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, yes. Carlo Bungkak.
0: Carlo Bungkak, no, diha sa asa gina inyong lugar, idol Carlo or pari Carlo?
2: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
0: Tutulan Dawis, Bohol.
2: Yes, kuya, yes.
0: Kuya. Yes, tagbilaran mo. Tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay Paras Claro, kay Mas Ilado ni, kaysa Tutulan Dawis, no?
2: Tutulan ba yan? Tutulan.
0: Tutulan. Murag tutulan. Murag tutunlan dahil. Tutulan. Pare Carlo, or boss idol Carlo, ako ha, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, guno ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April na itong inatag ka o ganun ko, ano?

0: kanang sample nga the same time nakapalit sad ta sa Migos capsule. So mo to kay ako ang gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na feel nako nga naay something nagwan sa kuwang kadto ako ang digestion.
1: So maybe na yun ako nga kuwang digestion.
0: Kay na pagkahuman do kuya nakaduong ta sa CR nga auto na amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw no. Nakita nako nga naay mga bula-bula.
1: Sol, gi-detox na yun ang imong bawel mo.

0: Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
1: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dahil sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kay naadi ko yung nakitang ingredients, naadi na siya vitamin C.
0: So, which yeah, is... Yeah, naadi vitamin C. So, naipangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo, ingon sa Anli Pop ko, kamusta ko nung imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule?
1: So, kung nag-iabog ko yan, okay, nang nakanindot na nung sigitag. So, well, nakainom tag Amigos Capsule, mura magsigig yung pangita ni atuang kuan, atuang kargada.
0: So, sige, pangita. Kisa may ipangita, anak, ingon si Anli Pop ko, na si Anli Pop ko sa live siya, kinsa ko nung ipangita sa imuhang manoy.
1: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang Juan at Paris. So
0: ayay!
1: Bati na natin yung mga nagpaminaw nga Juan.
0: Ayay!
1: So na-open na ako yan.
0: Na-open lang panawagan ang Lipop. Gato ang Lipop ko eh. Open. So sa ato pa willing, yung sana ka nang willing to mingle ka karon.
1: Yes, kuya. Yes, kuya.
0: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilay mo, dial ni mo. Hi!
1: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa atuang Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? 2 years na yun ko nag-inom na. At pila ko mama, dugay na yun nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kaya mag-open eh, pero na-amaze ko.
0: Yeah, so far no, man ay pinakabag-o na to. Pero sa usalang ka-blister na idol nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
1: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day. Ang kuwan ay na explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa inyong hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
0: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano sa may masabi ni mo, anak, Carlo?
1: Kuhan ang kuya, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato,
0: ingon si Carlo, oh, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Ito lang mo, nag-comment natin. Nanginang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule, interview, dili ni uyab-uyab, ha?
1: Pinagoy. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
0: Para sa tanan. Proven and tested, yes, idol.
1: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. Saya itong nalita ka po yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga... nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
0: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
1: Yes, kuya, yes. Tuod yun na kaya, tuod yun.
0: Yes, sa dagang kay, salamat, Dol. Tag-asa kay ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbila.

0: Pangalan Bohol.
1: Yes, kuya. Sa Tutulang Dawis, Bohol.
2: Yes, nagagay. Salamat!
3: Hello, mayong hapon.
2: Yes, mama. Isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
3: Kit Celeste, sir.
2: Kit Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kit.
3: Yes, sir.
2: Ay, nay, gitawagan ti ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamus naman ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
3: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, sa wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
2: So, dili ka makapil o kapoy, Nanay Kit, basta duha ka kapsula sa nimo, ano? Duha ka kapsule per day imong ginainom?
3: Yes, sir.
2: Sa di pa ka mukaon?
3: Yes, sir.
2: Wow.
3: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
2: Wala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
3: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
2: Mura kag baboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kag baktin. Unsa ba?
3: Oh, mura na kong baktin. Ay, naka-lose jug ko, sir, og mga 5 kilos.
2: 5 kilos ang imong na-lose sa atong Amigos Capsule. Mga pila pa ka na, pila pa ka kaadlaw na ginom og Amigos Capsule, Ma'am Kit?
3: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
2: 2 weeks pa lang, no? Kay bago ko man kayo nito, Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
3: Mag 60 years old na, sir.
2: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inumpot si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inumpot siya.
2: Wow. Kaduha mo inum si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Hmm.
2: Yeah, ang
3: Hapon nga experiencer kay dili sa siya kapuyon.
2: Dili pa siya kapuyon, pero nailang pagkutana, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
3: Ay, kumbati gihapon, sir, ay bisag mag senior.
2: Ha?
3: Kumbati gihapon, bisag senior na siya.
2: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
3: Aw, oh, sobra.
2: Sobra? Sobra pa sa gilok?
3: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
2: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
3: Aw, oh, sakto na lang mga duha ka round.
2: Duha?
3: Bago matulog o kwan, kadlaon.
2: Ano, uy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka round.
3: Ah, gabi, oo.
2: Upatanan. Dili ta. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kit?
3: 45, sir.
2: 45 years old. Kanago mag-edad na tag 45 pataas mga nanay. Nana mo kunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
3: Duha ka ra. Uga-uga na, sir.
2: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo gamit ko capsule?
3: Ah. Oh. Nagdagayday na, sir, ang sapa.
2: Napagtanong niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kanya mo palo-up pa sa doog. Duha ka round ay nagkakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
3: Dili, sir. Uy, musamot o kadagayday.
2: Ha? Yamat na. Musamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
3: Yes, sir, kami jung duha, sir.
2: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
3: Uy, alangan.
2: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kit kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsay imong ika kuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa inyo, unsay ka-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
3: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos Capsule kay diligay mo magmahay.
2: Hmm, ako ba?
3: Mm-mm.
2: Sa palami mo, mong pasukol na?
3: Makasukol na, sir, ay.
2: Hmm. Ang sapa nga naugahan, ang saman?
3: Magdagayday na.
2: Ay! Pero na yung pangunta na si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko no ana nga naughad ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Nga, kamusta man na, mubalik mag kaprisko?
3: Mubalik yun siya, sir. Oy, wala na siya baho.
2: Hala no. Tinood ka?
3: Tinood, sir.
2: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
3: Oo, oh, ni Ana Jod.
2: Ay. So, nagkakang salamat ni mo, Ma'am Kat, sa listiha. Tag-asa ka nita, Ma'am Kat?
3: Nag-Barangay Langob, Asturias.
2: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
3: Hmm.
2: Wow, labi. So, nagkakang salamat, Ma'am Kat.
3: Thank you, sir. Thank you.

0: ang akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilakaw.
1: Sige na gyud kag reklamo analo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
0: Unsa man pud na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
1: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
0: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
1: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
0: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko pe, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
1: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
0: Salamat kayo apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
2: Para sa sakit sa lawas,

Ya, segening salamat na nag-get sa last time. Nagka-line-line, no? Pila to ka testimonya atong nabatian mga lods nga nagpamatuod. Sa kaipiktibo sa Amigos Capsule mo ng Dirika. O diri na ta sa kapsula nga di basta-basta mga higala. Proven at tested na yan. Ang atong Amigos Capsule, no? Aduna ka na tawagan ni aduna ka na dosi ka ingredients mga idol. Yan namang gita yung mga yung mga digid hilig mga pediha, no? Pwede o pwede gin mo sa atong Amigos Capsule. Proven na tested na yan. Makahatag o kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Yeah, sa mga taga Sikihor, asa na niya akong listahan, man. To alang mga higala ang nagunang Parmasya Butika, asa na niya itong kinakusgang listahan. O, dara-dara. Yeah, sa mga taga Sikihor, naadiha ang atong wana, gipagaw naman tani Dola. Kuya Nald, Zapaldo, na ano pa, na paus pa ang pagiging paldo natin. Paldo pero paus na talaga Kuya Nald. Yeah, sa mga taga Sikihor, naadiha ang atong 15 na 20 stores sa San Juan, Sikihor. Mapalit usab diha sa Lara Store. Riza Baroy Store diha sa San Juan, Sikihor. Anaapo diha ang AGP Pharmacy. Sa mga taga Lazi, Sikihor na diha ang BFT Campalana Store. Crest and Run Store sa Lazi, Sikihor. Mapalit usab diha sa Zana sa Grocery Store sa Lazi, Sikihor. Sa mga tagalaran na Sikihor na diha ang Capricorn na 22 store. IMED Pharmacy sa Poblacion na Lazi, Sikihor. Diha sa mga tagalaran na 3 brands. Yes, nariha nga itong JJK Albic Show.

0: Yes, karong oras mga higali. Arita o garita. Puwem. Arita o garita. Ganina atong nabatian ang mga nagkalain-laing testimonya. Bahin sa kaepektibo sa Amigos Capsule. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Ina ko. Giubog ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wabang kong kayo lo, nagkaragkar si Patong Kabok. Nag-iisap pa dyan kong kabok ko ay, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Kopi. Kay 1 year na kong gamit, kanara dyan na kong digamit. Wa na dyan ko'y tambal dito, mar kanara dyan Amigos.
1: O sana tatuwing ka na gamit o Amigos Kopi?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na akong gamit, wala dyan ko'y tambal, niya, karoon sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, at agod, itong mga sakit ni mo, sa ito mga sakit ni mo, namalik pa, wala.
2: Wala, wala. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito'y sugar ni mo nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanong 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong magkatong Sabado.
1: Sabado, ato lang laging, katong laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, oh, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience, baby, tagay may... Nagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year na doon ka nag-inom.
2: Kuhaan ka nang...
1: Madawi mga... Ay, kagod, kay ako sa nang istoryahan sa tinga. Madawi mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay, no, niya...
2: Oh, katong din ako kabakot, nagkurog-kurog ng tail, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang waiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Iyan yeah. Ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Na surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24,
2: 2024. Oo, so August ko nagsugod, niya, sige ko ginom, niya, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya, kanang, ang witir, gamay na, niya. Sa una, kung magsigi ko kanabitang luwag dugo, naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello?
2: Sige, ini. Kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI, abrapil.
2: Oo, kanabang sigil pangingi, sigil pangingi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitang gagmay niya, inigkaot, magdugo, dayon niya. Kanalabing binuka-nuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na ito, edad ni mo, kalimot ko na.
2: Naulian na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to, niya.

Diyara dyo po na ulian sa amigos. Kaya kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at tutkaroon, okay naman akong tanan lawas.

0: dyan na laglua. Wala na. Wala na dyan ka ng isang katong. Tambal na lain. Amigos, radyo. Hindi ko magpakawa o amigos. Isan o hiling may makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o ka ng kadaadlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. O nga may kwarta. Palit o duhang karton. Tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasusasi, no?
0: Gikan pag, Kuya Angel, gikan pag sugod ako ginom o amigos. Wadyo ko undang-undang. Hantag. Niyato ko dali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni Uan, Kirnahed.
1: Mahib, o.
0: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kayo ako ko yung sige mo, paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ka eh. Nakurat ka kay, siyempre, kuan na ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na, ligo na.
0: Na, ligo na, buyag. Uy, kanang, ako naman lang galing makatrabaho rin wala yung mga laba, mga hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
0: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, bagnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan tapuan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, ito naging simana.
0: Oo. Oh. Oo, nagpa-sugar ko atong di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan nga normal na akong sugar kaya mahadlok pang kukuog ka ng
1: So, kung nakay pa rin may
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ano mong
0: di na kayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Na grabe, mura na yung naamid bagong ninyo.
1: Nga naman, nga naman, nangotan na si Idol Baby, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ang angkay, makakuan man mo po, kanang makakuan ko ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit, mura gapon kayo, dili mo itik, kay dili dito magamit, kaya aral, laging niwa nga kay, niwang kay po sa una, nga mura manggudog ka ng, way kuan ba, guon lang ang bana, at so nadlok na dali ko, basi may taglain ang bana. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin, kamang!
1: Wala pa yung dandi mo? Wala pa yung dandi mo?
0: 56 nga! Pero, mura na, mura o kung kagakong lawas, panahon ni, mura na, 30 ka, 20, masakot naman, masakot naman!
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
0: Isangag, bitaw pa niya! Isangag, bitaw pa niya! Uyag lang po, uy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho, munang dilig yun, undangan, iskat sa akong pares, kay, tanan, naging yaan ko pirme, kay mama sa hero.
1: Sige, dagahan kayong salamat, kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee, tagaan di ka, napulong.

0: Yuk ke Bugs ngamigos kopi, oke okay, lah. Pakapinan pagi na to. Oh, pakapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
1: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindot na nagawat ng kulas kuhan.
0: Pakapinan sa natong kuhan. Pakapinan sa natong 2,000 pesos nga cash.
1: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos copy. Okay, yun?
1: Okay kayo, oy, kanang ang amigos. Maugyay kanang mura pag kampanan bitaw sa kanang wanagay paglaom bitaw, pero magamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan, ako nawa naman akong paglaom sa una. Nagawat mang ko sa amigos, man. Ako kong pasalamat sa amigos ko, pe.
0: Okay, nga na kayo, kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo, eh.
1: At lang kayo, nakarunog kayo. Lalipay, manggugo tayo.
0: Lalipay, jaga kayo.
1: Lalipay, kayo ko ba?
0: Ah, sige, ing na niya. Si Junil, ha. Kato pa kanaon, ha. Napulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa. May kape, ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
1: Lagi kayo. Sige, bitaw, may panghita diri. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin. Among yurot. Isa ay lang. Mahutda. Tuluray inyo. Mahutdan. Tuluray na palit.
0: Ati sa kayo tayo pangani mo. Bibian.
1: Bibian Labides.
0: Bibian Labides. Diya sa ako ano. Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte. Doon sa Pantalan.
0: Salamat.

0: aking mga kasamtangan mga Vice Mayor diri sa Asturias, no, sa lungsod sa Asturias, na Cebu, kining edad dara na ta, daghana kay tagsakit, no?
1: Okay.
0: Ang motumaw, sama sa high blood, na sugar, napawilaing yung uban ng mga sakit na ito nga motumaw ba?
2: Pero, ang imong sugar, Vice, kamusta? Okay ra?
0: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bago ba kong nakuha kay nama kong quarterly nga check up sa tumuha. Nakayamada yung doktor na good na kayo ang imong kuhaan ron, ang imong laboratory.
1: Wow.
0: Ako salamat kay Dok. Gani, karon gani, iya kong gi-schedule na sa unong nakabuan.
2: Ah, sa unang tagtulo na ito, karon unong na.
0: Unong na.
2: Gitaas-taas na.
0: Unong na. Gitaas-taas na.
2: Katong, dugay na nga imong sugar taas, sir?
0: Dugay na, edad pa ko ani, boso ka ng 55 anyos.
1: 55 years old niya, karon 69.
0: Pero wako mo kuan anak, wako mo mo salig yan anak, nangita gikong alibyo aning atong kuan ba? O kung sige atong makatabang ba? Makatabang.
1: Makatabang sa malain. Nag-inom ka, amigos?
0: Oo, imo ko, i-introduce ko ni Rolly Marayan, aning amigos.
1: Hmm?
0: Oo.

0: kuan man. Mayo man, no niya, sige ko na makoy para check up sa sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ako na kuan dire nga ubos-ubos yung sugar nako. Okay. 110, 111, 112.
1: Okay kayo, okay na tayo sir, no? 110.
0: Sa usa ka adlaw, gani ako pag mata na ko, mata na ko glass 4. Mata ko glass 4, inom na ko ani. Pag humagpamahaw na ko, inom sa ko.
1: Humagpamahaw, inom sa ga?
0: Oo.
1: Sa munta, mali, anuha ka mainom?
0: Oo, mare ko sa opisina. Nagabot ako sa office, mainom sa ko.
1: Inom na sa gamigos?
0: Oo, inig ka. Apon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom sa ko.
1: Ah, sa ato pa mga...
0: Oo, nag-ingon ako, ay pala, biuwi kay. Kung ang kanan ako, niya, saan naman na nga, maayo bang performance ang akong diinom. may magbubububan. Man. Saan man lang, wa may gay nga, nagpalpitit ko.
1: Oo, condition na.
0: Wa nyo tanan. Nga, ang akong hyper, murag ni control ang akong hyper.
1: So, sa diyo, ninggana po.
0: Nga, mauna nga, ang ako sang na matikdan ani, boss, kay, mutumal gay ko ani, murag gahit kay kong tumon.
1: Ay. Pilang slimming,
0: Oo, mau lagi nga, murag gahit ko. Mauna nga, ang ako sad, di kay ko hingaon.
1: Aha, okay.
0: Nagitay disiplina sa kaon, sad.
1: Para control lang one device na control lang kani appetite
0: bitaw ana ba pero na yaku na kon nga grabe sa amigos coffee
1: mga pila na katuig na gamit sa amigos coffee
0: mga duha na katuig kapin
1: duha na tuig na user sa amigos coffee so alang ba naman dyan maminaw na to kay Madunggan wag ito sa radyo alang sa mga katong na mga susama na to ng mga edad-edaran. So, ika-advise ni mo nila, okay dyan gamitin ng atong kape?
0: Ba, akong ika-advise dyan sa mga edad-edaran na, na swailan ninyo ang amigos kape. Isige lang yun. O kung sa inyong debate, isige lang yun kanunay. Kay maugin na yung akong na nabapyagaan dyan eh. Sa permero na kong inom, isige, i-gignan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rule nga. Ay, isige lang yun. Isige, gignan ako, unya. Boss, salamat kayo sa? Sige, boss. Okay, that's a Rule.
1: Paalan niya, Kuya Rule.
0: Yes, Kuya.
1: Tagayan niya na po, kabox na kape si Baez, ha?
0: Okay, noted, Kuya.
1: Alagang-kang salamat. Kisa kito yung panganiya?
0: Rini Yaras, Vice Mayor sa Lungsod sa Surya, Cebu.
1: Alagang-kang salamat, ha?
0: Yes, Kuya. Salamat po.
2: Karong adlaw, ni ata kakaroon sa ato ang Farmers Market, Poblasyon Astoria, Cebu. Diin ato karong interviewon si Nanay Marilyn Saldi. Sa isinta na edad, diin naninda. So, nasa 12 katuig, diri sa atong Farmers Market sa lungsod sa Astorias. Nay, may buntag diyan, Nay?
3: May buntag, sir.
2: Tagaasag ay ka, Nay?
3: Magkalapi, Astorias, Cebu.
2: Magkalapi, Astorias, Cebu. So, ato mong gunis yung giari, guys. Gumikan sa iyang problema, sa iyang tutoy. Kay naani siya'y hubag. Diin, ang amigos kupi sa iyang pagtumarni ini, ni alibyo gyud ang iyang gipamati, no? So mga pila na nakatuig imong giantosan ang imong tutoy, Nay?
3: Mga 15, sir, katuig.
2: 15 na katuig. So sa pag inom nimo sa amigos coffee, unsa may imong naobserbaran, Nay?
3: Ay ni ko ang gyud siya ni alibyo gyud siya na maor na akong gi kuan ni inom mintin
2: ang amigos coffee. So far wala nagyud ning

0: Kuan, so nang mga tabletas. Mao na akong gigamit, amigos.
1: So nakauyon yung gas amigos ko, okay? Mao na laktod nga pagkasulting, mao na imong giinom karon. Kada buntag, anya ning ulian gyud ang imong tutoy. So hangtod karon. So dako kayo gyud ayuhan no nga nahimo ang amigos kopi sa imuha karong gibati nay. So sa uban nato nga mga kaigsoonan nga naminaw karon, unsa may imong ikatambag?
0: Kung naa sila ibalatian mao gyud nay ilang gamiton kay ma nindot man gamiton ang amigos kay kung kapoy imong lawas mawa imong kapoy dugay ka gutumon. Ne, basta nindot siya gamiton.
1: Unya sa imong balatian dako gyud kay gikatabang.
0: Usaban.
1: Ang amigos ko pi.
0: Mao na ako gigamit karon.
1: So nganong wa man ka nakaadto sa doktor nay, unsa may hinungdan?
0: Kuan siya sir ni ato mako doktor niya. Anang dako mako gasto niya, mahal ang mga tambal. Ay ako man jud nang ipalit dako na jud ko gasto niya. Tutoy niya. Kuan man. Nang ipulaan ako balik-balik ba.
1: Kay wa gyud po alibyo.
0: Oh, kay mawa siya pero mubalik yun. Ya karon pila na ka kuan mao na akong gigamit.
1: Ang amigos ko pi.
0: Ang amigos okay na siya.
1: Ning okay gyud ang imuhang giantos nga sakit kung bukol sa imuhang tutoy.
0: Kung mabukol na niya kung tutoy niya mo inom ra ko ana niya niya mo. Muugara, mawara.
1: Mawara. Mawara ang sakit niya, muuga.
0: Muuga siya.
1: Anak,
0: sir.
1: So dako gyud kayo di gahimuan ang amigos kopi nga mao ni imong giinom karon kay ang tambal pertimang mga mahala.
0: Mahal gyud siya.
1: Oh, nyaway alibyo. Mubalik ra.
0: Mubalik gyud siya.
1: So magsige ra kag palit unya pertimang mahala.
0: Pertimang mahala gyud. Nay usa ka tambal gani nga say sinta.
1: Ang buok.
0: Pinya. Wala na ko ning inom ana eh. Kamingon nga ipakuan lang niya, wala na ako kuan niya, ipamamogram niya. Ako magbayad 5,000 man. Mamogram lang niya, wala labot sa tambal. Una wala na lang, baga na lang ako ampo sa Ginoo o kanang amigos.
1: Kopi
0: akong gigamit.
1: Mao gi imong gigamit nga super hantud karon.
0: Hantud karon.
1: Nga na arang-arang or murag medyo naulian gyud ang imong bukol sa imong tutoy.
0: Tutoy. Na okay ra.
1: Nay, kisa to nga nato usab nay?
0: Marilyn Salde.
1: Taga
0: Magkalapi.
1: Asturias.
0: Asturias, Cebu.
1: Cebu. So naninda ka dire sa farmers market, dosi na ka tuig. So amigos ko pero gyud imong gigamit. Daghang kayong salamat nay sa imuhang buhi nga testimonya karon diin dako kayo kahimuan diay ang amigos ko pe nga moy nay maunay imuhang giinom. Wala na kaning inom ni adtong mga sintetik nga mga tambal nga garihita sa doktor. So kini day si Rolly Marayan nanukad diri sa farmers market sa lungsod sa Asturias. So atong na interview si nanay kabahin sa iyang balatian nga hubag sa iyang wala nga bahin sa iyang tutoy.
0: Daghang salamat sir.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong...

0: Agoy! Ngayon sa magalo, Jesus! Kini nga akong tuhoday! Permente na lang magsinakit!
1: Ah! Ayaw nagka-problema, lo! Naanay alibyo!
0: Oh, sama!
1: Kaniyo?
2: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Kaayot din sa daglang sakit sama sa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, huba, kisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilana siya.
0: Mauba!

0: Be, mainong ko gamay biskopi, be.
1: Asa magalo?
0: Wala na sa kita kong tuhod. Mamahili ko.
2: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Bifat, approved.

Yes, amigos, amigos, sa coffee ng mga higala. Parado na yung kasulbaran, katubagan sa mga balatian. Proven, tested na yan. Inyong nabatian ang mga nagkalain-laing testimonya. O nang ayog si Piyata. Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Sa doon ay mga kung ano mga concerns labi na sa mga gustong mag-tripod sa atong Amigos Capsule. Kung unsa ka-trusted kanindot ang atong Amigos Coffee, mga idol, how much more sa atong Amigos Capsule. At doon lang ang mga butika, parmasya, or tawag, text mo diha sa atong hotline. Yes, 09 27 duha ka 04 ka 8 is second 9.

Yes, once again, sa itong mga higala diha sa... diha sa tuburan. Yes, mga taga-tuburan, available diha ang atong Amigos Capsule, Amigos Coffee sa... 234 Store. Napo diha ang JJKL Big Shop. Jawa's Big Shop diha lang sa Tuburan. Sa atong mga higala diha sa Asturias na diha ang Alzado Mini Mart. Ilo General Merchandise. Unya napo diha ang Tasi General Merchandise mga lot.

ating mga kabantayan na stig dyan sa Kabangkalanan. Yes, nandyan si Kuya Nald sa ating station. Oh. Napo diya sa Farmacia Negra, diha lang sa Kabangkalanan. Yes, wala na tayong sapat na oras. Maraming salamat. Amigos Coffee, Amigos Capsule na mga idol. Proven, tested na yan.

0: Diba ikaw?
1: Ba't hindi?
0: Sinasaktan. Diba ikaw? Lagi ka naman dyan.
1: Tara na! Magmula lang tayo bukas. Tara na. Pati natin sa bahay.
0: Sige ah.
1: Tara na.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
5: Start your day on a fantastic note.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Nagribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ang pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Mga pahinomdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
8: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: si Ate Perez, kuda ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, kung this gold celebrity artista ka.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Sir Richard Barita, sir.
4: Address?
3: Ipil, sa Mungga, Cebu, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pag-uman ako pang haplas.

0: 101.1 FM.
1: Das bang imo blood sugar.
2: Ato na kami diabetes.
1: Mag DTX 500 ka.
2: DTX 500.
1: Ato na kini anti-diabetic property.
2: Samosa.
1: Charantine. Nga kapo mo po sa Goku.
2: Visine.
1: Controls blood sugar.
2: Ug polypeptide.
1: Nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
1: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinagabulga butikin sa yung gas.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
4: Ha? Kuya,
5: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, kanindot gud na gamiton, kuya, tagay ko be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
5: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa, mopalit ako og Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
8: Start your day on a fantastic note.

0: BT Radio 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
0: DTX 500.
2: Ala, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kumusta ang G&D Sari-Sari Store? Dahil kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o okay, ang G&D Sari-Sari

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
2: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Vitron, subok na!
4: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Vitron Drop sa kung anak. Ipatisting ako kung anak, tinuod dyan na dili na siya kayo maghilak-hilak, baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa nakatisting aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay stable dyan siya kayo sa bata.
3: Vitron, subok na!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.

0: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan sa kamaing adlaw, and welcome sa ato ang pagpanag-uban din nilang sa itong pinakapaboritong radio station. Welcome sa ato ang pagpanag-uban. Alright, welcome, welcome, welcome. Hinawatan ta nga maayo ang kahimtang na to karon, mga igalag igsuon. And hinawatan ta wala kita yung gipangbati ng mga problema sa kalawasan. Ha, ano yan na po kining atong kasika sa panglawas? Kaubaran imong Rick B, ang imong kapanyawan, yung maghahatag din imong dugang impormasyon, kaalam mo kay balo aron ka lang imong lawas, mamahimong natong ikalikay sa mga balatian. Gamit ang mga kasaligang mga produktong herbal sa SED Marketing, nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Aga to ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic,

0: Said Celebrity Kojic Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: In Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Justice, inatasan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad

0: bawat bayan makikinabang program sa Ubando, Bulacan.
1: Headlines.
0: Suggested retail price sa lokal na bigas posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Magamarala. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 22, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Susunod ng Philippine National Police o PNP sa direktiba ng Department of Justice matapos natasan ng PNP at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa nilabas na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. na bilang isang law enforcement agency, gagampanan ng PNP ang mandato nito alinsunod sa umiiral na batas, due process at operational procedures. Binigyan din ni Nartates na ginagalang ng PNP ang mga proseso ng justice system. Tiniyak naman ng PNP chief sa publiko na mananatiling impartial at professional ang pulisya sa lahat ng kanilang hakbang.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling giningit ng Philippine National Police na ginagalang nito ang umiiral na legal na proseso kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ahayaan ng PNP ang mga kinaukulang ahensya, partikular ang Department of Justice, na maglabas ng opisyal na pahayag ukol sa nasabing usapin. Samantala, kaugnay ng aligasyong edited o spliced ang video ng gun-related incident sa Senado na kinasasangkutan ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Sinabi ni Tuanyo na naipasa na sa DOJ ang kabuuang ebidensya, kabilang ang CCTV footage at iba pang mga kaugnay na impormasyon. Giniit pa ng PNP spokesperson na nananatiling matatag ang paninindigan ng pulisya sa mga inihain na ebidensya at nakabantay ang kanilang mga hakbang sa fact

0: evidence at due process.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nakantang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na gamitin ang kanilang buong puwersa para sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Bagamat wala pa silang natatanggap na opisyal na direktiba mula kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natantes Jr. kaugnay ng usapin. Anya, agad nilang pakikilusin ang regional at provincial units ng CIDG sa oras na makatanggap sila ng kautusan gaya ng kanilang ginagawa sa iba pang mga mabibigat na kaso. Sa tanong naman kung natatrack pa nilang senador, sinabi ni Morico na hindi niya maaring isapubliko ang kanilang operational procedures. Tiniyak naman ng CIDG chief na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa international humanitarian law at police operational procedures.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagbabala si Justice Secretary Frederick Vida sa mga magkakanlong o tutulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtatago. Ayon kay Vida, may tuturing na isang fugitive from justice ang senador na may kinakaharap na kaso. Anya, sa ating batas at sa batas na sa International Criminal Court, may karampatang parusa para sa mga taong hahadlang para makamit ang hustisya. Sinabi pa ng Justice Secretary na ginagalang niyang lahat ng karapatan ng senador. Ginit ni Vida na handang tumulong ang gobyerno sa mga biktima sa mga karumaldumal na krimen na nangyari noong panahon ng nakaraang administrasyon. Sa ngayon, patay na ang ilan umano sa mga biktima, pero sinabi ng Justice Secretary na gagawin ng pamahalaan ang kanilang bahagi sa paghahanap ng hustisya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Justice na humiling na sila ng red notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang red notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng international law enforcement cooperation. Inalerto nito ang mga otoridad sa lahat ng bansang miyembro na pinaghahanap ito ng isang bansa o international tribunal. Bagamat nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ang senador, sinabi ni Martinez na hindi kasi pwedeng mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay De La Rosa dahil wala itong kaso sa Pilipinas. May lead na ang DOJ at law enforcement agencies sa lokasyon ni De La Rosa, pero hindi nila pwedeng sabihin sa ngayon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: National Bureau of Investigation binigyan ng go signal sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC warrant. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Alan, binigyan na ng go signal ang National Bureau of Investigation ng Department of Justice hinggil nga sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC arrest warrant. Ayon kay NBI Director Belvin Batibag, na ipatutupad na nila ang nasabing warrant of arrest sa ayaw niya at sa gusto. Dagdag pa ni Matibag na mag-uumpisa na rin silang hanapin ang nasabing mababatas sa lalong madaling panahon. Muli naman siniguro ng NBI na walang maaaring makapag-delay sa kanilang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa namang inanunsyo, Alan, ang NBI kung magsasagawa nga ba ng manhunt operation sa nasabing mababatas. Alan, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio.

0: Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno sa pagbababa ng bawat bayan magkikinabang program sa Uban de Bulacan kung saan 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang nakinabang. Binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad hindi lamang ng kanilang sarili at pamilya, bagkus para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Pangulo na ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi pribilehiyo para sa iilan. Dahil dito, ipinangako ni Pangulo Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na tulungan ang mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
1: Ang edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng kaunti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng attention ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala, na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral, kailangan meron silang paaralan, meron silang paraan upang makapag-aral.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 100,000 pesos na bahagi ng 200,000 pesos na Social Civic Projects Fund na pinapamahagi sa mga barangay, maaaring gawing rice allocation para sa kanilang mga constituents. Ito'y ayon po kay Pangulong Marcos Jr. Mula sa Malacañang, darito ang report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring gawing opsyon ng mga barangay leaders na gamitin din ang natatanggap nilang Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bigas at maipamahagi sa kanilang constituents. Bukod pa ito sa 10 kilo na mula sa Local Government Support Fund o LGSF na kung saan ay dito galing ang pondo para sa rice distribution. Ayon sa Pangulo, mayroon ng mga barangay ang gumagawa nito na kung saan ang 100,000 piso ng kanilang SCPF ay inilalan din para pandagdag sa 10 kilo na galing naman sa LGSF. Ganun pa man, sinabi ng Pangulo na bahala na ang mga kinauukulan kung saan nila gugugulin ang naturang bahagi ng pondo basta't ang 100,000 peso fund ay para sa scholarship ng mga estudyante. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 500 estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Ang balita natin sa atin ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Luisa, babalikan natin maya-maya si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, tiniyak ang non-interference sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iyan pong balitang atid ni E.J. Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang pamahalaan sa gagarapin kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Ayon kay Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking magiging malaya, mapayapa, maayos at tapat ang halalan bilang paggalang sa karapatan ng self-determination ng mamamayan sa BARM. Sinabi ni Sarmiento na katuwang ng COMELEC at security cluster ng OPAPRU ang pagsusulong ng ligtas at mapayapang eleksyon. Samantala, sinabi rin ni Sarmiento na on track pa rin ang transition mechanism sa ilalim ng peace process. Aniya, inaasahang matatapos ang political track matapos ang halalan bago tutukan ang normalization at decommissioning process. Inamin din ang kalihim na nagkaroon ng pagkaantala dahil sa kawalan ng chairperson sa Government Peace Panel. ngunit nakahanda na umano ang catch-up plan upang maituloy ang mga kinakailangang hakbang. Umaasa naman ang OPAPRU na makakamit ang tinatawag na substantial compliance sa iba't ibang peace agreements upang tuluyang maisulong ang exit process ng mga dating armadong grupo.

0: Kapwa at papanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa Pangasamoro Region. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Limandang estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Balitang atid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy ngang pinatutunayan ng pamahalaan na edukasyon ang isa sa pangunahing prioridad sa bansa dahil magbibigay muli ng scholarship o libreng paaral ang Development Bank of the Philippines sa 500 estudyante sa bansa. Ayon kay DBP President and CEO Michael De Jesus, bilang isang government-owned financial institution, ito ang kanilang prioridad, ang makatulong sa sektor ng edukasyon at mabigyang oportunidad ang mga kabataan na makatapos ng kolehiyo, lalo na ang mga walang kakayahang magbayad ng matrikula. Sa ilalim naman ng programa, makakakuha ng libreng tuition fee at may allowances ang estudyante hanggang matapos ng pag-aaral mula sa 96.75 million pesos na pondo ng programa. Ang mga napili na
4: BT Light Rock 98.1 BT Radio.
3: Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o INSPIRE. Narito si DBP President and CEO Michael De Jesus.
5: Oh well, education is key and we want to get them early, not before this was just college, now we're going down to high school. So we know that this is our future relies on these young people, so we want to contribute whatever we can. Obviously we have limits, but education is a top priority for us. It's a lot of fulfillment on our end. We know it's important. So we want our students to concentrate in studying. That's the whole point. We pay for the tuition and some out-of-pocket expenses so they can really just concentrate in studying.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Suggested retail price o SRP sa lokal na bigas, posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ang 53 pesos kada kilo na suggested retail price o SRP sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., inaasahang mailalabas ng memo ukol dito sa susunod na linggo. Muli naman itong nilinaw na magsisilbi lamang gabay ang SRP sa mga retailer at mamimili sa patas na presyuhan pagdating sa lokal na bigas. Una nang sinabi ng kalihim na napagkasunduan ang 53 pesos na SRP matapos ang konsultasyon nito sa mga rice miller at iba pang stakeholders sa industriya. Kasabay nito, nakatakda ring maghigpit na sa susunod na linggo ang DA pagdating naman sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kamara nagsagawa ng aerial inspection sa Northern Sierra Madre Natural Park upang mapagtibay ang pagsusulong ng batas sa environmental protection. Mula sa Kamara, naritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ng aerial inspection at site visitation si House Speaker Faustino Boji D. III sa Northern Sierra Madre Natural Park sa lalawigan ng Isabela. Layunin ito nga paigtingin ang pagsusulong ng panukalang batas na iniakda ni Speaker D na magtatag ng Sierra Madre Conservation and Development Authority o SMCDA. Kasama ni D ang ilang miyembro ng House Committee on Government Enterprise and Privatization sa pangunguna ng chair nito na si Paranaque Representative Eric Olivares. Sinuri ng mga mambabatas ang kalagayan ng gubat, watershed system, biodiversity zones at mga komunidad na naharap sa banta ng illegal logging, deforestation at kalamidad. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre dahil nagsisilbi itong panangga tuwing may bagyo. Gayunman, nagbabala ang House Leader na patuloy itong nanganganib dahil sa deforestation na maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Children's Conference 2026 nagpapatuloy sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children. Yan pong balitang hatid ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas

0: Report.
1: Ginaganap ngayon ang Philippine National Children's Conference na may temang partisipasyon at edukasyong patas, pundasyon ng ligtas at makabatang bukas dito sa Bellevue, Manila, Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Ito ay sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children sa ilalim ng kanilang ahensya na National Committee on Child and Youth Participation. Katuwang ng CWC sa ginaganap na PNCC 2026 ay ang Commission on Population and Development, Department of Education, Department of Justice, Department of Social Welfare and Development at Philippine National Police. Layo ng pagtitipon na ito na pag-usapan ang mga napapanahong issue na may kinalaman sa kabataan at bigyan ng nararapat na pagtugon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nasa 80 bata mula sa 17 rehiyon sa bansa ang kalahok sa PNCC 2026 na magbabahagi ng kanilang nalalaman at rekomendasyon sa kung ano ang mga epektibong pamamaraan upang matugunan ang mga hamons na kinakaharap ng mga kabataan. Ngayon ang huling araw ng diskusyon para sa edukasyon, kaligtasan at karapatan ng mga Batang Pilipino para sa PNCC 2026. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, South Korea at Estados Unidos, nagpulong kaugnay ng pagbabago ng pamamahala sa Korean Border Security. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinumpirma ng South Korea at Estados Unidos na nagkaroon sila ng pag-uusap kaugnay sa posibleng pagbabago sa pamamahala ng mahigpit na binabantayang border sa pagitan ng South Korea at North Korea. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin ng mga dialogo na gawing mas praktikal at epesyente ang pamamahala sa ilang bahagi ng Demilitarized Zone o DMZ. Isinagawa ang usapan sa Washington bilang bahagi ng defense consultations ng dalawang magkaalyadong bansa. Nilinaw naman ng Seoul na hindi ito nangangahulugan ng pagbabahagi ng kontrol sa border kasama ang Estados Unidos. Ang DMZ ay tinatag matapos ang Korean War noong 1953 at nananatiling isa sa pinakaarmadong hangganan sa buong mundo. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng United Nations Command ang DMZ sa ilalim ng Armistice Agreement. Sinabi rin ng Defense Ministry spokesperson ng Seoul na iginagalang ng kanilang bansa ang otoridad ng UN sa nasabing lugar. Aniya, hangad pa rin ng kanilang bansa ang tuluyang pagkakaisa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Sports.
2: Game 2 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Semifinals, arangkada ngayong hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Magpapatuloy ang PBA 50th Season Commissioner's Cup ngayong araw sa Biyernes para sa game number 2 ng semifinals sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Una magtutuos ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Rain or Shine Alasto Painters dakong 5:15 p.m. Lamang sa serye ang Alasto Painters 1-0. Matapos silang pataubin ng Ginebra sa Game 1, 115-111. Target ng Ross na gawing 2-0 ang serye, samantalang tatangkain naman ng Jinkings na itabla ang kanila semis duel at 1-1. Mamayang 7:30 p.m. naman, nambakbakang Meralco Bolts sa Training Champions TNT Tropang 5G. Nanaigan Tropang 5G sa Bolts noong Game number 1, 94-89, at nice ang talk and text na gawing 2-0 ang serye. Samantalang susubukan naman ng Meralco na makapag-adjust sa kanilang game plan para makuha ang equalizer sa kanilang semi-series. Samantala, ang Game 3 ng semifinals ay gaganapin ngayon Linggo at lalaroin pa rin sa Mall of Asia Arena. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag Panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge.

0: power grid.
1: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Suporta sa health system sa Kalinga, pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
6: Radyo Pilipinas.
3: Melia.
7: Muling pinagtibay ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga, PhilHealth, DOH, mga partner hospitals at iba pang stakeholders ang kanilang suporta sa pagpapalakas ng health system ng lalawigan sa ginanap na Kalinga Health Summit 2026 sa Tabuk City. Sa naturang summit, nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Kalinga ang isang Memorandum of Understanding kasama ang PhilHealth at DOH para sa integrasyon ng mga lokal na sistemang pangkalusugan tungo sa isang province-wide health system bilang bahagi sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC. Kasabay nito, nilagdaan din ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PLGU Kalinga at ng Baguio General Hospital and Medical Center, gayon din ang Conner District Hospital bilang mga apex and referral hospitals upang matiyak na may access ang mga taga-Kalinga sa specialized medical services. Pinuri naman ni DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang lalawigan sa patuloy nitong dedikasyon sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa kabila ng mga hamon at sa pagsisikap na maisulong ang nagkakaisang health system. Binigyang diin din ni Bagaw ng pagpapatibay ng primary care services sa ilalim ng UHC at pagtuon sa preventive at patient-centered healthcare ay makatutulong upang higit pang mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Dialogo para tugunan ang epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga banging isla sa Pangasinan. Sinagawa ng BFAR Region 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sara Kayabiab.
5: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sara.
8: Nakipagdialogo ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 sa pangunguna ni Regional Director Remily Lachica kasama ang mga kinatawan mula sa DSWD, local government units ng Anda at Bulinaw dito sa Pangasinan at mga apektadong mangingisda sa lugar upang talakayin at tugunan ang patuloy na red tide phenomenon sa mga baybaying lugar. Binigyang diin sa talakayan ang pagtugon sa epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga mangingisda kasama ang pagbibigay ng update sa monitoring ng kalagayan ng dagat at pagpapabatid sa umiiral na shellfish ban sa mga apektadong lugar. Tinalakay din sa pulong ang mga posibleng tulong at intervensyon mula sa pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa mga apektadong komunidad. Sa pamamagitan rin ng hakbang, higit na napalakas ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa isyu ng red tide at pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Bahagi pa rin ito ng patuloy na monitoring at agarang pagtugon ng gobyerno sa sitwasyon sa mga sakop na baybaying komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: LTO Region 1, nagatid naman ang serbisyo at pag-asa sa People's Caravan sa Urdaneta, Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuara.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Grace.
9: Aktibong nakisa ang LTO Region 1 sa People's Caravan bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na higit pang mapalapit sa mamamayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa pamagitan ng mga makatao at inklusibong inisyatiba. Sa pamumuno ni na DOTR, Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, pinangunahan ni na LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Sullivan, kasama ang mga District Chief ng Pangasinan, Regional Law Enforcement Section at iba pang kawani, ang pagkilahok sa People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa na ginanap sa Urdaneta City Cultural and Sports Cultural Center. Layo ng aktibidad na may lapit ang mahalagang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa publiko sa mabilis, maayos at epesyenteng paraan. Kabilang sa mga serbisyong pinagkalob ng LTO Region 1, ang pamahagi ng Theoretical Driving Course Certificate bilang requirement sa pagkuha ng student permit, distribusyon ng mga plaka ng sasakyan, pagtulong sa iba't ibang transaksyon ng LTO at paggawa ng LTO client IDs para sa mga bagong aplikante. Umabot sa 418 beneficiaries ang napaglingkuran sa sinagawang caravan, kabilang ang 255 mula sa Manawag, 123 mula sa Urdaneta City at 40 mula sa Bayambang. Nagsagawa rin ang tanggapan ng road safety quiz kung saan aktibong lumahok ang mga kalahok at nagwagi na iba't ibang papremyo habang pinapalakas ang kalaman hinggil sa tamang pagmamaneho, disiplina sa kalsada at kaligtasan sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Kauna-unahang free legal aid program ng Bureau of Fire Protection inilunsad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jerome.
10: Matagumpay na inilunsad ng Office of the Provincial Fire Marshal ng Camarines Sur ang kauna-unahang talakayan with BFP lawyers and free legal aid program na nilahukan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang fire stations. Binuo ni Fire Senior Superintendent Attorney Jacinth Gragueda Mirabel ay kauna-unahan rin sa buong Pilipinas na si Sentro sa pag-educate, pag-empower at pag-capacitate sa mga BFP personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa mga batas, mga patakaran at mga hinaing na may kinalaman sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang bumbero. Kaugnay nito ay binuo na rin ng tanggapan ang free legal aid program na magkakaloob ng libreng konsultasyon at tulong sa paggawa ng mga simpleng legal na dokumento para sa mga isyong may kinalaman sa trabaho, pamilya at iba pang isyo na nangangailangan ng legal na patnubay. Binibigyan din ng inisyatiba na ito na gawing abot kamay ang pagkuha ng legal assistance anumang oras nilang kailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Walong sasakyang pandagat sa Iloilo na impound dahil sa illegal na pangingisda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Paul.
11: Umabot sa 8 motorbangkang na impound sa probinsya ng Iloilo dahil sa pinaigting na operasyon ng Iloilo Police Provincial Office laban sa illegal na pangingisda. Sa 8 operasyon, nanguna ang Banate Municipal Police Station matapos makapag-impound ng 3 sasakyang pandagat. Tigdalawang operasyon naman ay sinagawa ng 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Ahoy Municipal Police Station, habang isang operasyon naman ang ikinasa ng San Dionisio Municipal Police Station. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang walang permit at kaukulang dokumento ang mga mangingisda, kabilang din sa kanilang mga paglabag ang pangingisda sa hindi sakop na teritoryo at sa mga ipinagbabawal na lugar o fishing sanctuary. Ayon sa IPPO, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapangalagaan ang marine resources ng probinsya ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo.

0: Rancho Pilipinas Report.
1: Shirley.
2: Nabahagi ng 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan ang Department of Labor and Employment o DOLENINE sa 100 benepisyaryo sa lungsod ng Zamboanga. Pinangunahan ng DOLE Zamboanga City Field Office kasama ang People's Microfinance Cooperative ang pamamahagi ng tulong sa mga Zamboangueño na nagmula sa iba't ibang barangay sa syudad. Sila ay sinailalim din sa orientasyon hinggil sa DOLE Integrated Livelihood Program at Occupational Safety and Health. Ang tulong na ito ay sumusuporta sa mga income-generating project o mapagkakitaan gaya na lamang ng dressmaking, bread and pastry, computer shop, food processing at iba pa. Ang livelihood assistance ay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program na nagbibigay daan sa mga benepisyaryo na makapagsimula at makapaglago ng kanilang sariling negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang

0: luto para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
1: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
0: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Kayo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay 22 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Bilang pamungad natin ngayong umagang ito ng Friday, traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
5: Radyo Pilipinas, traffic!
2: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may North Road. Hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may Estrella. Hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic dito na po yan sa may Cabrera, hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang

0: dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagka nagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, makakaransa po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may simula sa may Colonel Boni Serrano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Bagong Ilog flyover. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Taguig area. Then ang ating C5 southbound naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Crino Highway hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motrista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, nag-post uli siya sa Facebook page, live streaming po ng Radyo Pilipinas. Okay, at sa Lunes po mga kaibigan, simula sa Monday, May 25, 2026. Yan, maaari na po kayong mag-park ha, ng libre. Yung pong mga pasahero ng LRT Line 2, maaari nang pumarada na libre diyan po sa parking area ng Legarda Station. Yan po ay mula mismo sa Light Rail Transit Authority o LRTA o sa Legarda ha. Yan po ay bahagi ng inilunsad na complimentary parking service ng ahensya bilang tugon sa direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayate ng mga may sasakyan na gumamit ng pampublikong transportasyon sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At ayon po kay Transportation Secretary Banoy Lopez, mga kaibigan, hindi lamang libreng parking ang layunin ng programang ito, kundi makatulong din sa pagpapagaan naman ng daloy ng mga sasakyan, pagtitipid sa gasolina at pagpapababa ng gastusin at bawas ng oras sa biyahe ng mga araw-araw na commuter. Bukas naman ang libreng parking araw-araw. Ito may oras o 4 a.m. hanggang 11 p.m. First come, first served basis. So 4 a.m. up to 11 p.m. Ibig sabihin, bago pa man mag first trip yung LRT, di ba? Oh, makakaparada na kayo at maabot nyo pa rin yung first trip. Kung last trip naman ang inyong sasakyan, ha? Eh bukas yung parking hanggang 11 p.m. At para po makapag-avail kayo ng libreng parking na ito, kinakailangan kumuha ng parking stub mula sa LRTA security personnel yan po sa parking area at ipa-validate po ito sa passenger assistance office pagdating sa destinasyong istasyon. Ang validated stub naman ay kailangang ipakita muli sa security personnel paglabas ng parking area. Okay, meron hong paalala. Pinapaalalahanan din po ang mga pasahero na pumarada lamang sa mga itinalagang parking space at siguraduhing nakalock ang sasakyan at huwag pong mag-iwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng inyong sasakyan. O yun, paalala ha. Huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa mga sasakyan Baka mamaya eh kitang-kita na may laptop sa loob, oh, eh baka may matukso, di ba? But of course, paalala lang po 'yon para mas makatiyak na ligtas sa mga bukas kotse, ika nga. Yan. Okay. Ang oras natin, 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan ng kanilang Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales. Oh, pang-15 ang ranking ng Pilipinas sa Global Index pagdating ho sa pagresponde sa child sexual violence. Yan. At siyempre, hingin din natin ang statement po ng CWC, Council for the Welfare of Children, dito po sa video na nag-viral, ah, yung pang-abuso pananakit dyan po sa tatlong taong bata, tatlong taong gulang na bata, toddler, dyan po sa Taguig City. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Sandali lang!
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Infinity. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y patuloy pa rin nakikinig dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ganon din sa 104.3 The Capital FM. At gaya po ng binabanggit natin kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan po ng kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek, sir, magandang umaga po.
6: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children. Ano? Although maraming ganap sa bata, maraming hindi rin nakakatuwa.
5: Mm-hmm.
6: Pero nandito po tayo, siyempre, para magbigay linaw pa rin po.
5: Yes, sir. Okay, Yusek, dito muna tayo sa dito sa isang ranking na isinagawa, itong tinatawag na 2026 Out of the Shadows Index. Out of 60 countries, I understand ang Pilipinas, panglabinglima ang ranking pagdating sa paglaban sa sexual violence, lalo tigit sa mga bata. Yusek, share with us additional updates tungkol dito, sir.
6: Opo, Kuya Alan, ito naman at least good news naman yung start pala natin. Kasi nabalitaan nga din natin to at nabasa rin natin ng mga nakaraang araw.
5: Opo.
6: Itong Out of the Shadows Index kasi sinusukat nito yung kakayanan ng ating pamahalaan para labanan yung mga pang-abuso ng sa bata, particular na yung sexual abuse. Tama ka, Kuya Alan, number 15 tayo ngayon. And if I remember correctly, noong 2022, mga nasa 25 tayo.

0: no, so malaki yung improvement ng ating country at nakakatuwa. Siguro ito nga, sumasalamin na ito, Kuya Alan, dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government, ano, may conscious effort makat para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata, no. Pero syempre hindi tayo didigil, number 15 is a still number 15, baka kaya pa po natin i-improve.
1: Ayan, okay. At base rin po dun sa report na ating pinag-uusapan, ano, mas mataas ang naging score ng Pilipinas sa aspeto po ng justice kaysa sa prevention. Okay. And this being the case, Yusek Tapales, ano pong mga nakikitang challenges, ika nga, na kinakaharap ng ating bansa tungkol dito sa aspetong ito, sir?
0: Papo, doon sa justice, siguro ito ay talagang pagsalamin na rin doon sa magandang performance ng ating Department of Justice, ng ating law enforcement agencies, sa pag-implement ng mga batas pang bata, panghuli sa mga child rights violators. Ano? Mm-hmm. Kunyari, Kuya Alan, for trafficking, nasa tier 1 tayo, ano, when it comes to child trafficking or human trafficking or trafficking in persons. 10 years in a row po yan, maganda ang performance ng ating bansa. When it also comes to yung pagkakadelist natin recently dun sa list of countries with great child violation after 22 years. Yan po ay isang magandang achievement din ng ating pamahalaan. Ano? So, I think ito yung mga na-consider po dito. No? So, yung justice pillar po natin talagang gumagana. Pagdating sa prevention, siguro dito meron pa tayong mga kailangan gawin. Ano? Kasi while we have existing legislations na Kuya Alan at ini-implement natin, meron tayong mga upcoming amendments. Eh. Kunyari, yung amendment ng Republic Act 11930 sa online sexual abuse para mas matamaan pa natin at matutukan yung AI saka yung mga ibang problema pa dyan, ano, sa internet. Yung online safety ng bata, yung pag-regulate ng paggamit nila ng social media at internet. Yan yung mga up-and-coming na pwede pa po nating palakasin. Ano. So, para hindi lang tayo nahuhuli, kung hindi, nagpe-prevent. Kung baga, wag na munang mangyari sana. No? So, yan po ang sinisikap po ng pamahalaan na yun.
1: Opo. You mentioned ng Pilipinas ay nasa tier 1. Anong ibig sabihin po noon? Tier 1 ng anong aspeto yun, sir?
0: Pag tier 1 po, sa pagdating sa pag-prevent at paghuli at pag-prosecute ng trafficking in persons cases po natin, ibig sabihin po tayo ay talagang naandun sa top group ng mga bansa na maganda ang batas, maganda ang law enforcement at justice sa components ng pagtugo nila at pagsugpo doon sa trafficking in persons. Kasi Kuya Alan,
1: opo,
0: ang trafficking kasi whether adult or bata yan. Ano? Pero pag kunyari sa bata, napatraffic ang mga bata natin kunyari for sexual abuse or for child labor, for sale of organs, may mga ganyan po, no? Tsaka yung mga worst forms of child labor, no? Yan po ay talagang nilalabanan natin. At maraming pending cases, marami po tayong nare-rescue. And even yung mga nasa balita nakikita natin, no? Even adults nagiging biktima, yung mga scam hubs sa ibang bansa, napapauwi po natin at nare-rescue ang ating mga kababayan po.
1: Okay. And dito sa mga nababanggit nyo, sa kasalukuyan, ano po yung mga konkretong programa na tinututukan, ika nga, ng ating Council for the Welfare of Children para po dito sa aspeto ng prevention at aspeto rin ng awareness laban po sa child sexual abuse, sir?
0: Opo, eh dito naman siguro, ibalita ko na rin, no, dun sa aspeto ng prevention, kahapon nagka-technical working group po tayo sa House of Representatives. Kasi isinusulong po natin yung pagpasa ng Magna Carta of Children. Nandyan din yung reorganization ng Council for the Welfare of Children sa isang komisyon. So talagang nakatutok tayo dyan. Tapos sinusuportahan ho din namin at ito yung legislative priority ng Pangulo. No? Yung pag-amend sa online sexual abuse law natin para mas palakasin pa. Yan yung mga priority agenda natin na talagang tinututukan para mapalakas pa yung prevention. Ano? Doon sa ano naman, doon sa pag-enforce naman na implementation na ginagawa natin, the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children po. 24/7 na po kami. No? Actually, kami po ay pinapopularize namin po yan. And we are, siguro ang update dito Kuya Alan, ang pinakamalaki is soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911. Para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
1: Ayun, so mai-integrate na rin ang pagsusumbong sa 911, ika nga, Yusek, ano?
0: Opo, priority po ng DILG talaga yan kasi si Secretary John Vic Limulya ay talagang Siyempre, hindi pwedeng pag tumawag kunyaring children's concern doon, hindi alam ng 911. Ano? So, dapat alam din nila yan. And or na-i-refer din nila sa amin, nagkakatulungan po kami. No? So, yan po ang pinaplansa natin with the DIMG.
1: Okay. Isa po sa mga nabanggit din doon sa report na ang Pilipinas ay kabilang dito sa anim na bansa na malinaw naman na nag-criminalize doon po sa tinatawag na online grooming ng mga bata. Mm-hmm. Uh-huh. Bigyan niyo kami ng update at reaksyon ng CWC tungkol dito, sir.
0: Opo, totoo yan, Kuya Alan. Ano? Dito sa Republic Act 11930 natin, yung anti-online sexual abuse doon natin, meron talaga doon definition ng grooming. Ano? Mm. Yung grooming, at pinagbabawal yan doon sa Section 4 ng batasan. Yung grooming is, sa madaling salita, kinukuha ang tiwala, ang loob ng bata or pati mga magulang o adults na nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng papuri, pagbigay ng mga pera, regalo, o magandang pagturing. Tapos, pag nakuha ang tiwala at kumpiyansa o yung loob, ang purpose is to abuse the child sexually. Yan po ay pinagbabawal po. No? Kaya ang tagubili namin sa mga magulang, Kuya Alan, pati na rin sa mga bata, number one, don't talk to strangers.
1: Yes.
0: Pangalawa, pag merong magandang pinapakita sa inyo...

0: pa ang iba, tutulungan sa gastos, sa pag-aaral, papadala ng regalo, yung mga ganyan. Eh, yan po ay talagang dapat binabantayan natin. Huwag po tayong tatanggap sa mga hindi po natin kakilala.
1: Ayan, okay. At itong mga naging biktima noon, halimbawa na mga bata, mga survivors, ika nga sa ano, paano ang intervention, ika nga ng ating Council for the Welfare of Children para makarecover itong mga naging biktima emotionally, socially, and even mentally doon sa pinagdaanan nilang ganong uri ng pambibiktima o pang-abuso sa kanila, Yusek, sir?
0: Papo, Kuya Alan, siguro, no, we start with the Bakabata Helpline 1383. Kami po ay matatawagan 24/7, mm-hmm. and we are connected with everybody. You know, from the time na tumawag sila sa amin, we can provide psychological support, ano, and social, we have social workers, and of course, legal support din, we have lawyers po sa helpline. Apo. Pero yun nga, kung medyo labas sa mandato namin, we are connected with everybody, ano, mm-hmm. PNP, NBI, DOJ natin, and siyempre, pagmamalaki ko na, ang aming parent agency, ang DSWD.
1: Apo.
0: Pag naialis naman natin ang bata, na i-rescue natin, dyan papasok ang interventions ng DSWD, ano, from rehabilitation hanggang reintegration na yan, ano. So merong mga support dyan, psychosocial support, medical, may educational din, ano, kasi may, lahat ng victims po ng trafficking, may programa ang DSWD dyan, eh talagang inaalagaan po yan, ano, kasama na rin yung tulong legal kung may mga gustong idemanda. Ngayon, Kuya Alan, ang Opa. DSWD ay ilulunsad at papalakihin pa yung Project Safe program nila. Yan ay particular na tumutugon doon sa naging biktima naman ng online sexual abuse. Ano? So, saludo po siyempre tayo kay Secretary Rex Gatsalian at talaga nakatutok ang boss ko po talaga dyan.
1: Okay. On another matter, ito po, Yusek Tapale, sir, yung tungkol doon sa nag-viral na video, yung pananakit sa isang 3 taong gulang na bata diyan po sa Taguig, ano ho. Well, una, gusto namin kumustahin base po sa pagtutok ng CWC at ng iba pang mga government agencies, eh, kumusta na po yung kalagayan ng bata sa ngayon?
0: Opo. Opo, Kuya Alan, alam nyo po, hirapan akong tapusin, panuorin yung video na yan kasi masakit po talaga sa dibdib. Pero yun nga, as soon as na-report po sa Makabata Helpline 1383, we coordinated with the Taguig City Social Welfare and Development Office. At saludo sa Taguig LGU po, napakabilis naman na respondi nila. As of yesterday, ang report po nila sa amin, nalapatan na lang medical intervention yung bata. Nakapag-file na rin yata ng kaso di umano dito sa kinakasama ng nanay. At ngayon, ina-assess naman kung ano ang possible pananagutan naman ng nanay. Ano? Kasi syempre, hindi rin na-depensahan o na-prevent yung nangyari dun sa bata. Ano? So, nakapaglabas na rin po ang DSWD at ang Council for the Welfare of Children ng mga statements condemning. We are now coordinating also with Meta para naman yung video ay ma-takedown naman, kasi kawawa naman yung bata. Well, alam ko maraming concerned citizens po, no? Pero syempre, eventually, we have to take that video down para rin

0: Welfare of Children Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Hey, good morning sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM. Kumusta kayo? Nasa FM, ano? Karamihan siguro ay mga nasa biyahe at nakikinig sa kanikanilang mga car stereos. 104.3 The Capital FM. At syempre, good morning din sa mga nakikinig at nanonood through Radio Magazine 1278 kHz at Sports Radio 918 kHz. Oh, maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Foreign Affairs, ha? Oh, ang makakausap natin ang officer in charge, ang spokesperson at officer in charge ng Office of the of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Pag-uusapan natin, ha, 'di ba? Doon sa nakaraang leader summit ng ASEAN, nagkaroon ng trilateral na pagpupulong ang Pilipinas, no? Kasama ang Cambodia at ang Thailand, ha? Eh napakahalaga ng naging papel ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 'di ba? Naging conflict negotiator sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
3: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 33 minutes po makalipas.

0: Alas 7 ng umaga.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Colon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus,

0: pangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 728 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Foreign Affairs, ha? Naalala mo niyo yung ano? Leader summit mismo ng ASEAN sa Cebu, ha? Ang Pilipinas may mahalagang papel na ginampanan, ano? Of course, maliban sa tayo ang chair, ang Pilipinas, ha? Ay ang Pilipinas conflict negotiator. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, Department of Foreign Affairs spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Ma'am Annalyn, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa.
5: Opo. Nako, kahit na medyo matagal na nangyari itong mga ano yung mismong leaders summit, ano po, doon sa ASEAN.
6: Opo.
5: Pero ang ano ho, may napakahalaga at hanggang ngayon ay palagi pa rin pinag-uusapan yung naging approach ng Pilipinas ano doon sa dialogo sa pagitan po ng Cambodia at Thailand na may kaugnayan po yung kanilang di pagkakaunawaan sa usapin ng border. How would the Department of Foreign Affairs describe ito pong naging role at naging approach ng Pilipinas dito po sa aspetong ito, Ma'am Ratonel?
6: Oo, tama ho kayo. Isang trilateral meeting po sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia, Thailand ang ginanap sa silence po noong 48th ASEAN Summit sa Cebu.
5: Opo.
6: Bilang chair ng ASEAN po, ang Pilipinas ay nag-organisa ng meeting na ito sa pangungunan ng ating Pangulo gamit ang ating tinatawag na good offices, no? Ang good offices po, ito ay isang instrumento kung saan ang isang third party po, sa case na ito, ang Pilipinas, ay nag-arrange ng venue kung saan maaaring magkaroon ng bukas at malayahong pag-uusap sa pagitan ng mga panig na mayroong alitan. So, sa kaso na ito, ang Cambodia at Thailand, kung saan hindi naman natin dinidiktahan kung paano nila haharapin ho o latasin ang kanilang alitan. Sumang-ayon naman po, ang Cambodia at Thailand na gamitin ng good offices ng ASEAN chair. So ito ho ay nagbigay espasyo para magkaroon ng constructive na pag-uusap ho ang mga pinuno ng Cambodia at Thailand.
5: Mm-hmm. At sa diplomatic front, ika nga, Ma'am Ratonel, ano ho, gaano kahalaga

0: itong isinagawang trilateral meeting na ito na pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa ASEAN Summit, ma'am, please.
1: Opo. Actually, ang position po ng Pilipinas sa alitay na ito sa pagitan ng Cambodia at Thailand ay ito po ay isang bilateral issue, no? But we acknowledge na may regional implications po ito.
0: Opo.
1: So bilang ASEAN Chair, responsibility din po natin na pangunahan o pamunuan ang community building efforts ng ASEAN at patatagi ng ASEAN solidarity. Kaya naman po, sa pamamagitan ng trilateral meeting na ito, na pagsang-ayunan ng Cambodia at Thailand, ang ilang kasunduan na naglalayong ibalik po ang tiwala at kumpiyansa sa pagitan ng dalawang bansa at sa kanilang mga mamamayan. Sir Alan, alam naman po natin na ang isang mapayapang rehiyon ay beneficial po sa bawat member din ng ASEAN.
0: Opo.
1: So nasa interest po ng Pilipinas at ng mga Pilipino na isulong ang kapayapaan at istabilidad sa rehiyon para makatuon po tayo sa pagtataguyod ng kaunlaran at community building po. So yun po ang importansya ng trilateral meeting na ito.
0: Yes, okay. At itong mga nabanggit mo na mga puntos sa Ma'am Ratonel, ano? Sa pananaw ninyo, posible bang maituring o maging modelo halimbawa para sa darating pang mga ASEAN diplomacy ang naging approach na ito ng ating bansa, ng Pilipinas, ano? Dito sa Cambodia-Thailand issue na ito, ma'am.
1: Opo. Sa Alan, actually po, hindi na bagong konsepto sa ASEAN. Ang paghihikayat po, sa ibang miyembro ng ASEAN, nalutasin ang kanilang mga issue sa isa't isa kung mayroon man, no, sa pamamagitan ng diplomasya at dialogue at pag-iwas sa paggamit ng dahas. So tayo po bilang chair, ASEAN chair ngayong 2026, ang Pilipinas ay ginagawa lamang ang ating tungkulin po sa ilalim ng umiiral na mekanismo ng ASEAN sa pagbigay ng espasyo kung gustuhin man ng dalawang panig upang mapag-usapan nila ang ukol sa kanilang bilateral issue. At dito nga po ay Cambodia ang Thailand.
0: Yan. Okay. Well, given this, ano po, paano nakikita nyo na nakakaapekto itong mediation effort na ito sa imahe ng Pilipinas, ano po, sa loob ng ASEAN at maging sa international community, ma'am?
1: Masasabi natin na nakakatulong ang isinagawang leaders trilateral meeting upang maisulong po ang kredibilidad hindi lamang ng ASEAN bilang chair, kundi pati na rin ang kredibilidad ng mga inisyatiba po, mga initiatives and mechanisms na mayroon po ang ASEAN sa pandaigdigang komunidad, ano? Nagamit ng Pilipinas ang kakayahan nito bilang chair at taglay nitong good offices upang maglunsad po ng makabuluhan at mapayapang dialogue sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba po, no? Dahil sa matagumpay na meeting na ito po, nagbigyang diin din natin ang kahalagahan ng mga mekanismo mayroon ng ASEAN at naitaguyod din ho natin ang imahe ng Philippines bilang isang aktibong leader na kayang gampanan po ang tungkulin natin bilang chair. So sa makatuwid po, no, Sir Alan, ito ay nagsilbing konkretong patunay na nakakatulong ang ASEAN Way na nakaugat sa mga prinsipyong ito. Kasama na rin yung Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia para maisulong ang mapayapang dialogue at mapanatili po natin ang kapayapaan sa rehiyon.
0: And of course, kanina initially nabanggit nyo, may mga concrete commitments or mga confidence-building measures na napagkasundoan matapos itong trilateral meeting na ito, Ma'am Annalyn.
1: Opo. I'm pleased to share po na mayroong tatlong kasunduan na napagsang-ayunan po ang Cambodia at Thailand po, no? Kung maaari ko lang maisa-isa.
0: Please, opo.
1: Opo. Una po, ang kanilang foreign minister ay naatasang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng bukas at constructive na pag-uusap para ayusin ho ang mga detalye para sa de-escalation efforts. Pangalawa ho na pagkasunduan na ang kanilang mga national police agencies ay mas paigtingin pa ang kooperasyon nila laban sa transnational organized crime. So ang pangatlo naman po ay iaakyat na po nila yung antas ng kanilang mga kinatawan, yung diplomatic representation po nila sa kanilang embahada to the deputy chief of mission. So yun po yung tatlong agreements na nabuo po sa pagpapulong na ito.
2: Mm-hmm.

0: Pero yun na ito. Ito pa yung meaningful step talaga para towards so the stability and security na ating yung ina-aspire, no? Lahat po tayo sa rehiyon. So, bawat araw po na nade-de-escalate ang tensions and nakokontrol ang conflict ay isang diplomatic achievement po. Hindi lang para sa Pilipinas bilang ASEAN chair, kundi para po sa buong rehiyon.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am Annalyn Ratonel, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin mula po sa inyo sa Department of Foreign Affairs. Ma'am.
0: Opo, the Philippines as ASEAN chair and sa DFA po, no, patuloy po natin na isusulong ang kapayapaan, seguridad and stabilidad po sa rehiyon. At syempre isusuling din natin ang peaceful resolution of disputes, including na po ang full respect for legal and diplomatic processes. So makakaasa po ang mga Pilipino na ito po ay gagawin ng Philippines as ASEAN chair and of course ang DFA din po.
1: Okay, ma'am, salamat po na marami sa mga update.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you, good morning, ma'am. Opo, ang spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy ng Department of Foreign Affairs, si Ma'am Annalyn Ratonel.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kaibigan, ang oras natin, 46 and a half minutes na, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: Voces. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes na makalipas ang 7 AM. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. O ito, kumusta kaya ang panahon sa maghapong ito ng Biyernes? Pag-weekend, weekend. At ano kaya, magiging mainit kaya sa maraming areas? Mataas kaya ang heat index? Narito ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Rancho Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
2: Yes sir, good morning din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin natin binabandayan yung LPA sa loob ng ating PAR na huling namataan sa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Itong nasabing LPA ay inaasahan naman natin na patuloy nakikilos pa kanluran at maaaring malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Bagaman yung trough nito nga ngayong araw ay nakakaapekto pa rin sa Mekaraga at Davao region na siyang magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa Mayluzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siyang magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At this coming weekend nga, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan at Eastern Visayas. Maging dito sa May Mindanao, dala pa rin yan ang trough nitong binabantayan natin na LPA. At pagsapit ng Tuesday, unti-unti na nga yung babawasan dito naman sa may kanlurang bahagi ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula, Barm, Sacsayhuaman at Davao Region. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine!
2: Yes po, sir.
1: Itong binabanggit mong low pressure area na ngayon ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ito ba'y may posibilidad na mag-escalate into a tropical depression?
2: Oh, sa ngayon, sir, wala na po tayong nakikita na posibilidad na maaari pa itong ma-develop into bagyo. More on, mananatili na lang siya na LPA hanggang sa malulusaw na pagsasampa or habang papalapit dito sa may kalupaan ng Mindanao.
1: Ayun. So, ibig sabihin, habang papalapit sa lupa, tuluyang malulusaw na si low pressure area.
2: Yes po, tama po kayo. However, may mga pag-ulan pa rin po yan ang dadalhin sa malaking bahagi ng Mindanao, Palawan, maging sa mga ilan-ilang bahagi ng Visayas.
1: Mm-hmm. Okay, 10 puntos pa, Charmaine, please. Ang mga expected na temperature range o kaya heat index sa iba't ibang panig ng bansa, mataas ba?
2: Yes po, sir. Sa ngayon po, na-record po natin na meron pa rin 56 stations na maaaring, o 56 na lugar na maaaring makaranas ng dangerous level na heat index.
1: Mm-hmm.
2: Sa ngayon, ang pinakamataas na nakikita natin ngayong araw ay aabot ng 45 degrees Celsius sa may parte pa rin ng Cavite, Quezon, maging dito sa may parte ng Bulacan, at dito rin sa may Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, aabot naman yung ating heat index 42 to 44 degrees Celsius. May kainitan pa rin po, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Okay, Charmaine, salamat na marami for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Yes po, maraming salamat.
1: Thank you. Good morning. Charmaine Varilla mula sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Sa Metro Manila, posibleng umabot ng 42 to 44 degrees Celsius. Heat index naman po yun. Heat index. Yan. Ingat pa rin, ha. Kaya ang paalala palagi ng Department of Health, mga kaibigan, ha. Paalala ng DOH, pagka ganyang expected na mataas ang temperatura, huwag magbibilad sa araw, lalo na kung bandang alas 10 na ng umaga hanggang bandang alas 4 ng hapon, ha? At let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng komportable, preskong damit. Para hindi makaranas ng heat stroke o kaya heat exhaustion. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asenjente,
6: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
7: Jiriel Asenjente, servisyong walipod-lipod, servisyong
8: walipod. Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon.